0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
4: Sa mapagpalang pagbati po ngayong araw na ito na Miyerkules, ika-anim na po tayo sa buwan ng Mayo. Welcome na naman po sa isa pang edisyon ng programang Bangon, Bayang Mahal. Hatid sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Po niyo lingkod, Ray Sampang, kasama pa rin ang ating maagang bumangon team. Wala po sa ating production side, engineering side, mga tagapagatid natin ng balita. Sa labas ng ating himpilan maging, sa labas ng ating inang bayan kung saan naroon ang ating mga overseas Filipino workers at Filipino diaspora. Na naman po ba kayo para sa isa pang edisyon ng programang Bangon, Bayang Mahal?
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Ati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
6: Ng ating walang gutom program.
5: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
7: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
5: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
8: Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
5: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
8: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
5: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
9: Salamat, President.
10: Okay, salamat.
3: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng ventilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasarang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.

0: GCP.
1: Ako po si Fawisha Andas from Barangay Simandagit, Bungaw, Tawi-Tawi. Nakikiisa po ako sa programa ng pamahalaan tungkol sa conservation of energy. Ito po ay sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga gamit ng kuryente sa bahay o kung pwede po paggamit ng solar energy para po maiwasan natin ang masyadong magastos at pagtitipid po ng kuryente sa atin. Thank you!
2: Naghahanap ka ba ng trabaho? Tips sa paghahanda ng application letter at resume. Alam mo ba ang basic requirements sa pagka-apply sa trabaho? O baka naman may trabaho ka na, pero may reklamo ka sa management o sa iyong employer? Posibleng testimonya ng matagumpay na empleyado ang hanap mo para sa inspirasyon. Huwag nang mag-alala dahil sagot kita dito sa Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa! At iba pa! Malatundun ang sasagot sa iyong mga tanong tungkol sa paghahanap ng trabaho at usaping may kaugnayan sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa! At iba pa! Kasama si Tom Alvarez at mga kinatawan ng mga ahensya at kumpanyang may kinalaman sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa! At iba pa!

0: Magandang umaga sa atin lahat mga kaibigan. Ito po ang ating palatuntunan. Jobs Kita, hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Ngayon po ay Mayo sa East, May 6 po ha, 8:07 ng ating oras. Joshua Miguel Suarez po inyong mga kapili ngayong umaga sa ngalan ni Tom Alvarez para sa palatuntunan Jobs Kita. Kasama po natin sa ating technical side, master control, si Ate Josie Gonzalez. At sa ating transmitter side, kaagapay po natin si Kuya Rodel Perlas. Nandyan din po si Ate Otto Evangelista, ating kapartner. Umpisahan po natin ang ating umaga dito sa ating heat index forecast. Ngayon po May 6. Batay po sa heat index forecast na nilabas ng PAGASA, ilang lugar po sa lalawigan ng Quezon ang nakararanas ng mataas na antas ng init. Simula po kahapon May 5 at magpapatuloy hanggang ngayong May 6. Ang heat index po na tinatawag ding apparent temperature ay tumutukoy sa nararamdamang init ng katawan kapag pinagsama ang temperatura at humidity ng hangin. Mahalaga pong maintindihan natin yan ha, dahil hindi po ito ibig sabihin na yan yung temperature, no? Hindi yun. Yan yung kasama na rin yung nararamdaman natin, yung humidity o yung hampas ng hangin, yung temperatura niya, no? Overall po, yung heat index. At pinapayuhan ng lahat na mag-ingat para maiwasan ng heat stroke at iba pang sakit na dulot ng matinding init. Limitahan po natin yung paglabas sa matinding sikat ng araw, uminom ng sapat na tubig at magsuot ng comfortable clothes o magagaan na mga damit. So, eto. Sa Tayabas City, mga kaibigan, 36 degrees Celsius po ang inaasahang peak ng heat index. Sa Infanta, Quezon, 39 degrees Celsius. Sa Alabat at Mulanay, 39 degrees Celsius din po ang init na nararanasan. Yan po ay nasa ilalim pa rin ng extreme caution na kategory ng heat index. Matatandaang meron po tayong 5 na kategorya ng heat indexes. Not hazardous po yung 27 degrees Celsius and below. Caution naman or pag-iingat doon sa 27 to 32 degrees Celsius, extreme caution o kumbaga mas pag-iingat pa doon sa 33 hanggang 41 degrees Celsius, danger o delikado ang 42 to 51 degrees Celsius at sobrang delikado o mapanganib naman kapag 52 degrees Celsius and above. So yan po ang ating heat index para sa Quezon Province. Again, sa area po ng Tayabas City, Lucena City, magkakalapit po yan 36 degrees Celsius po ang ating inaasahan. At sa mga malalayong bahagi naman ng Quezon Province, 39 degrees Celsius ang inaasahan ngayong May 6, Wednesday. Para naman po sa ating ulat panahon, meron naman po tayong weather update mula po kay DOST PAGASA Weather Specialist Chanel Dominguez para po ngayong araw.
1: Radyo Pilipinas Weather!
0: Chanel, good morning. Ano ang ating weather update ngayong umaga?
2: Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, May 6, 2026. Meron tayong binabantayan na low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa lang 670 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur. Mababa naman yung chance nito na maging isang ganap na bagyo, pero bilang isang ganap na low pressure area, inaasahan natin magdadala ito ng mga pag-ulan lalo na dito sa ilang bahagi ng Visayas at dito sa May Mindanao. Para sa ating forecast track dito sa low pressure area, inaasahan natin tatawid ito ng Mindanao patungo dito sa May Southern Palawan. At inaasahan din natin na posible na ito magdala ng mga pag-ulan mamayang gabi dito rin sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Hindi rin natin inaalis ang posibilidad na ito'y mag-dissipate dahil na rin sa interaction niya sa kalupaan ng Mindanao. Para naman dito sa bagyo na minomonitor natin sa labas ng ating FAR, sa ngayon tropical depression category pa rin naman ito at ito'y huling namataan sa line 2,395 kilometers east ng northeastern Mindanao. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 10 kilometers per hour. Para sa ating forecast track, posible itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility between Friday evening or Sabado. Posible din ito'y pumasok ng ating PAR bilang isang ganap na tropical storm category or mas mataas pa. Pagpasok niya na ating PAR, ito'y papangalanan nating Kaloy, pangatlong bagyo po natin para sa taon ng 2026. Habang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, nakikita po natin posible din itong humina dahil na rin sa unfavorable environmental conditions. Pero hindi rin natin inaalis yung posibilidad na ito'y lumapit, lalo na sa atin sa eastern section ng ating bansa. So sa yun po, tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng PAGASA hinggil sa development na itong dalawang weather system na ating minomonitor. Itong low pressure area at bagyo, wala pa itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at patuloy pa rin ang pag-iral ng easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko dito sa ating buong bansa. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin patuloy tayong makakaranas ng maaliwalas na panahon, pero yun din po, asahan natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon. Mababa yung chance na mga malawakang pag-ulan, pero posible ang mga isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius. Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 25 to 35 degrees Celsius. Baguio, 17 to 25 degrees Celsius. Tagaytay, 22 to 33 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 31 degrees Celsius. Para naman dito sa may Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, pati na rin sa Surigao del Norte, inaasahan natin mamayang gabi itong low pressure area ay makakaapekto na sa kanila at magdadala rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan. At yun din po, gaya ng sinabi ko kanina, habang patawid po ito ng kalupaan, nadadagdagan din yung areas dito sa may Visayas at Mindanao ang makakaranas ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Para dito sa may Palawan, nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, ngayong araw, makakaranas pa naman sila ng maaliwalas na panahon. Pero yun din po, asahan din po natin yung mga isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Dito sa Iloilo at Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 25 to 35 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index na nilabas kahapon dito sa Metro Manila, nakapagtala tayo ng 38 to 40 degrees Celsius. At ang pinakamataas nating naitala ay 44 degrees Celsius dito ito sa may Tacloban City sa may Leyte. Para naman sa ngayong araw, inaasahan natin sa Metro Manila, 39 to 41 degrees Celsius. At ang pinakamataas pa rin nating inaasahan na heat index po ay dito pa rin sa may Tacloban City with 45 degrees Celsius. Yun po, kahit po meron tayong mga weather system na makaka-apekto sa ating bansa, inaasahan pa rin po natin ngayong araw makakaranas pa rin po tayo ng mainit at maalinsangan na panahon. Pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin na mag-ingat po, dala po na itong init ng panahon dahil yung exposure po natin sa init ay may risk po sa ating kalusugan. Iwasan po natin lumabas ng tanghali hanggang hapon, pero kung hindi po natin may iwasan, ay magsuot po tayo ng maninipis na damit, magdala tayo ng pananggalang sa init, at uminom po tayo ng maraming tubig. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:32 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:14 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
0: Maraming salamat DOST PAGASA Weather Specialist Chanel Dominguez para sa ating taya ng panahon. Sa ating pagbabalik mga kaibigan, meron tayong local recruitment activity na nagaganap po ngayong May 6 dito po sa Municipal Evacuation Center ng Barangay Pinagbayanan, Calawag, Quezon. Mula po yan alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ang detalye po sa pagbabalik ng ating palatuntunang Jobs Kita.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
6: Alam ba ninyo na inilunsad ng Overseas Workers Welfare Administration or OWA ang mobile clinic at alagang OWA butika para sa mga OFW at kanilang pamilya? Magbibigay ang OWA ng libreng konsultasyon, diagnostic tests at essential medicines sa ilalim ng YAKA program ng PhilHealth. Una, ang Lab for All Medical and Clinical Laboratory Mobile Vehicle na libreng laboratory at check-up services direkta sa mga komunidad. Ikalawa, ang alagang OWA butika na mabilis at libreng access sa gamot sa pamamagitan ng accredited pharmacy networks katuwang ang DOH, PhilHealth at iba pang partner establishments. Isang makabuluhang hakbang ito na nagbibigay katiyakan na sa usapin ng kalusugan. May kaagapay ang bawat OFW at pamilya niya.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
7: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.

0: Catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Love, huwag ka masyadong bumuntot sa nasa unahan mo.
3: Okay lang yun. Parang walang maksingit. Sa dami ng tricycle at motor, ang bibilis nila baka maunahan ako.
2: Lab, kapag nagmamaneho, sundin mo lagi ang 3-second rules. Ito ay pagkakaroon ng ligtas na distansya sa sasakyan na nasa unahan mo para maiwasan natin ang aksidente. Abala pa yan.
3: Sige na nga, pakis nga.
2: Alalahanin mo ang ilang segundo ay malaking bagay para sa pag-iingat sa kalye habang nagmamaneho. Hindi ka naman karerista. Wala naman premyo kung sinong mauna. Hindi ka naman sisikat pag nauna ka. Sisikat ka kapag namatay ka. Ang sahod mo ay para sa pamilya mo, hindi para pang hospital mo. Mas maganda ka, love, kapag mabagal lang ang takbo mo. Maging disiplinado, hindi yung tipong maangas sa daan.
4: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Ang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS ng DSWD ay nagbibigay ng iba't ibang tulong tulad ng medikal, pampalibing, transportasyon, edukasyon, pagkain at tulong pinansyal sa mga pamilya o individual na dumaranas ng krisis. Narito ang pahayag ng ilang residente ng Lucena City na naging benepisyaryo ng AICS program.
6: Para po sa apo ko, kaya po ako na-apili ng AICS. Yung pong apo ko po ay may sakit noon, mayroon pong bukod sa likod ay nahingi po namin ng tulong sa AICS. Sumapit po kami noon. Papasalamat po kami napakarami at nung pong taon na nasa ospital, nakatulong po ang AICS sa amin. Papasalamat po kami ng marami sa DSWD.
5: Tinig ni Lori Panaligan.
7: Bali yung pong ayuda na tanggap po namin is pinambaon ng bata sa kahit ng dagdag po na. Maraming po salamat sa pagpili sa akin bilang sa ano ng AX.
5: Tinig ni Marian Cuarto.
8: Ang tulong po sa pamilya sa pang-araw-araw. Maraming salamat po sa lahat po ng tumulong at ako ay napili sa AX.
5: Tinig ni Alvin Quesala.
4: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

Nagbabalik tayo mga kaibigan sa ating palatuntunan. Jobs kita dito pa rin po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Again, meron po tayong local recruitment activity ngayong May 6 sa Municipal Evacuation Center, Barangay Pinagbayanan, Calawag, Quezon. Meron pong ilang mga job opening. Yan po yung Technical Assistant, Administrative Assistant, Documentation Assistant, at Legal Assistant. Para po yan sa Tierra Verdosa Real Estate Services Incorporated. Qualifications po para sa Tech Assistant, kailangan po ay graduate ng Geodetic Engineering, marunong sa InDesign at mapping software tulad po ng AutoCAD at Google Earth, at kayang makagawa ng technical reports, vicinity maps, at initial plotting. Again, sa Calawag, Quezon po itong opening na ito. Para naman sa administrative assistant, kailangan ay graduate ng kahit na anong 4-year course, marunong sa Microsoft Office, at merong malakas na written and organizational skills. Oh, sa Tierra Verdosa po yan ha, Real Estate Services. For documentation assistant, at legal assistant, kailangan naman po ay graduate ng kahit na anong 4-year course, marunong sa Microsoft Office, at may written and organizational skills. Yun din po ang kalang kailangan. At syempre, sa research and documentation assistant, yun din naman ang qualifications. Kaya naman kung ikaw ay graduate ng kahit anong 4-year course, geodetic engineer, at nasa May Calawag, Quezon ka ngayon, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon po, meron tayong local recruitment activity dyan.

April 29 ay nagsagawa din local recruitment activity ang Alphamar Trading Philippines Incorporated dito rin sa atin sa Lucena City. Ito yung mga inapplyan ng ating mga kababayan. Ano po? Store crew, 50 ang kailangan dyan. Shift supervisor na 10. Store manager na isa. Warehouse manager na isa. At assistant warehouse manager, isa din. Logistics assistant, 5. Forklift operator, 3. Accounting assistant, 1. Project assistant na isa din. Project supervisor na 4. HR assistant na 3. Fixed assets and supply assistant, 1. Inventory control assistant, inventory control supervisor, loss prevention assistant, security assistant, area manager, supply chain assistant at warehouse supervisor. Yan po yung mga openings para sa Alphamart na nag-hire o nag-mass hiring dito sa atin sa Lucena City. So congratulations po sa mga natanggap at abang-abang lang po tayo kung meron pang mga susunod na openings ang Alphamart, SM at iba pang mga local hubs dito sa Lucena City, Quezon Province. Ang home credit po ay naghahanap din ng field officer at sales associate, kaya abang-abang lang din tayo. As of now, wala pa pong recent job opportunities, no, or local recruitment activities na nakalinya sa PESO. Pero kakasimula pa lang naman ng Mayo, abang-abang lang din tayo. Pero pwede rin naman po pumunta sa opisina ng ating PESO Lucena City sa ating Lucena City Government Complex. Sa ground floor lamang po yan, ano po, magdala ng resume at syempre maghanda ng sarili. Dahil baka naman biglaan merong ano doon, no, makapagpasa lang tayo para makapaghanap ng trabaho. Basta ang susi ho dyan, huwag susuko. Maghanap ng job na fit sa atin. Pero at the same time, huwag na rin masyadong maarte. Pero know your worth pa rin naman, di ba? So, pwedeng physical or face-to-face yung trabaho. Marami na rin namang nauusong remote work ngayon. Yun nga lang, syempre, medyo saturated na, no? Napakahirap ng kompetisyon. Kaya naman, saga at saga lamang talaga.

0: Sa ating pagbabalik mga kaibigan, puntahan naman natin ang top college courses in the Philippines ngayong 2026 na magandang i-take para naman sa mas magagandang job opportunities at medyo mas mataas na mga swelduhan. Babalik po tayo sa ating programa Jobs Kita dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
5: Hi, my name is Shania Maris, a grade 12 ABM student from Forbes College. Nakikiisa po ako sa energy conservation ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-minimize ng paggamit ng electricity. For example, yung pagpapatay ng ilaw and other appliances kapag hindi naman po ginagamit. Pagdating naman po sa fuel, kapag may mga errands kami, for example, group activities, isa na lang po yung pag-alis para po makatipid kami sa gasolina. And other than that, since my dirty kitchen naman po kami, nag-switch kami sa paggamit ng kahoy and uling instead na gasol para po makatipid sa gas and para din po makatipid sa paggasto sa araw-araw.
6: Sa gitna ng ingay ng mundo, minsan napapagod din ang isip.
7: Kung mabigat ang nararamdaman,

0: nag-iisa.
1: Ang kalusugang pangkaisipan ay mahalaga. Okay lang mapagod, okay lang umiyak. At higit sa lahat, okay lang humingi ng tulong.
0: Isang minutong pahinga. Isang malalim na hinga. Isang hakbang patungo sa paghihilom.
1: Makiisa sa hashtag Mindful Minute. Isang simpleng paalala na mahalaga ka. Magpahinga. Huminga. Magmalasakit sa sarili at sa iba.
2: Mahalagang paalala. Ang mental illness ay isang physical na karamdaman na nagtutulot ng mga pagbabago sa pag-iisip, pag-uugali, lakas o emosyon. Nagpapahirap sa isang tao na harapin ng mga pang-araw-araw na hamon ng buhay. Ang buong buhay ay isang paghanap ng kagandahan. Ngunit kapag ang kagandahan ay natagpuan sa loob ng sarili, nagtatapos ang paghahanap at nagsisimula ang isang magandang paglalakbay.
3: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
4: Parang ang bigat na naman ng katawan ko.
5: Masama ang pakiramdam, posibleng dulot yan ng pabago-bagong panahon. Paalala mula sa National Nutrition Council, kumain ng masustansya para malakas ang resistensya. Ngayong pag-ulan, palakasin ang katawan sa pamamagitan ng pagkain. Kumain ng gulay at prutas na mayaman sa bitamina, tulad ng dalbos ng kamote na mayaman sa bitamina C, carrots at kamatis na mayaman sa bitamina A, abukado na mayaman sa zinc upang malabanan ang sipon, ubo at iba pang mga sakit. Huwag kalimutang uminom ng tubig kahit malamig ang panahon. Iwas dehydration pa rin. Itlog, isda, karne at munggo, mayaman sa protina na tumutulong sa mabilis na paggaling kung sakaling magkasakit. Sa masustansyang pagkain, malusog ang katawan. Ito'y protektado, tag-init man o tag-ulan.
3: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Na mag-refocus sa usapin ng seguridad sa Inoria at mga pamamaraan upang mapagaang ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, ang hakbang ay bunsod na din ng naging inisyatiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang magkaroon ng unified response o nagkakaisang tugon para mabawasan ang epekto ng Middle East crisis sa bawat member states. Bukod dito, sabi ni Gomez, ay mahalagang bahagi din ng leaders meeting ang may kinalaman sa disaster resilience na naglalayo makalikha ng resilience strategy sa hanay ng member states sa rehiyon. Gaya na lamang ani Gomez ng kaganapan sa kasalukuyan sa Albay kung saan ay nag-aalboroto ang bulkang Mayon. Binigyan din ng kalihim na mahalaga ang commitment ng ASEAN member states para sa collaborative framework ukol sa disaster resilience na magpapaunlad lalo na sa community-based warning system, rapid humanitarian response at tulong sa mga apektadong populasyon. Pakinggan natin si PCO Secretary Dave Gomez.
4: With the impact of the Middle East tension bearing heavily on Asia, upon the initiative of His Excellency President Ferdinand Marcos Jr., the leaders have refocused the agenda to include discussions on energy security and a unified response to mitigate negative effects on individual member states.
3: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Department of Social Welfare and Development nakapaghatid na ng 133 million pisong halaga na tulong para sa mga apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Tumampanasig 133 milyong piso ang halaga ng assistance na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga naapektuhan ng ashfall at muling pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa DSWD, aabot na rin sa 79,000 family food packs ang naipamahagi sa mga apektadong komunidad. Bukod sa food packs, tuloy-tuloy rin ang pamahagi na ipamahalagang non-food items lalo sa mga nananatili sa evacuation centers. Sa ulat naman ng Disaster Response Operations, as of May 5 ay umakit na sa 280,000 na individual ang apektado ng sunod-sunod na aktibidad ng Bulkang Mayon, habang nasa halos 5,000 individual pa rin ang nananatili sa mga evacuation center. Tuloy-tuloy namang koordinasyon ng DSWD sa mga apektadong LGU para sa dagdag na suporta sa mga ito. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Kalinga Bill itinutulak bilang panangga sa oil price shocks ayon sa House Panel Chair. Ang detalye sa ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Itinutulak ng Kamara ang panukalang Kalinga Bill bilang isang whole of economy na solusyon laban sa krisis sa enerhiya at bigla ang pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chair at Marikina Representative Miro Kimbo, layunin ng panukala na maghatid ng agarang ayuda habang naghahanda ng pangmatagalang proteksyon laban sa pandaigdigang oil shocks. Ang kalinga o komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo at goods assistance ay magsisilbing pangunahing balangkas ng Ad Hoc Committee on Legislative Energy Action and Development Council o LEED na bumubuo ng iisang tugon ng gobyerno sa lumalalang epekto ng mataas na presyo ng langis. Paliwanag niya ang pagtaas ng presyo ng langis ay domino effect mula transportasyon, apektado ang galaw ng pagkain, tataas ang gasto sa kuryente at sa huli direktang sasaluhin ng karaniwang pamilya ang pagnipis ng kanilang budget. Sa huli target ng Kamara na makabuo ng batas na hindi lang tutugon sa kasalukuyang krisis kundi magsisilbing matibay na depensa laban sa susunod pang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Anti-Red Tape Authority at Local Government Unit Baguio patuloy na pagtitibayin ang pulisiya ng ease of doing business. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Magkatuwang na pinagtibay ng pamahalang lungsod ng Baguio at Anti-Red Tape Authority ang kampanya nito para sa pagsusulong ng mas mabilis, pinasimple at mas transparent na serbisyong pampubliko. Kalinsabay ng obserbasyon ng National Ease of Doing Business, kakibat ang temang Achieving Results Through Transparency and Accountability Towards a More Productive Bagong Pilipinas, isinagawang simbolikong red tape cutting na pinangunahan ni na Mayor Benjamin Magalong at ARTA Northern Luzon Field Office Regional Chief Sheila Sungadan. Sa mensahe ni Sungadan, binigyan din ito ang mahalagang gampanin sa pagiging simple ng mga operasyon sa pamahalaan at pagtanggal sa tinurang bureaucratic delays na tuwirang ikinadidismaya ng publiko at mga negosyante. Anya, sa pamagitan ng simplified government procedures and transactions, mas napapabilis ang serbisyo, mas simple at mas user-friendly, promosyon ng digitalisasyon at automation. Kinilala din ni Sungadan ang patuloy na good practice ng lokal na gobyerno ng Baguio sa paggamit ng Electronic Business One-Stop Shop o e-boss, daan para sa streamlining ng babayarin sa business permit applications at renewals na nakapagbabawas sa corruption o corruption risk at processing time. Ang taunang Ease of Doing Business Month Celebration ay sa tuwing buwan ng Mayo ay idineklara ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang sa ganun ay palakasin ang business owners at mapagtibay pa ang bureaucratic efficiency. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
5: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Mare! Mare!
1: Uy, Mare! Saan ang punta mo?
0: Magpapacheck up ako sa OB gynie ko, Mare. Magpapaturok din ako ng tetanus, diphtheria, and pertussis o Tdap vaccine. Malapit na kasi ako manganak eh.
1: Wow! Malapit mo nang makita ang baby mo, Mare!
0: Excited na nga ako, Mare. Kaso may worry ako sa mga bakuna para kay baby. Hindi ko alam kung ano-ano ang mga kailangang vaccine ng anak ko.
1: Naku, huwag kang mag-alala, Mare. Maikwento ko lang, noong nanganak ako kay Junior, binigyan ako ng barangay health center natin ng child immunization record. Isa itong card kung saan nakalista ang mga bakunang kailangan ni baby mula pagkasilang hanggang 1 year old. Pagkapanganak ng baby mo, suggestion ko na dalhin at ipatala mo siya sa ating barangay health center.
0: Ano-ano ba ang mga baksin na kailangan ni baby?
1: Ayon sa website ng UNICEF at batay na rin sa nakalista sa child immunization card ni Junior ko, pagkasilang ng baby mo, bibigyan siya ng Bacillus Calmette-Guerin o BCG vaccine na kontra sa tuberculosis o TB. Kailangan din niya ang hepatitis B vaccine at ang pentavalent vaccine laban sa 5 sakit kabilang na ang pertussis. Kailangan ding bigyan si baby ng oral polio vaccine at inactivated polio vaccine kontra polio at ng pneumococcal conjugate vaccine o PCV na poprotektahan naman si baby laban sa pneumonia at meningitis. At syempre, babakunahan din ang baby mo laban sa measles, mumps at rubella. Ito yung tinatawag na MMR vaccine.
0: Hala, ang dami pala. Baka malito ako, Mare.
1: Huwag kang mag-alala, Mare. Bukod sa pangalan ng mga bakuna, nakalista rin sa child immunization card kung kailan ibibigay kay baby ang bawat dose ng bawat bakuna. May espasyo rin dito kung saan isusulat ang petsa kung kailan tinanggap ni baby ang bawat dose ng bawat bakuna. Hindi ka malilito, Mare.
0: Magkano naman kaya ang mga baksin na sinasabi mo, Mare?
1: Libreng-libre ang mga bakunang ito sa barangay health centers.
0: Naku, buti na lang nakita kita, Mare. Salamat sa mga impormasyon, ha?
1: You're welcome, Mare. Ang barangay health workers naman natin, handa ring ipaliwanag sa ating mga nanay ang mga bakunang ito. Osha, ingat kayo ni baby mo, Mare, ha?
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: This is a public service announcement.
4: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
3: Huwag i-click ang link.
4: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasarang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
8: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
9: Ng ating walang gutom program.
8: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
10: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
8: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
11: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
8: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, Pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
11: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
8: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
6: Salamat, President.
12: Okay, salamat.
13: Government Online. Pakinggan ang mga serbisyo ng mga ahensya ng ating gobyerno at institusyong pampubliko. Alamin ang mga programa ng pamahalaan para sa bawat mamamayan. Government Online. Kasama si May Formaran. Bayan, konektado ka. Government Online. Sa Radyo Pilipinas Lucena, 1017 AM.

0: Magandang umaga po sa inyong lahat. May 6, 2026, Miyerkules po ngayon. Ito po ang palatuntunang Government Online, ang inyong lingkod May Farmeran. Kamusta na po kayo? Kasama natin sa bahaging technical, Maring Josie Gonzalez, Maring Otoy Evangelista, at sa transmitter site, nalimutan ko na naman. Nasabi na kanina yun. Di paring Onad, Rodel Perlas. Yun yung kakasabi lang ay limot na. Ay, kamusta ho kayo mga kaibigan? Ako, marami ho tayo mga balita na iahatid sa inyo ngayon. And of course, tingnan natin kung tayo ho ay meron pong makukuha na updates mula po sa ating dalawang kasama, si Ate Carmi at saka si Ate Mara. Nandiyan po ngayon sa lungsod ng Tayabas. Maraming mga ganap ngayon. Isa rin ho sa amin pong tinututukan ay ang ginawa po ng DTI Romblon. Ito ho ay may kaugnayan dito po sa, of course, yung digital skills training po para sa mga cooperatives. Actually, yan po ay 2 days na training. Ito po ay bilang pagsunod, of course, sa atin pong Pangulong Bongbong Marcos, kung saan yung kahalagahan po ng digitalization ay atin pong maipush, no, sa panahon po ngayon, kung saan alam po natin na kahit alinmang offices dapat ay digitized na. Bakit? Kasi para mas madali po yung transaction, madali po ang pagkuha ng mga information sa mga offices, and at the same time, para mas makapag, mabilis yung pacing ng service po ng atin pong government sa lahat po ng mga tao. So, ngayon, today is May 6, ano, ito hong mga kooperatiba kasi ay ginagawa na pong ano to, kasi yung mga cooperatives natin usually ang mga namamahala dyan, ang atin pong DTI. And ang DTI Romblon po ay fully aware sila na marami na ho sa ating mga kooperatiba ang nahihirapan na makasabay sa digitalization, kasi unang-una limited po ang kaalaman sa cybersecurity at sa ating pong online government platforms. At ito po'y pagsunod sa direktiba ng atin pong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isulong ito pong digital governance. Napaka-importante ng digital governance. So, ito po ay ginagawa, of course, sa tulong ng DICT, DICT Romblon, DTI Romblon, and ang kanilang ano ngayon, training para sa mga kooperatiba and MSMEs sa Romblon. Ang tema nila ay Cooperatives Go Digital, Cyber 101 and eGovPH App Orientation. So ang layunin po nito, paigtingin ang digital readiness ng mga kooperatiba sa cybersecurity awareness, of course yung graphic design, napaka-importante niyan. Social media management, online productivity control, at ang eGovPH user app. So, for today, ay busy pala si Miss Wena, si Josh, baka sakaling nakamonitor. Kasi si Miss, siya isa sa mga resource speakers, si Mr. Oliver Musca Jr. and Miss Wena May Foha. From 9 to 5 p.m. po, kaya ang panawagan po ng DTI Romblon, huwag niyong palalampasin ito pong pagkakataon na ito, dahil ito ho yung chance nyo na matuto, magi kayong digital cyber smart at mag-level up sa atin pong tinatawag na digital services. Okay? Ito po yung digital bayanihan. So kahapon nagsagawa na po, May 5, ito po yung tinatawag na capacity building. Andyan po si, well, ang nandun po ay ang ating provincial government. Of course, may representative si Governor Trina Fermalo-Fabic. Ito pong ating mga namamahala, of course, ng DTI Romblon. Si Provincial Director Orville Mallorca. Ayan, parang na-interview ko na to. Okay. O sige, magpapatuloy ho tayo mga kaibigan. Diyan lang ho kayo, huwag kayong aalis ha. Magpapatuloy po ang ating palatuntunan ng Government Online.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Ako po si Raya Chelsea Felipe from San Nicolas, Ilocos Norte. Nagkikisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng, of course, proper ventilation sa bahay natin to reduce the usage of electric fans and air fans. Tapos, pag nagluluto po kami is, instead na magluto ka 3 times a day for rice, gawin mo na lang siyang 1 time to be consumed all day and all night. And then, instead na magluluto pa ng mas maraming pagkain, nag-order na lang kami ng food outside.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
6: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhing laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
7: Hoy, bes, magbihis ka na. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. 2 PM yun. 2 PM? Hay naku, bes. Past 3 PM pa magsisimula yan. You know naman, Filipino time. Ha? Ano ka ba, bes? Mas mabuti na yung sumusunod tayo sa oras. Tsaka dapat binabago na natin yung ganyang kinaugalian natin. Tama ka naman, bes. Pero nagtataka lang din ako. Paano ba nagsimula yung Filipino time na yan? Ganito kasi yan, bes. Nagmula ang konsepto ng Filipino time noong panahon ng pananakop ng mga Kastila dito sa atin. Mula sa kanilang malimit na pagdarawas ng mga piging at salo-salo, napansin ng mga Pilipino na parating huli kung dumating ang mga pinakamalagang tao sa lipunan ng Kastila. Dahil dito, nagkaroon ng nasyon sa kaisipan ng mga Pilipino na ang siyang huling darating ang pinakamahalaga. Nang umalis ang mga Kastila sa bansa, nakuha ng mga Pilipino ang kanilang kaugalian na magpahuli upang ipabatid sa nakararami ang kanilang kahalagahan. Magmula noon, bagaman maaga kong gumising, nagpapahuli na rin ang mga kilala at mga may kayang Pilipino sa pagdating sa iba't ibang pagpupulong o mga piging. At nang masakop ng mga Amerikano ang bansa, napansin nila ang pagiging huli ng mga Pilipino, kung kaya binigyan nila ito ng negatibong pakahulugan na hindi marunong magpahalaga sa oras ang mga Pinoy. Tinawag nila itong Filipino time na nakaugalian ng gamitin at naging bahagi na ng kulturang Pilipino magpasahanggang.
0: Okay mga kaibigan, nasa linya po ng ating communication ngayon ang isa po sa resource speakers ng isinasagawa pong digital skills training for cooperatives. Wala pong iba ang ating information system ano nakalagay doon? Information system paki ano nga Sir Joss? Ayan, System Analyst 3. Okay. Okay, Digigov Program, DTI Romblon. Wala pong iba kundi si Ma'am. Pwedeng pakilagay na po para mabasa ko lang. Si Ma'am Wena May Foha. Okay, Ma'am, maganda umaga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas Lucena sa lalawigan po ng Quezon. Good morning, Ma'am.
8: Hello po. Good morning. Good morning po everyone sa mga nakikinig po.
0: Okay. Mama, ano po yung isi-share nyo ngayon na topic para po sa ating mga dumadalo ngayon sa ating pong training, digital skills training for cooperatives at saka MS, MEs dyan po sa inyong lalawigan?
8: Ayun. So, technically po, today we are conducting po an event in partnership, of course, with DTI Romblon, and we are invited po to present our program sa DICT. And ang topics to be discussed namin today is the eGov orientation, the promotion, and the Cybersecurity 101. So technically po, eGov PH ako, the goal lang po is to promote ano po ba yung eGov PH app, paano siya gagamitin, saan po siya makapakinabangan, and dami po mga participants is of course yung mga cooperatives and MSMEs here po in the province of Romblon. So with this training po kasi ito po is aligned sa directive na po ng ating president na pag-promote ng digital governance, kasi we all know that eGov PH app po is very beneficial to all Filipinas kasi yung convenience ang pagiging citizen-centric po nung app is makakatulong po especially mga business owners po, yung mga participants natin for today, and they're very much looking forward po kung paano yung benefit nila kapag ni-utilize nila ang paggamit ng eGov PH app. And as well as with regards to cybersecurity 101, the discussion will cover, of course, yung mga cybersecurity measures like yung about sa mga scams, ayan po, mga scams, mga different type of phishing, ayan. So para na rin meron po silang awareness para maiwasan po natin yung mga isyong ganun po.
0: Yes, oo, napakaganda. Very timely, ma'am. Ano, kasi halos lahat kasi ng mga agencies ngayon nagdi-digitize na. So, hindi natin iniiwan ang sektor ng mga nasa cooperative natin at saka MSMEs. Ano po, ma'am?
8: Yes po, ma'am.
0: Okay, so...
8: yun na po talaga yung goal namin eh. Talagang ibigyan po sila ng awareness, yes. Bigyan po sila ng platform.
0: Okay. Ma'am, gaano ka-responsive po yung ating mga cooperatives at saka MSMEs dyan po sa inyong lugar? May kaugnayan dito po.
8: Sa pagiging responsive, ma'am, the fact na po na they are very much willing kasi the way back na nagkakaroon pa lang po kami ng discussion para po sa this upcoming training, the fact na sila po ay willing na i-discuss sa amin nun, that feels na sila po ay welcome na mag-digital talaga at i-accept na talagang kailangan nilang i-transition ang kanilang mga business into digitalization. So later on, wala ko po kasi yung discussion, next in line pa lang po kami to discuss, we're looking forward na the whole the cooperatives is kumbaga lahat po sila is mapayutilize namin yung amin pong mga services such as yung eGov app.
0: Oo. So ma'am, for sure hindi lang ito yung first time na magsasagawa kayo ng training para sa kanila. So tingin nyo, would this be enough, ito pong 2 days na digital training po ninyo, skills training?
8: Actually po, this is not the first time na nagkakandak po kami ng ganitong training. So, in the province of Romblon po, we conduct this kind of training into different sectors. Pwede po general public, LGUs, schools, and this time po, ito po, specifically yung sector nga po natin ng mga cooperatives and mga MSMEs. So, ang goal po talaga is tuloy-tuloy po natin na i-promote si eGov PH app and also the cybersecurity in the whole province of Romblon. So, after this event, so continuous pa rin po tayo, we'll still conduct the trainings pa sa ibang areas in the province of Romblon. And ang goal po natin is, yun nga po, penetrate lahat po ng citizen ng Romblon, specifically po, taga-Romblon nga po kami, na mapayutilize po natin si eGov PH app.
0: Okay. So, ma'am, ano yung mismo ituturo nyo? I-share nyo ngayon, aside from what you have na-discuss kanina?
8: Yan, ma'am. Sa akin po, topic ko is the eGov PH app orientation. And then, yung kasama ko po from my office, si Sir Oliver po, is yung cybersecurity awareness or cybersecurity 101.
0: And for sure, yung pong parang Canva at saka yung sa graphics, parang ituturo nyo rin po, ano po?
8: Ito po yung topics mo na cover din po sa event, but yes, we have different research speakers naman, yes, po na mag-present po ng topic na yon.
0: Ayun, okay. So ma'am, maraming salamat po sa oras ninyo. And looking for yes ma'am, looking forward po na makahingi kami ng update sa inyo. May kaugnayan dito po sa ating sa isinusulong ng ating pong pangulo, no, na digital governance. Of course,

0: Nasabi nga niya parang mapopromote siya. So kaya sabi ko, parang kilala ko si Sir Amal Yorca. Anyway, maraming salamat kasi alam po yung mga agencies natin, different government agencies, talagang sila po'y tumutugon kung ano yung iniatas po na atin pong Pangulong Marcos, sa siyang gawin, kung saan yung way, digital governance is very important, especially hindi lang sa mga LGUs, okay? Hindi lang sa yung LGUs kasi, like for example, in Sangguniang Panlalawigan ng Quezon, in Sangguniang Panlunsod ng Lucena, and others, Sangguniang Panlunsod municipalities, they're into digital governance kasi alam nyo, mas madali, per click lang, alam nyo yon, mas mapapadali ang trabaho, mas mabilis yung basic delivery, yung pagbibigay ng mga information, for just one click, you can avail that information that you are na gustong-gusto mo, no? Halimbawa, paano ba? Ma-inform po ang mga tao, ma-inform ang mga consumers, ma-inform ang mga members ng cooperatives, ano ba yung cyber security na dapat nating malaman? And of course, yung tinatawag natin na introduction to Canva, napaka-importante po nito sa isang negosyo. Halimbawa, may negosyo ka, gusto mo na i-promote ito sa tao, so how can you promote your negosyo to your client. Kung halimbawa hindi ka marunong man lang gumamit ng Canva, eh nakakatuwa kasi meron ditong pagtuturo din ng Canva and fundamentals po ng graphic design. Usually, ito na ho yung kailangan natin sa ngayon. Kung nung una, di ba, pag tayo ay ano, magpapakomersyal, sige, sa television, sa radyo, pero ngayon, digitalization na po ang ano natin, ang mantra, ang era, no? So ito na ho yung kailangan, e-commerce, no? So practical knowledge po at saka mga useful strategies para ma-improve ang kanilang digital content creation, strengthen na mapalakas nila ang kanilang online presence, ma-explore pa nila yung kanila pong tinatawag na business opportunities sa pamamagitan po ng paggamit ng digital platforms. So thank you very much kay Ma'am Wena May Foha. Actually siya po yung sasalang na isa po sa dalawang speaker for today, no, na digital skills training. So maraming salamat kay Josh, no, at siya ho yung ating nakatuwang para matitibunbunan ba ay nakita ko dito. Nakatuwang po natin para sabi nga ay makakuha tayo ng information regarding this 2 days digital skills training para po sa ating mga kooperatiba. Pagbabalik po ang ating palatuntunan sa ikalawang oras, makalipas po ang ilang paalaala.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhing laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.

0: Alam nyo ba na ang gatas ni nanay ang pinakamagandang pagkain para kay baby?
1: Simula sa unang oras matapos ipanganak, dapat agad mapasuso si baby. Ayon sa World Health Organization at UNICEF, mahalaga ang exclusive breastfeeding sa unang 6 na buwan ni baby. Ibig sabihin, walang ibang pagkain o inumin ang ibibigay sa kanya, kahit tubig.
2: Ang gatas ni nanay ay malinis, ligtas at may taglay na antibodies na panlaban sa sakit. Kumpleto rin ito sa nutrisyon na kailangan ni baby. Kahit lagpas 6 na buwan, habang pinapakain na si baby ng iba't ibang pagkain, dapat ituloy ang pagpapasuso hanggang 2 taon o higit pa.
3: Mas matalino, mas malusog at mas malayo sa sakit tulad ng diabetes ang mga

0: batang napasuso. Si nanay naman, mas mababa ang tsansang magkaroon ng breast at ovarian cancer.
1: Pero sa kasamaang palad, marami pa rin sanggol ang hindi napapasuso ng tama. Isa sa mga dahilan, ang maling pag-market ng formula milk.
2: Kung ikaw ay buntis, nanay na, o may kakilalang ina, tandaan, gatas ni nanay, kayamanan ni baby.
3: Walang papalit ang gatas mula sa ina.
1: Ito ay regalo ng kalikasan para sa mas malusog na kinabukasan.
4: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Ako po si Josephine Uy, Sales Manager ng Ritz Hotel Davao. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng maagang pag-turn off ng aircon sa sales office with at least 2 hours before our office closing time. Kasi before, 30 minutes before the closing time, ino-off na namin ang aircon. Pero sa ngayon na may crisis po tayo, at least 2 hours at saka kung hindi man kailangan, ino-off na po namin ang aircon. MWF na rin po akong gumagamit ng sasakyan instead of everyday na gamit ko sa office, puntang office, at saka ino-off ko rin po yung aircon pag gamit ko yung sasakyan. Advance na rin po yung scheduling ng sales call namin at saka yung errands ng purchasing at saka sa sales office para maisa na po yung lakad namin. Thank you!
6: Sharing ng pagtitipid, ano? Alas 9:28, mga kaibigan natin pong oras. Huwag mag-iingat kayo. Alam niyo kasi ngayon, huy, tag-init. Mabuti na lang umulan po kagabi, no? Sa Tayaba City, parang lagi ang daming nahuhuli na, ano, Philippine Cobra, ano? Diyan po sa Barangay Lawige, Tayaba City, kahapo, nung isang araw pa. Ano pa pala to? Pero namatay yung dalawang alagang aso ng may-ari ng bahay, natuklaw. Tapos kahapon, meron din po akong na-monitor. Yung pagbukas ba niya ng ano? Anong English dun sa ano? Oo. Meron ka rin? Oo? Oo. Hindi, bukod dun, meron pa isang pangyayari. Hindi ko lang maano kung saan yon. Pagbukas nila, andun yung cobra. Oo. Ayoko nga ikwento, pero alam nyo kung bakit? Kasi huwag dahil sa init, naghahanap po sila ng malamig. So, syempre, malamig po yung, ano nang, sa CR, no? Pasensya na sa kung may kumakain. Malamig doon, so nandun. So, pagbukas, kaya kayo ay titingin. Kami, doon sa amin, sa ano, sa Mayaw, yung, alam nyo yung, ano, yung drainage, sa banyo, dati hindi ho yung nakalock talaga kasi nabubuksan siya. Ngayon nilagyan na po namin ang pako kasi may lumulusot po. Tigla ako ng ilig. may lumulusot talaga. Ilalo naman sa Mayaw, madaming ahas doon. Ha? Oh, hindi bukod doon may kwento doon yung mga sinauna. Meron daw ewan ko kung totoo 'yon. Sakay daw ng tren. Agaling daw yung mga ahas na yun somewhere. Na-discovery lang trend dito daw sa may bahagi ng Lucena. Yun po yung kwentong yung hindi naman sinauna pero ang nagkwento po nun yung bianan ko na lalaki. Kasi na pagkwentuhan yung tungkol doon, ayun po yung balita na nakarating. Alam niyo naman yung mga matatanda pag nagkwentuhan, sabi ay nung unang dito ay ganito ang nangyari. Yun daw po mga ahas na yun, dadalhin daw po ay sa zoo. Sa Manila Zoo, na-discuddle dito sa atin sa Samuel in Lucena. Kaya dyan doon po sa Maymayaw, sa amin ay ano nga bang, ano yung amin, Castillo ba yun? Castillo yata, no? Hindi po ako sure doon sa aming barangay. Eh doon po, na-discuddle. Kaya nang minsan, kami ho ay pupunta doon, abay binatawid ho talaga yung sawa. Ay, inintay ho namin makatawid. Tapos ewan ko kung ano nang ginawa ng mga tao doon. Eh, puro pa naman po mga ano, puro mga berde. Puro mga, alam niyo yon, tsaka may mga palayan doon. So, mag-iingat din po kayo. Kasi sa palayan, hindi mo na mapapansin yan kasi kulay green din po yung ahas. Eh, di hindi mo na mapapansin, lalo na yung mga dahong palay na ahas. Kaya kahit na ang ganda-ganda, di ba, ang sarap kong manatili sana sa bukid, lalo na kung kayo may kubo doon. Tapos nasa palayan, tapos hindi mo alam, yung sa palay mo, pagtungtong mo, ahas na pala. At saka delikado din yon, Dahil alam niyo naman, kapag ho umuulan, kumikidlat, ayun ho ang tamain, yung mga kubo na nasa isang open area. Okay? So, yun lang naman po mga kaibigan, na i-share ko lang kasi malapit po diyan sa atin sa lugar na yan. Sa Sariaya meron din eh, no? Nauuso din dyan yung palagi na lang pong merong ahas o kaya ho ay cobra. Dyan sa ano? Kagawayan Quezon, somewhere in, going to Bicol. Meron ho dyang tinatawag na Philippine cobra. Iba-iba naman ang cobra, no? Pero Diyos ko, Mariosep, pag naalaala ko na yun, kahit nga ho sa picture, makita mo lang eh. Kahit sa Facebook, di ba? Makita lang natin, bubulaga sa'yo. Pangilabot. So, mag-iingat po kayo. Pero anyway, umulan naman na eh. So, makakaramdam na sila ng lamig sa kanila pong katawan. Hindi na ho sila yung tipong maghahanap pa ng mga lugar kung saan sila ho ay magkakalong. Haba po. Okay? So, mga kaibigan, sa ilan ho natin yung mga balita? Gusto lang ho natin i-share sa inyo. Ito. Ang International Media Center po for the 48th Asian Summit ay officially nag-open na mga kaibigan. Ito po ay binuksan ng atin pong PCO Acting Secretary David ating pong Asian and 2026 NOC Director General Maria Helen de la Vega. Ito po ay bilang pagsisimula ng sa full media operations for the summit. Ito po ay ini-open sa lahat ng mga accredited media yesterday May 5 at ito po ay hanggang sa May 8 Friday. Kung saan magsaserve po ito, yung IMC ay magsaserve as a central space kung saan ang journalists can work, they can report, and bring the summit closer to the public. Actually, ito po ay ginawa ay sa Cebu, no? Andun sa 4, and Lapu-Lapu City Mayor Maricincia King Chan, kung saan lahat po ng mga local and international press ay kanila pong win-welcome and ni-recognize ang kanilang role for sharing in Cebu's story with the region. So sana mayroon din dito sa atin. Kasi alam niyo naman, dito po sa atin sa lalubigin ng Quezon, dami-dami rin po dito ang mga media. We have, ilan ba ang local media natin dito pagka ho nag-Christmas party, nagiging 150. Ang dami, no? And then, Lucena yun ha. Tapos may mga vloggers pa. Lucena yun, pag nagpatawag yun sa Lucena, lalo na ho pag Quezon. Ang dami. Anyway, lahat kasi pwede kang, hindi kasi tayo yung hindi kasi tayo yung parang napaprofessionalize yung hanay. Kasi anybody can, kung gusto nila, pwede. Mag-report-report ka lang, mag-ano-ano ka lang, media ka na, no? So, mas maganda sana yung ma-professionalize din natin, yung level natin. Ang sa ganun ay ma-maintain po natin yung tinatawag na professionalism, number one. Ikalawa, yung tinatawag po natin na accountability. Okay, napaka-importante kasi ng accountability. Pero ako naniniwala lahat po ng mga nasa mainstream media, we are accountable, especially sa mga stories and news reports na amin pong ginagawa. And we can attest to that, yun lang. Ang kulang lang naman sa kanila ay yung talagang mapag-aralan po nila ng husto yung kanilang craft na gustong palawakin, paunlarin at pag-usayin, kasi nga, yung iba, pag nakita nila yung technical know-how, nalaman nila kung paano, etc., pwede na. Pero, of course, meron din naman po na kahit wala yung mga formal education or formal training, they can follow. Okay. Yun naman po ang maganda. At sa tingin ko naman, wala naman pong masyado tayong napapansin. Iilan-ilan lang naman talaga yung hindi po accountable at ginagawa talagang negosyo ang pagiging media. But for the rest of the members of the industry, I think they are here para ma-attain, maibigay yung layunin to inform the public, especially nowadays na marami hong mga nakikita at nababasa tayo ng mga fake news, no, dito po sa atin, especially sa iba't ibang mga social platforms.

Okay mga kaibigan, nakakawawa yung ating mga nasa Kamalig Albay. Alam ho ninyo kung bakit? Nung panahon na atin pong nakikita yung lalabas ng usok o ng abo, kita mo mayroong mga tao na talagang itsurang abong-abo talaga yung itsura nila, pati yung kanilang mga bahay, pati yung kanilang mga hayop, naiiwan yung mga hayop. Nakakaawa mga kaibigan. Kaya nga, sabi nga ho natin, of course, napaka-importante no, na kung hindi man ho tayo makatulong personally, at least maipagdasal po natin sila na sana marami po yung tumulong at sana malampasan po nila itong kanila pong kinakaharap sa ngayon. Okay. Ayan, meron pang isa akong gustong bigyan ng daan, mga kaibigan. Ito ho ay, hindi ko alam ha. Ang GSIS, mayroong bagong program ang GSIS, ano? Yung usapan lang natin ng isang araw. Ginhawa Bike and E-Mobility Loan. Ako ang tawag yung Jibel. Tama ba? Jibel. Jibel. Ang interest po ay, interest tayo dyan eh, no? 5% kada taon at walang anumang service fee na sisingilin. So kapag ikaw ay qualified member ng GSIS, maaari kang humiram ng hanggang 100% na halaga ng mga unit. Ah, iba-iba pala ano? E-bike, e-scooter, e-moped. Ano yung e-moped? Cargo e-bikes, folding e-bikes, at iba pang mga sasakyan na dekuryente. Ah, okay. Kasi nga inilunsad po ng GSIS ang kanilang loan facility. Kaya pala pag ako'y nag-o-open ng GSIS sa, ano nga ito, sa atin pong ego, yung ano, sa cellphone, wala lang, may titignan lang ako. Sabi ko, ba't hindi ako maka-open? So marami ang mga tao, marami ang mga members, I think, na nag-a-avail ng iba't ibang loans sa GSIS. Maaaring hindi lang naman ito. Hindi ako makalusot talaga, sa totoo lang. At ang pwede niyong mahiram ay hanggang 300,000 pesos. Wow! 300,000 pesos para sa pagbili ng mga bisikleta at electric mobility devices sa gitna po ng mataas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa atin pong bansa. Ano nga ba itong GSIS Touch? Ayan. Hindi ka maka-avail, oh. Ah, ayan. Siguro natapos na. Okay, so, ilan na ang mga government employees? Aba, napakadami yan ng mga government employees. Sa totoo lang, wala, tinitingnan ko lang naman yung anak ko. Ako ay active member. Meron akong tinitingnan dito actually. Hindi mo lang sasabihin kung bakit. Kung ano, service record, ayan. Marami mga mga loans. Ano mga gusto mong loans? Madami. Madami na mga loans ngayon sa GSIS. G-Care plans, marami. Ewan ko yung iba pa, hindi ko na makita kung saan ko ba makikita yung iba dito. Hindi ko pa masyado kasi na-explore. May tinitingnan lang kasi ako. Ayan. So, ayan, mga kaibigan. So, sana, makatulong ito. At least, nagle-level up. Kung ano yung hinihingi ng pagkakataon, yun po yung kanilang, kanilang mga pwedeng ibigay or maipagkaloob or may-offer sa lahat po ng mga government employees. So, ayan, avail na kayo. Pero hindi, alam nyo, yung pong mga, sa akin lang ha, sa inyong lingkod lang, wala tayong problema dun sa iba na halimbawa gusto ho ninyo na mag-loan kayo, e-bike, etc., etc. Pero sana maturuan din naman, sila kasi sila ho ay wala ho silang license, no? Yung mapapansin mo pag ho sila ay gumagamit po ng kalsada, especially sa National Highway, ay hindi baga sila nananabi. Yan, nandun pa sila sa gitna. Ang inyong lingkod naman, di naman po ako ng yung diyo, basta-basta ng bubusina. Kasi medyo wala lang, pinapractice lang ho natin na pag magbubusina ka lang, di pagka ikaw ay, alam mo yon yung mabubundok.
biglang umano sa iyong harapan, mga ganun lang, pero hindi ho lagi. So, ayan, i-avail nyo na kung gusto nyo pong i-avail. Okay lang yan, basta kayo ay kaya nyo magbayad, okay?

0: Mga kaibigan, papaalam na rin po tayo sa atin pong palatuntunang Government Online sa ngalan po ng ating mga nakasama sa bahaging technical. Ito po ang inyong lingkod, May Formaran. Maraming salamat din, of course, kay Josh at saka sa atin po na interview kay Ma'am Wena May Foja, ang ating Information System Analysts 3 ng DigiGov program ng DICT sa Romblon. Hanggang sa muli po, ito ang inyong lingkod, May Formaran. Magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasarang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
2: To our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information,
2: pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as
7: it happen. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiofilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Filipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Filipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radio Filipinas, 738 AM.
8: Philippine Standard Time, 9:58.
9: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radio Pilipinas News Update.
8: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatitiyak na masasampahan ng kaukulang kaso ang mga sangkot sa hoarding at profiteering ng bigas, lalo't nagpapatuloy pa ang krisis sa gitnang silangan. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Pinuyutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na aksyonan ang mga nangiipit na supply ng bigas at labis na tumutubo sa pagbebenta nito. Ayon kay Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro, ginawa ng Pangulo ang direktiba kasabay ng kautusan itong pababain ang presyo ng bigas. Pinatitingnan din ng Pangulo, sabi ni Castro, ang sabwatan para tumaas ang presyo ng bigas na aniay-anyo ng pang-abuso sa gitna ng nagaganap na krisis. Wala aniyang kakulangan sa supply ng naturang item at sa halip ay sapat ito kaya't walang dahilan para tumaas ang presyo nito. Dagdag ni Castro na ang gusto din ng Pangulo ay hindi lang mapababa ang halaga o presyo ng bigas kundi matiyak din ang sapat na supply ng langis at puno ng pamahalaan para tuloy-tuloy ang serbisyo ng gobyerno sa mamamayang Pilipino. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
12: At kapag napatunayan na may sabwatan para tumaas ang presyo ng bigas, hindi mag-aatubili ang gobyernong kasuhan ang mga sangkot at ang maaaring pagpapataw ng price cap.
11: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Sa iba pang balita, impeachment laban kay Vice President Sara Duterte umusad na sa Kamara. Yan ang balitang hatid ni Melanie Valdos Reyes.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Na-refer na sa House Committee on Rules ang ulat ng House Committee on Justice kaugnay ng reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa isinumiting committee report number 261, ang mga ebidensya, testimonya at mismong articles of impeachment laban sa pangalawang pangulo. Ang apat na articles of impeachment ay ang misuse or abuse of confidential funds, unexplained wealth, bribery and graft and corruption, umunoy pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Nakatakdang pagdesisyonan ng mga mambabatas sa pamamagitan ng roll call vote kung aaprubahan ang impeachment. Kapag nakakuha ng boto ng hindi bababa sa 3 ng kabuang miyembro ng Kamara, tuluyang isusulong ang articles of impeachment sa Senado na kikilos bilang impeachment court para ligtisin ang kaso laban sa Vice Presidente. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: At sa pangwakas na balita, Project Lawa at Binhi ng Department of Social Welfare and Development sabay naghatid ng trabaho at solusyon sa tagtuyot sa Pangasinan. Mula sa Radyo Pilipinas Tayug, may report si Mildred Kokia.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Puspuso ng pagkatrabaho ng mahigit 200 partner beneficiaries sa Balungaw, Pangasinan para sa 2nd yugto ng Risk Resiliency Program ng DSWD sa ilalim ng Project Lawa at Binhi. 4 na project sites ang sabay-sabay na isinasagawa. Kabilang sa mga proyektong itinatayo ang small farm reservoir pati na rin ang nursery at vegetable garden na inaasahang magpapalakas sa supply ng tubig, siguridad sa pagkain at kabuhayan ng komunidad. Isinasagawa ang stage 2 ng programa sa pamamagitan ng cash forward kung saan nagtatrabaho ang mga benepisyo araw upang makumpleto ang mga proyekto. Ayon sa DSWD Region 1, layunin ng programang tulungan ng mga komunidad na makaangkop sa epekto ng climate change ng cash for training at cash for work bago ang aktual na trabaho sa mailalim ang mga kalahok sa 5 na pagsasanay. Tumatanggap ang bawat benepisyaryo ng 468 pesos kada araw o 9,360 pesos sa loob ng 20 araw. Sa buong Ilocos Region, nasa 7,350 na benepisyaryo mula sa 30 LGU ang saklaw ng proyekto ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
8: At yan po ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. This is Joy Camarga Brido, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Good news! ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
18: Ang ating walang gutom program.
17: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
19: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
17: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa walang gutom food stamp program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
20: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
17: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
20: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
17: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
21: Salamat!
22: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
22: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Philippine Standard Time. 6 minuto na, makalipas na po ang alas 10 ng umaga.
22: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.

0: Yay! Hello there! Gandang umaga na naman po. Ay, it's Wednesday. Ay, nako, naka-anim na araw na ang buwan ng Mayo, Mayflower Festival. Hello sa lahat ng mga may fiesta today. Ah, Tata Rolly, ang masarap na fiesta-fiesta, barangay, munisipyo, city, on a Mayflower Festival tuwing buwan ng Mayo. Diba? Opo, ang daming kainan. Nako, kami ni Tata Rolly dito at ang grupo namin. Nandito lang kami. Kung merong ipadadala, thank you. Ano masarap na kinakain sa fiesta, Tata Rolly? Leche flan. Oh, sarap ano na merong ube at saka merong ice cream. Ay siya, samahan nyo na ng biko kaya bilo-bilo. Ang galing, ano? Yeah, Tess, gusto mo yon? Yung bilo-bilo? Okay, ha? Yeah, diba? Si Inger John and Inger Jobel and sino pa ba nandyan? Lahat. Ay, si Tupe. Ang galing. Si Al Corpus. Parating pala. Okay. Hello there! Siyempre, ngayong araw na ito, mga balita, ang mga umusbong at pina-follow up ng mga masasipag na mga reporters ng Radyo Publiko ng Radyo Pilipinas 738 AM at siyempre ang Radyo Pilipinas 104.3 FM. Ito ang inyong kabisyo sa ngalan ng public service. Yun, kabisyo sa serbisyo. Kakiko Flores. Gandang umaga! Happy birthday sa lahat ng may birthday. Samantala, narito muna ang mga headlines bago po ang aking panayam. Alam nyo ba yung mayroon akong resource person ngayon? Subject matter expert. Umuusok pa rin yung mga basura na nasunog dyan sa Navotas at nakaka-apekto na ngayon. Dalawa, air pollution at water pollution. Mamaya alamin natin sa ating mga panayam, mai-interview na isang opisyal ng Department of Environment and Natural Resources. In the meantime, narito muna ang headlines. Ang mga headlines sa balita, Pangulong Marcos dadalo sa situation briefing ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kaugnay ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Pinsala sa agrikultura sa lalawigan ng Albay dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon umabot na sa 6.6 million pesos. Simultaneous rollout ng libreng bigas para sa Metro Manila. Lalarga ngayong araw. Ah, lumarga na. Nagsimula na, di ba, Ms. Tess? Aha, palitan nyo ang headlines. Mayaman ng konti. Samantala, Civil Service Commission ay inilabas na ang resulta ng March 8, 2026 Civil Service Exams. Congratulations sa lahat ng mga pumasa sa Civil Service. Yan, mga kababayan, ang balita. Yes! 10 minuto na makalipas na po ang alas 10 ng umaga. Narito muna, tanggapin natin ang report mula kay Marian Bastasa. Aba, ang Department of Social Welfare Development iginiit. Iginiit po na hindi four-piece ang rason ng pagsipa ng singil. Pagsipa? Sakit nyo na. Aray ko. Pagtaas ng singil sa kuryente ng mga customer ng Meralco. Di ba, Mary Ann Bastasa? Gandong umaga sa iyo, Mary Ann.
1: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
2: Akiko, good morning.
0: Good morning.
2: Ni GSWG Secretary Rex Cachalian, ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o itong 4-piece sa gitna ng mga batikos sa kanila ngayon, kaugnay ng mataas na electric bill ng mga customer ng Meralco. Abay, kung ikaw ay makikita mo sa social media, marami ang parang sinisisi yung mga 4-piece dahil daw sa pagtaas nung kanilang bill. Ayon sa kalihim, fake news ang paratang na may kinalaman ng 4-piece sa pagmahal ng kuryente nung Abril. Dahilan niya, ang pagtaas ay dulot ng generation cost o gasto sa produksyon ng kuryente ng Meralco. Dagdag pa ng kalihim, napakaliit lamang ng konsumo ng kuryente ng mga beneficiary ng 4-piece at halos hindi ramdam ito sa kabuuang singil. Batay sa datos ay nasa 135,000 lamang din na 4-piece household ang kabilang sa Lifeline Rate Subsidy Program kumpara sa mahigit 8 milyong customer ng Meralco. Bukas naman, Anya, SWD sa pag-amyenda ng Lifeline Rate Law basta't hindi ipapasa sa mga consumer ang dagdag na gastos. Sa huli ay nagpasalamat ang kalihim sa mga middle class na patuloy umanong nagbibigay o siyang sa kanilang buwis na nagpapatakbo naman sa mga programa tulad ng Lifeline Rate Subsidy Program para sa 4-piece beneficiary. Mula sa DSWD para
0: so Mary, ang pagpapaliwanag ni Secretary Gatchalian ay nalaman na ba ng mga kababayan natin sapagkat siya ang binabash dito eh. Alam mo na, may hirap naman. Oo, puro siya salag. Oo, salag siya ng salag dahil tulong ng tulong. Eh may, yun na napakahirap ano, sa ating tumutulong ka na nga, ano pa, pinupulaanan pa yung pagtulong. At sinasabing, nako, ang dahilan, yung 4-piece papunta dyan sa pagtaas ng singilin sa kuryente. Mali naman.
2: Correct. Tama ka, Kiko. Kaya nga ito, no, nililinaw ng kalihim. At actually, ang sinasabi nga ng kalihim dito, effect use yung Meralco mismo. Dahil ang tila kasi lumalabas, 4-piece yung dahilan. Kaya napakataas ng singil doon sa ilang mga customer ng Meralco. Pero hindi yan ang sinasabi, ang nililinaw ng DSWD. Kung titignan mo yung bill, ay doon sa generation cost.
0: Oo nga.
2: Pagtaas ng singil nasa mga customer. Kaya hindi dapat isisi ito sa 4-piece beneficiaries na napakaliit lang.
0: Correct. Oo. At saka yun na maputol kita, Mary Ann, di ba, ang akala siguro ng mga tao ay natumaas dahil may pambayad. Mali, ano? Dahil may mga generation charge at saka iba pang mga charges na ngayon ay nakalagay sa singilin ng Meralco. Pero hindi naman lahat yun galing sa Meralco naman.
2: Correct. Oo. Kaya yun nga yung mga ginagawang paglilino. At syempre, patong-patong na rin yan, Kaki ko, ay yung DSWD nililinaw din na hindi naman basta ayuda o dole out lang itong 4-piece. At ito ay syempre conditional cash transfer at para talaga pamuhunan sa edukasyon ng mga kabataan. Kaya nga, di ba, sa mga nakaraan, may nababalitaan tayo mga top-notcher na 4-piece beneficiary. So, ang nangyayari kasi ngayon, Kaki ko, parang lumalabas na ang mga 4-piece beneficiaries daw ay kuha lang ng kuha ng benepisyo mula sa gobyerno na binabayaran naman ng mga middle class. Kaya yun yung nagiging reklamo ngayon. At ito yung mga bagay na nililinaw ng DSWD. At kapag ikaw ay miyembro ng 4-piece, talagang ikaw yung mga pinaka nangangailangan at pinakamahirap na miyembro o sektor ng ating lipunan na tinutulungan lamang o binibigyan ng puhunan ng gobyerno para hanggang sila ay makatayo sa kanilang sariling paa. So yan yung sinasabi ng DSWD na talagang layunin ng 4-piece. At pinag-iingat din, Kaki ko, ng DSWD yung publiko kasi maraming ang lumalabas ngayon, mga peke na 4-piece beneficiaries online, ginagamit na cloud o yung paninira. Ginagamit yung mga issue na ganito, yung sa kliyente, yung issue rin sa pagbibigay ng ayuda sa mga 4-piece. Dahil nagkapatong-patong na yan, Kaki ko. Kumbaga, ang ginagawa ng ilan daw na mga nag-online content lang, gumagawa ng fake news, ay ginagatungan itong mga issue na ito para magdulot ng galit sa publiko.
0: Anong plano ni Secretary Gatchalian? Kailangan na bumuo siya ng task force. Nandiyan ang grupo ni na Mr. Raymond Burgos, mga manggagaling sa social media. Bay, gumawa ng task force yan at pagtingnan mabuti mga mga content creator, paano di-take down, at kung nagkakasala, bay, report sa PNP o NBI, Mary Ann.
2: Mayak pa yan nga, Kaki ko, paano yung labas ng mga fake news, paano yung paglilinaw ng DSW, dahil napakarami talaga mga fake news ngayon na lumalabas.
0: Oh.
2: Marakalakarami yung biktima talaga ay yung 4-piece program.
0: Fake news, fake na fera, fake na mukha. Ang dami?
2: Kaki ko, itong nakaraan lang, may lumalabas pang issue, ang mga 4-piece daw nakatanggap daw ng libreng aircon.
0: Ayos, naku po.
2: Yung mga bagay na fake news.
0: Baka susunod dyan ay Mary Ann, maidagdag na lang natin sa kwentuhang ito. Napakaalinsangan. Pero tamang mga impormasyon, no? Matatanggap nyo sa amin. Baka mamaya yung mga may fake news dyan na pati libreng papunta ng Boracay, yung mga 4-piece, idadalhin doon. Baka lumabas yan.
2: Kaya dapat maingat, mapagmatyag, mapaniwalay ang ating mga netizen. At magtungo lamang sila doon sa official Facebook pages ng DSWD para talaga doon sa mga anunsyong lehitimo. At huwag maniwala doon sa mga porket nagte-trending, yun na agad ang totoong balita. At matumutok syempre dito sa Radyo Pilipinas para sa mga totoong balita.
0: Yan
2: muna, Kaki ko.
0: Thank you.
2: Ang pinakauling balita mula sa DSWD, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you si Mary Ann Bastasa sa kanyang report. O siya ha, alam nyo na, wag nyong pag-aalalahan eh, wag nyong paniniwalaan yung mga fake news. Baka nga tuloy, Tata Rolly, pati yung libreng trip, okay, pa bakasyon sa Boracay, ikarga sa 4-piece, diba? Naka po. Eh, katawa-tawa na talaga yon, ano, the mga kababayan. Baka naman da yan eh, na ginagatungan yung iba para lang makakuha at magkaroon ng labusaw sa mga issue diyan at sa Department of Social Welfare Development. Samantala, ano yan eh, sa bagay, kayang-kaya ng mga team ni Secretary Rex Gatchalian yan. Lahan dyan si Raymond Burgos, Director Raymond Burgos, kayang-kaya mo yan, salagin ang mga pangbaba sa boss mo si Secretary Rex Gatchalian. Diba? Alright, 17 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga. Mukhang wala pa, no? Ninantay ba natin ang pagpasok ng ating mga kausap diyan sa DNR, sa Attorney Director Pamit ng ating mga kausap? Dahil nga, umuusok pa rin yung pong diyan sa Navotas Landfill. Maliwanagan nga natin, may mga nagre-reklamo na at may nagpaplanong mag-file ng class suit laban sa may-ari noong Navotas sa landfill na yan. Oho, antabayanan nyo. Meron ako mga follow-up dyan. May mga follow-up din pa dito, mga kababayan. 10:18 ang oras. Samantala, narito naman ang report na Melanie Valdos Reyes, House members bibigyan ng hanggang 5 araw para pag-aralan ng impeachment laban kay VP Sara bago ang plenary vote. Lani Valdos Reyes, pakinggan natin ang detaling ito.
1: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
3: Sinabi ni Justice Committee Chair Jervin Luis Tron na bibigyan ng sapat na panahon ang lahat ng 318 miyembro ng House of Representatives upang basahin at pag-aralan ang mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte bago ang inaasang plenary vote sa May 11. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni Luis Tron na bahagi ito ng due process at alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng unang impeachment bid. Ayon sa kanya, kinakailangan mabigyan ang mga mambabatas ng kopya ng committee report, resolution, at lalo na ang mga articles of impeachment kasama ang mga ebidensya. Dapat din umano magkaroon sila ng sapat na panahon upang pag-aralan ang mga ito bago bumoto. Samantala, iginiit ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na sadyang tumatagal ang proseso ng impeachment upang matiyak na mailalatag ng maayos ang lahat ng ebidensya. Mahalagaan niya na mabigyan din ng pagkakataon ng respondent na sumagot sa mga aligasyon. Dagdag pa niya, kung makapagbibigay ng sapat na paliwanag at ebidensya ang Vice Presidente, maaari pang maibasura ang kaso bago umabot sa paglilitis ng Senado. Tiwala naman si Defensor na makakamit ang kinakailangan bilang dahil sa lakas ng ebidensya at kawalan ng tugon mula sa panig ng Vice Presidente. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang report ni Melanie Valdos Reyes. 20 minuto makalipas ng alas 10 ng umaga. Alamin nga natin ang labgay naman ang weather update sa araw na ito mula sa isang magaling, isang weather specialist na mula sa DOST Pag-asa, si Benny Estareja. Gandang umaga sa iyo, Benny. Morning.
1: Rancho Pilipinas. Weather.
0: Morning, Benny. Kumusta? Yung monitor yung low pressure area ngayon, Benny.
4: Sa ngayon po, patuloy yung paglapit nitong low pressure area sa ating kalupaan at nasa layong 385 kilometers na ito sa silangan ng hinatuan sa Surigao del Sur. Hindi pa rin siya inaasama yung bagyo, subalit sa ngayon pa lamang ang may epekto na ito sa ilang bahagi po ng Eastern Visayas and Caraga region. Magpapatuloy yung mga pag-ulan bukas sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao at Katimugang Bicol region. Then pagsapit po ng Friday, halos buong Visayas pa rin, lalawigan ng Palawan at halos buong Mindanao, magkakaroon din po ng mga kalat-kalat na ulan at mga pagkidlat, pagkulog. So, sa ating mga kababayan po doon, kung lalabas po ng bahay, siguruhin na mayroon pa baon na payong at kapote at mag-ingat na rin po sa banta ng mga
0: pagkakaroon. Iyan ay sa Friday pa to hanggang Sabado, Benny, sa pagtantan no?
4: Bukas at saka po Friday. Thursday to Friday.
0: Alright. Kumusta naman? Ito bang low pressure area? Makaapekto ba sa lugar nga nabanggit mo sa Bicol region? Dahil sa ngayon, nag-aalburuto ang Bulkang Mayon, Benny.
4: Yes, may mga lugar po na uulanin bukas sa Bicol. Ako. Particular na sa Albay, sa Sorsogon, mm-hmm. Katanduanes at Masbate po.
0: Kailangan pa lang mag-ingat ang ating mga kababayan. Ano? Sa bagay, ngayon, ang Presidente ay binibigyan ng briefing din sa National Disaster Risk Reduction Management Council. So, pero kailangan na, dahil alam ko, Debian, idagdagan mo nga itong ating pinag-uusapan tungkol sa pagka umulan sa area na yan, may epekto doon sa may lava flow at saka yung pyroclastic effect no? Dyan sa bulkang mayon.
4: Nandiyan po yung banta ng lahar.
0: Lahar flow, so, yes.
4: Kung i-assess po natin kasi yung dami ng ulan na posibleng bumagsak sa Albay, more mga light to moderate rains lang. So maliit lang kung mayroon man is isolated lang or kakaunting area lang po.
0: So sinasabi mo bilang isang weather specialist, kakaunting porsyento lang at ay hindi magiging mahaba ang pag-ulan dyan sa Bicol region?
4: Yes po, yung ulan by tomorrow, more mga light to moderate rains. Tapos yung effect po niya kasi parang pag may ganun karaming ulan, hindi siya yung talaga nagkakos po ng mga malawakang pagbahae. So yun yung nakikita po natin.
0: So hindi ito inaasahang makaka-apekto na magkaroon ng lahar flow galing doon sa dalisdis ng bulkang Mayon?
4: Meron pong maliit lang na chance.
0: Maliit, alright. Very good. Thank you dyan. So kumusta naman ang weather update, Metro Manila at ibang lugar sa araw na ito?
4: For the day po, karamihan naman ng lugar sa bansa ay magiging maaraw naman at na-expect pa rin natin yung mainit at maalinsangan na panahon. So, pinakamatataas pa rin dun sa mga syudad, sa mga nasa Kapatagan, yung malapit po sa mga tabing dagat.
0: Ano ang heat index nga sa Metro Manila? Aabutin?
4: For Metro Manila po, yung heat index natin is nasa 39 to 40 degrees Celsius.
0: 39-40. Talagang matindi pa rin ang magiging init factor. Oo. Anong mga lugar nga ngayon ulit ang mga nasa danger level ng heat index?
4: Yung danger level po natin, hindi dito sa Mayla Union, Cagayan, Palawan, Catanduanes, Capiz, Iloilo, at dito rin po sa Maylete, hanggang 45 degrees Celsius po.
0: Alright. Well, maraming salamat muli sa update nito, Benny. Ingat din kayo.
4: Ingat po.
0: Alright. Si Ben Estareja, isang ekspertong, ang tawag natin na isang weather specialist mula sa DOST Pag-asa. Yes, it's 10:24 ang oras. Hala. Bago ko i-turn over kay Tata Rolly, shout out. Okay, kay Lawrence Atanasio. Good morning, Lawrence and Rick the Spirito sa grupo ng Philippine Amateur Radio Association. Para group, hello there. At itong si Aling Trining. Aba, bago kong ito ay na-receive na text ngayon mula sa Facebook ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Servisyo. Aling Trining, siya daw ay taga Cainta, Rizal. Thank you. Ano ba? Meron siyang haluhalong ginawa na pinagsama-samang saba. Ano pa ito? Munggo. Ano pa ito? Langka, Tata Rolly. Sarap, ano? Tapos lalagyan niya ng, gatas. Thank you, Alin Trining. Sige, kayo, mga nakikinig, i-share ninyo ano bang inyong merienda ngayon at yun din, pwede kung ano man ang inyong pananghalian din sa alas 12. Alright, 10:25 sa ating palatuntunan, Radyo Publiko Servisyo. Kamu na, Tata Rolly. Let's go!
1: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Servisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
6: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
9: Radyo Publiko. Serbisyo.
10: Radyo Publiko. Serbisyo.

Oy, oy, oy! Hello! Welcome back, mga kababayan. Nakikinig dito sa Radyo Publiko Serbisyo. Ay, mga kabisyo! Kumusta po kayo riyan? Yung mga ambisyon nila ay tumanggap, magain ng public service. Abay, huwag niyong kalilimutan nga pala kung kilala niyo si Beth Noda. Ayan! Hello, hello! Ay, Director Al, gandang umaga po. si Kuya Larry, anak nitong si ano eh, si Larry B. Noda Jr. Happy graduation nga pala. At sa happy birthday naman kay Beth Noda. Si Larry B. Noda Jr. ay aba graduation ng kanya, magiging criminologist ito. Oo. Ano to? Matik? Police? Yan. Koronel kaagad kung gusto niyo ma-promote. 28 na ng minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga. O siya. Alam po ninyo, meron lalo ngayon magsisimula, may mga ganitong sitwasyon na may problema sa building structure ng ating bansa. Alam po ninyo, si Secretary Vince Deason, meron siyang panukala na i-amend yung building code of the Philippines. Ay, anak lintsak, 1977 pa po yung batas na ito. Ay, panahon pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ito, kaya nakararapat na ayon kay Secretary Vince Deason. Pero alam nyo, may mga nagre-react ng mga building officials at nagsasabi, sana konsultahin din ang mga building officials tungkol doon sa gagawing amendment. Oho, kasi meron na batas. Ang tawag niyan ay merong LGU code na nandoon ay nakapaloob pa rin yung zoning na nasa ilalim ng local government unit code at meron pa rin doon sa building code. Kaya tuloy ang iba nalilito ng mga ibang building officials at pagka nagkaroon ng problema, halimbawa sunog, lindol at yung mga iba't iba pang hazard, abay pabalik-balik yung mga nagkakaroon ng kaso doon sa zoning na provision noong local government code at saka building code. Ang isa pa, mga kababayan, ay yung may cognizant din sa fire code. Meron na ngang fire code, nandun pa rin sa building code. Ay, kaya pala sumasakit ang ulo ng mga building officials. So, panahon na. Ayon sa mga building officials, Secretary Vince Deason, ang panawagan nila, konsultahin din ang mga building officials pag kayo nag-organize, nag-set up ng technical working group upang isulong ang amendment ng building code. Aha. Huwag na lang yung sinasabi ng iba na ibahin na ang batas sa building code na noong 1977 pa. Dahil mabusisi pa yan kung ano. Eto, ilang provisions lang naman pala ang kailangan doon sa Building Act. Oo. So, i-amend mo na lang yung act na yon, building code, at merong amendment doon sa kasama pa rin sa local government unit code na nandoon sa yung zoning area ba, lalong-lalo na pati yung concern na yan sa zoning at yung tungkol din naman sa fire code. Ay, napaka-simple lang pala dyan, sabi ng mga building officials. So, ulitin natin ang panawagan ng mga building officials, Secretary Vince Deason. Abay, inyo din pong

0: ni Al Corpus, ang paglanghap ng abo, yung abo mula doon sa bulkan, lalong-lalong yung mga bulkan ngayon nag-aalboroto, nandyan ang Bulkang Mayon, Bulkang Taal, Bulkang Bulusan, ay maari po yung abo na yon na maari magdulot ng pamamaga at pangangati sa daanan ng hangin ng inyong katawan. Oh, na partikular na mapanganib sa mga may sakit sa baga tulad ng hika o kaya ay chronic obstructive pulmonary disease o ang tawag niya na COPD. O pati na rin sa mga bata, matatanda at buntis na kababaihan o mga babae. Ano ho, mga babayan. So, ang ibig sabihin niyan sa ating trivia, kung meron pong the asphalt o kaya meron pong abo na nanggaling doon sa bulkan, lalo-lalo yung mga dumapo na sa kalsada, sa lupa, sa bagay, sa bahay, sa bubong, kasama na dyan yung mga halaman na nandyan, huwag ho niyong papagpagin yan nang wala kayong face mask. Kung wala kayong face mask, na yung medical face mask, panyo o kaya tela, basain niyo lamang at na makakahinga pa rin kayo sa pamagitan niyang ilong at pati yung mata, tiktakpan niyo yan. Ano? Magsuot ng salamin o kaya yung pangontra o kaya ipaproteksyon sa inyong mata sapagkat makati yan, makakaapekto ilong, baga at mata.
1: Kuya Kicks, now, alam na this!
0: Yan ang ating Kuya Kicks, alam na this. Ay siya, binabati natin si Mr. Ralph Legaspi, ang President and Chief Executive Officer ng Tojo Motors Incorporated, tagagawa ng mga electric vehicle na nakikinig dyan. Sila, aba, kompleto, meron silang gagawaan dito sa Pilipinas. Number one, electric vehicle manufacturer sa Pilipinas. At pati na si Alden, o ang kanyang Chief Operating Officer, Mr. Alden, o Vice President Alden Espanillo. Gandang umaga po, mga taga Tojo Motors Incorporated, ang tagagawa noong mga electric vehicle. Oh, merong gawa sa atin yan, Tatak Pinoy. At saka talagang merong planta, hindi yung iba, nag-i-import lang. Kumukawa, pagkatapos magamit dito sa Pilipinas, anim na buwan, isang taon pa lamang, waray na ang gapaw. Awanin! Sira na kaagad. Lalo na yung mga battery, saka iba pang na mga wala nang magagamit ng mga spare parts. Okay. Sige, balikan natin ang mga balita ngayon. Magaling tayo ng report mula kay Radyo Pilipinas Tayo. Yung pong El Nino at pagtaas ng gasto sa produksyon, nako, eh meron silang report. Haba, narito ang report na ito ni Marie Mildred Estrada Coquia. Lahay, ang haba na ng apelido niya, no? Alright, Mildred Coquia, gandang umaga sa iyo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ikinababahala ng samahang industriya ng agrikultura o SINAG ang posibleng pagkaantala ng pagtatanim ng mga magsasaka sa Pangasinan dahil sa tumitinding epekto ng El Nino at patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay SINAG President Engineer Rosendo So, halos dumoble na ang puhunan sa produksyon mula sa dating 17,000 pesos, umaabot na ito sa mahigit 30,000 pesos lalo na sa gasto sa krudo para sa makinarya, irigasyon at transportasyon. Dahil dito, napipilitan ng ilang magsasaka na ipagpaliban ng pagtatanim at hintayin na lamang ang pag-ulan na maaaring magdulot ng isang buwang delay. Babala ng grupo kung hindi uulan pagsapit ng Hunyo. Posibleng tuluyang hindi na magtanim ang ilan. Isang senaryong magpapalala sa supply ng pagkain. Dagdag pa rito, apektado rin ang delivery ng produkto dahil sa mahal na presyo ng langis habang bumabagsak ang farm gate price ng ilang gulay tulad ng repolyo na umaabot na lamang sa 2-3 piso kada kilo kaya't napipilitang ipamigay na lang ng mga magsasaka ang kanilang ani. Nananawagan ng SINAG sa pamahalaan na pag-aralan ng pagbawas sa buwis sa langis sa tiyak yung direktang mapupunta sa sektor ng agrikultura ang pondo mula sa excise tax at taripa sa pamamagitan ng subsidiya. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Thank you. Salamat double balag, Mildred Coquia. Na yung magabigat yung amin apo, mga taga-lalawigan ng Pangasinan, Masantoy si Kabosan at si Kayo Namin. Gandang umaga, may...

0: Oy, magandang umaga po sa mga nakikinig dyan sa Muñoz City, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, sa pamamagitan ng 90.1 FM. Ay, nako, ito, kausapin natin, alamin natin ang report na ito mula naman sa Radyo Pilipinas Naga. Dahil mga water tankers, nandiyan na, naibigay na, naipadala na sa Camarino Sur, mga malinis na tubig, magagamit na ng mga kababayan natin dyan. Sa pamamagitan ng report na ito ni Vanessa Nieva Paz. Vanessa, Marinaaga sa iyo. Good morning, Marinaaga, Vanessa.
1: Kagad nga, Kakiko.
0: Ay, kumusta? Kumusta dyan ngayon, Vanessa?
1: Oo, Kakiko. Dito sa lungsod ng Naga, nasa maayos naman yung ating kalagayan. Nakakaranas lang tayo ng medyo mainit na kalagayan ng panahon, ano, Kakiko? Pero yun nga, yung ating pamahalaang panlawigan ng Camarines Sur kaagad na tumugon at nagpadala ng tulong upang masuportahan yung karatig lalawigan namin na Albay, partikular na yung mga bayan na labis na naapektuhan nitong ashfall mula sa Bulkang Mayon. Sa pinaigting na pakikipag-ugnayan sa local government unit ng Ginubatan Albay na i-deploy na ang team mula sa Camarines Sur, yung mga water on wheels upang makapagbigay ng asistensya sa mga komunidad na apektado ng ashfall. Nakapag-deploy na rin yung pamahalaang panlawigan ng Camarines Sur noong nakaraang linggo pa ng mga water lorry upang maghatid ng malinis na inuming tubig sa mga residente yan ng Barangay San Francisco at Travisia sa bayan pa rin ng Ginubata na kabilang sa mga labis na naapektuhan ng pinakahuling pagbuga ng abo ng Bulkang Mayon. Bukod dito, Kakiko, na i-deploy din ang isa pang team mula sa Camarines Sur nitong Lunes lamang para maabot ang iba pang mga barangay at matiyak na mas maraming pamilya ang maaabutan ng malinis at ligtas na inuming tubig dyan sa lalawigan ng Albay. Para sa Bagong Pilipinas,
0: Vanessa, saglit lang, namomonitor nyo, may mga nandyan sa evacuation center pa ba? O kaya ang mga tao kung lumalabas naka-face mask pa ba?
1: Oo, Kakiko, sa kasalukuyan nandito kasi tayo sa lalawigan ng Camarines Sur, pero batay doon sa mga impormasyon na nakakalap natin mula doon sa ating mga kasamahan at mga kakilala sa lalawigan ng Albay, yung ating mga evacuees doon, nagsusuot pa rin naman ng face mask. Alinsunod na rin sa abiso ng ating mga ahensya ng pamahalaan upang maiwasan yung anumang mga komplikasyon sa kanilang kalusugan dahil masama nga sa kalusugan ng ating mga kababayan sa Albay kung makakalanghap sila nung abo na ibinuga nitong si Bulkang Mayon, Kakiko.
0: Tama ka dyan. Pero na-monitor mo din ba kung ang mga livestock, anong support ang binigay ng local government units? Dahil alam ko, naapektuhan din ang mga baka, ang mga iba mga hayo o livestock diyan.
1: Yung ating nakuha, kung hindi ako nagkakamali, syempre naghahanda na yung ating
0: Sana
1: Department of Agriculture. naghahanda na yung ating Department of Agriculture ng mga ipapamahaging tulong, lalo na doon sa mga naapektuhan sa sektor ng agrikultura. At doon sa ating pinakahuling impormasyon, ang National Irrigation Administration o NIA Bicol nagsasagawa na ng monitoring at validation upang malaman kung gaano kalawak yung naiwang pinsala nitong ashfall, lalo na doon sa ating mga magsasaka na miyembro ng mga irrigation association na nakabase sa lalawigan ng Albay, Kakiko.
0: Yun, maraming salamat. Mabalos, Vanessa, irilipat ko ang report naman kay J.M. Olarte na nandyan sa Radyo Pilipinas Albay. Thank you, Vanessa.
1: Sa muli, para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Alright, mula sa Naga, dumako tayo sa Albay sa pamamagitan ni J.M. Olarte. Mayong maray na agad, J.M., merong walong LGO sa Albay, opisyal nang isinailalim sa state of calamity. Dagdagan mo nga ang detalye niyan, JM. Good morning, Marinaga sa iyo, JM.
2: Radyo Pilipinas, report.
3: Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa full government support, formal nang inaprubahan ng sanggunian panlalawigan ng Albay ang isang resolusyon na nadedeklara ng state of calamity sa mga lungsod ng Legazpi, Tabaco at Ligao kasama ang bayan ng Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga at Ginubatan upas masiguro ang mabilis na pagpapaabot ng serbisyo publiko sa gitna ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa ulat ng Albay Public Information Office, ang naturang hakbang ay sinagawa matapos itala ang mga serya ng lava flow collapse fed pyroclastic density current nitong May 2 at May 5, 2026 na nagdulot ng makapal na ashfall sa mahigit 80 barangay dahilan upang iakda ni Committee on Crisis and Emergency Management Chairperson Milagros Bal ang nasabing administratibong kautusan para sa proteksyon ng mga residente. Sa pamamagitan ng deklarasyong ito, magkakaroon ng legal na otoridad ang mga apektadong lokal na pamahalaan na gamitin ang kanilang calamity funds para sa relief operations, evacuation at rehabilitation habang nanatiling prioridad ng gobyerno ang mahigpit na pagpapatupad ng mga safety protocols at koordinasyon sa mga otoridad upang matiyak ang zero casualty sa buong lalawigan. Para sa bagong Pilipinas,
0: JM, yes, tanong lang, nakikita ko itong mga pictures na napadala mo ay talagang puting-puti, ano yung mga nasa bubong ng mga building at pati yung kalsada. Kumusta na ngayon? Ganun pa rin ba ang sitwasyon na hindi ma-i-flush ka agad yung asphalt na nandyan ngayon sa mga kalsada?
3: Simula nung Lunes sa Sir Kiko, pumunta mismong pinuntahan ko yung lugar sa Ginobatan and kahapon din sa mismong Kamalig. And nung Lunes din ay patuloy yung naging flashing operations po, nakatuwang po yung mismong BFP Region 5 and augmented po ang 23 fire trucks po din mismo sa area. And base sa aking witness din naman dun sa sa area ay pati rin po sa Maharlika Highway ay grabe po yung alikabok doon sa mismong lugar. And pati rin na ako ay doble-doble na din yung face mask ko and pati yung aking sasakyang motor ay talagang namuti dahil sa alikabok po dahil sa
0: school. Oo, mabuti na doble-doble ang face mask mo. May nakikita ko dito sa mga pictures na ipinadala mo, puting-puti yung mga areas na nandiyan sa sentro ng bayan, ano? Pero mayroong mga area, mayroong kang photos na pinakita dito, hindi apektado noong asphalt. Anong lugar yan na hindi naapektuhan ng asphalt?
3: Yung first two pictures po, Sir Kiko, sa Ginobatan yung isa.
0: Sa Ginobatan
3: yung
0: nito.
3: Yung pangalawang dito sa Kamalig, Albay.
0: Sa Kamalig itong... Okay.
3: So, parang itong dalawang lugar na to ay heavily affected, pero itong si Ginobatan ang sobra pong apektado, which is 44 barangays ang... na apektuhan mismo nitong asphalt mula sa bulkang Mayon.
0: So yung asphalt na nakikita natin nang apekto yon sa Ginobatan, tama ba?
3: Sobrang po yung Ginobatan po.
0: All right. Itong walang ma-asphalt, ang anong lugar ito?
3: Yung may asphalt na medyo konti dito po yan sa Kamalig Albay. Although affected yung mga areas dito po sa upper portion mismo dito sa Barangay Anuling, Tumpa, Suwa at Kirangay, which is a doon rin po ay napuntahan ng mismo sa western quadrant ng Mayon Volcano sa PDC po last na Sabado.
0: Mukhang sa munisipyo lang talaga, ano, ibig sabihin sentro ng Ginobatan ang na mas maraming asphalt na dumapo, JM.
3: Tama po, Sir Kiko.
0: Diyan sa binanggit na nagpalabas na ang mga LGU ng kanilang state of calamity, deklarado siyempre na, ano yung magkano yung naabot ang ilalabas na pondo ng bawat LGU sa palagay mong na monitor mo diyan, JM?
3: Sa ngayon po wala pa pong ipinalalabas na data pa po ang ating local na pamahalaan lalo na po dito sa APSE mo. Patuloy na lang po magkantabi po kami dito sa Radyo Pilipinas Albay para po sa buong update po ng sa pag-coordination din po kay Albay Governor Rosal.
0: Habang nag-uusap tayo, may mga iba pang mga sumusuporta sa ibang bayan at ibang mga non-government organizations, JM?
3: Mayroon, Sir Kiko. Actually, dito sa lugar ng Sosogon, sa ilalim po ng direktiba ni Governor Boboy Hamor, ay nagpadala din po siya ng Watsan at water purifier din po dito sa Ginobatan Albay. At simula po ng Lunes ay namahagi rin na malinis sa tubig sa Barangay Travisia ang Sorsogon PDRMO para rin po sa subo natin mga residente. And also din po sa ECG naman po, Philippine Coast Guard, ay nagdala din sila ng mismong water purifier and desalination na equipment para rin po sa paggamit din po na malinis sa tubig din po sa sentro ng Ginobatan dito.
0: Sumula sa yung kinaroonan, medyo malayo no doon sa vantage point, pero sa mga reports ng Regional Disaster Coordinating Center, kumusta ang bulkang Mayon ngayon?
3: Last May 2025 ay nagkaroon po tayo ng PDC rin po simula po kahapon mga around 7:22 AM ay bumagsak po dito sa ang PDC po sa Western Quadrant po ulit ng ano, mula sa paanan ng bulkan. Although wala naman po masyadong affected po nito, ay patuloy na binabantayan po ng ating ahensya mula po sa PVOX ang mismong aktibidad ng bulkan ngayon.
0: Oh, eh yes, sa report ngayong araw na ito, anong mga na-monitor ninyo?
3: Sa ngayon po, patuloy pa rin po yung mga pamamahagi rin po ng food packs.
0: Sa hindi, kondisyon po, ng ano, mayong bulkan, bulkan mayon, the JM.
3: Kasama yung bulkan po.
0: Opo. Go. Anong na-observasyon? Anong report ng nanireport sa inyo ng Provincial Disaster Risk Reduction?
3: So far po, sa ulit din po ng APSE mo, ay patuloy rin po sa pag-coordinate sa mga LGUs. So pa rin po na pamamagi din po yung mga ibang intervention tribe po sa mga face mask. Pati rin po sa mga food packs, sa pamamagi rin po ng agency mula sa DSWG.
0: Alright. Thank you, JM. Maraming salamat sa iyo. JM Olarte, mga kababayan, inyong napakinggan na nag-ulat mula sa Radyo Pilipinas, Albay. Naka-face mask yun na walagay ko merong epekto sa kanya yung pagbuga ng abo. Anyway, samantala, dadagan natin ang mga report mula sa kinaroon na naman ni Lawrence Tanhuco. Abay, ay ang pondo para sa ayuda, pagkain at iba pa ay nilabas na ng DBM, Department of Budget and Management, base sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. Dagdagan natin ang balitang yan, Lawrence Tanhuco. Lawrence?
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagpalabas ng 43.18 billion pesos na pondo ang Department of Budget and Management alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa agarang ayuda, pagkain, pensyon at programang pangkabuhayan ng mga Pinoy. Ipinadaan ang pondo sa Department of Social Welfare and Development upang mapabilis ang paghatid ng social protection programs sa mga pamilyang pinaka-apektado ng sitwasyong pang-ekonomiya. Ayon sa DBM o Department of Budget and Management, kabilang sa mga pondong inilaan ang 36.8 billion pesos para sa protective services for individuals and families in difficult circumstances, 3.4 billion pesos para naman sa supplementary feeding program, 2 billion pesos para naman sa social pension for indigent senior citizens at 810 million pesos para sa sustainable livelihood program. Ayon kay DBM Secretary Rolando Toledo, pinapabilis ng ahensya ang pagwalabas ng pondo upang matiyak ang agarang benepisyo sa mga nangangailangang sektor. Isinagawa ang pagpapalabas ng pondo alinsunod naman sa National Budget Circular No. 599 at sa mga requirement ng 2026 General Appropriations Act. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhuco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: 50 minutes after 10 o'clock. Aba, umarangkada muna kayo dyan, yung mga nandyan na nag-umiinom ng masarap na gulaman, sagot gulaman daw. Katulad nito ni Aba, Tony, Rose, ba, meron kayong kasamang mga kasamang dyan na sina Linda, si Anton, si Rico, Aba, at si Fred. Anong ginagawa nyo? Ah, nasa Caloocan sila ngayon. Magandang umaga mga taga Caloocan. Ba, nang-iingit ba sila, Tata Rolly? Sagot gulaman daw. O, wag lang masyadong matamis na matamis. Pero kung bata ka at wala ka namang, hindi ka naman miyembro ng media, sabi ng media, media diabetes, ay okay lang. Pampa, ano yan, the bigay sigla. Pero sa mga katulad ng mga tao may media diabetes, ay ingat sa pampatamis, dagdag na asukal sa dugo. Narito muna ang report ni J. Mark Dagala. Mga humayan, 10 kilong bigas. Ipinamahagi na sa Mandaluyong sa iba't ibang sektor ngayong araw. J. Mark Dagala,
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Yes, Kuya Kiko, pinangunahan nga ni Mandaluyong City Mayor Menchie Avalos ang pamamahagi ng 10 kilong bigas sa iba't ibang miyembro ng vulnerable sector, particular na itong mga jeepney driver, tricycle driver at senior citizen sa lungsod. Dinagsanga itong evacuation center sa Acacia Lanes Extension sa Barangay Addition Hills. At sinabi ng alkalde na sa kabuuan ay merong 25,000 mga beneficiaryo na tumanggap ng 10 kilo ng bigas sa lungsod na pasok sa ilalim sa Bagong Pilipinas. Bawat bayan makikinabang na programa ng pamahalaan sa bayang paglulunsad sa mga lungsod sa Metro Manila. Hahatiin naman ang schedule ng 2 pamamahagi ng bigas sa 2 araw. Tatanggap sila ng libreng bigas sa loob ng 4 na buwan o mula Mayo, Hulyo, Setyembre at Nobyembre.
0: J-Mark, mang ilang kilo, ilang sakong bigas ang naiano? J-Mark,
2: J-Mark,
0: ilang sako o ilang truck yung mga naipamahagi ng libre? Malagi ko, tuwang-tuwa, nakikita ko dito sa video yung pinadala mo yung mga kababayan natin dyan sa Mandaluyong.
2: Sa kabuuan, Kuya Kiko, ay nasa 1,000 sakong bigas ito.
0: Wow.
2: At ito ay hahatiin sa tig sa 10 kilo. Yung nakikita mo sa likod ni Mayor Menchie, ano na yan, nakaripak na yan ng 10 kilo.
0: Oh, at kaya-kaya kompleto na. Oo, edi kaya-kaya mo na mabuhat ng mga kababayan natin. Oo, ang ganda nga, no? 10 kilo yan. Pag ikaw, ilang araw mo kinakain yung 10 kilong bigas na yan?
2: Ay, sa
0: kanin na, pag kaniluto yung kanin na.
2: Ibang miyembro. Ay, sapat na yan para sa halimbawa. 2 linggo, pwede na.
0: Ba, okay ka, maingat ka. Yung iba naman, talagang wantusawa ng kanin. 10 kilo, pwede na, mga 5 araw din, ano? Mm. Oo, I mean, kasya na, or 7 days. Oo. Lalo na, napakasarap niyang mga bigas na yan. Mga ano eh, the mga pinamimbigay na ngayon sa ating bansa. Thank you, J. Mark, sa balita.
2: Maraming salamat, Kulang Ikot. Mabanggit ko lang na...
0: Ngari, nabanggit mo. Pinutol nyo? Naputol. Sumenyas kayo sa akin ng ino nang hindi nyo gina... Baka mapaginala na, may sinasabi pa siya. Pero siya sinasabi, tanong nyo na lang. Para ano, mapaginala ako yung pinutol nyo. Samantala, narito report naman ni AJ Ignacio. Aba, eto. Naku po, dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo. Naku! Mapapananangko po ka na naman. Alamin nga natin kay AJ Ignacio. AJ,
1: dagdag na balita. Radyo Pilipinas Report.
3: Sa Kakiko, magandang umaga. Magkakaroon nga tayo, Kakiko, no, ng inaasang dagdag bawas.
0: Dagdag bawas.
3: Sa presyo ng produktong petrolyo ngayon sa unang araw.
0: Yes.
3: Kakiko, magkakaroon tayo ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo. Patay nga, Kakiko, sa pinakauling trading sa world market, ay medyo magandang indikasyon, Kakiko, ang lumabas sa pinakauling trading. Kasi inaasahan bababa ang presyo ng diesel ng 4 pesos and 70 centavos sa kada litro. Habang sa gasolina naman ay posibleng tumaas sa 70 centavos sa kada litro. At sa kerosene, Kakiko, medyo malaki-laki, nasa 4 pesos and 80 centavos ang posibleng ibaba sa kada litro nito. Samantala, Kakiko, ano, medyo nagkaroon ng pagtaas muli, no, sa gasolina dahil nga sa premium. At ito naman sa diesel naman ay dahil na rin sa peso-dollar rate exchange at maging sa pagbaba muli ng premium cost sa pagtatransport ng diesel. Pero Kakiko, inaasahan naman natin, no, na magtutuloy-tuloy na ito dahil medyo malaki yung ibinagsak ng presyo ng diesel sa world market, Kakiko. So yan na muna ang pinakauling balita mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
0: Yan ang report ni EJ Ignacio. EJ, magiging nanang ko po at saka aleluya. Ay, di, siyempre, kita mo naman, ang tawag dyan ay dagdag bawas sa presyo ng mga petroleum products. Oo, kasi doon sa Amerika, ang world kasama ay bumababa na sa Amerika. Bumaba ang presyo ng petrol products. Oo. Ay, nako, hindi natin nakausap yung OIC Regional Director ng Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau ng National Capital Region na si Attorney Janice Regoso Pamit. Ba't kaya hindi siya nakapasok sa ating sistema? O kaya baka nag-iisip pa siya kung anong isasagot doon sa sino ang may pwedeng kasuhan dyan sa Navotas Landfill na nakakaapekto sa bahagi ng Bulacan area, mga bayan dyan. Opo, lalo na yung Mekawayan area at saka lalo na din pati yung sa side ng Manila side na pumupunta yung na minsan ay napapadpad yung usok. Hindi lang yon, mga kababayan, hindi lang usok, ano, or air pollution, ano, naging problema to ng lintsak na kung sino man yung company na naggumawa ng landfill dyan sa Navotas, ay pati water pollution magiging problema. So dalawang problema na nakatawag pansin sa international safety, lalong-lalo sa environmentalist o agencies, environmental agencies, mga international environmental agencies. Pero inyo, ang Japan ay nagpadala ng kanilang eksperto tura upang tumulong sa pag-apula ng sunog dyan sa Navotas. Hanggang ngayon, meron pang usok-usok. Kasi nangyayari, aba, mga kababayan, ay tinatabunan nga ng lupa, pero biglang uusok na naman. Tapos yung iba naman ay gagamit ng mga hose mula sa mga fire trucks o kaya kung anong pang tulong pang binabasa, nilalagyan ng tubig yung usok na yun, pinaapula yung sunog, pero yung tubig naman napupunta doon sa dagat. Aba, ang Manila Bay naman ang maapektuhan. Ayos siya. Ipalagay ko, sabi ng mga nakakakita na nang babas doon sa may-ari ng landfill na yan, ano yan? Tataroli, sabit na yan sa puno ng kung ano ang puno ang pwedeng pagsabitan ng taong o kumpanyang mga involved dyan. Sana malaman natin, ano, masabi ng Department of Environment and Natural Resources, ang EMB, National Capital Region, mga taga-EMB, abay, galaw-galaw at malaman natin, matulungan natin ang ating mga kababayan kung sinong may sala. At nang mabigyan natin ng sagot ang mga kababayan nagkakasakit na diyan sa bawa ay mga ilang bayan diyan sa Bulacan. Oho. Well, ganun na po mga kababayan ang ating masasabi. But in the meantime, maaring sa bukas na natin makakausap yung Attorney Pamit na OIC Regional Director ng Environmental Management Bureau ng Department of Environment Natural Resources. It's bye-bye time. Thank you, Tata Rolly. Batang bata, bumatayo. Habang ikaw ay kinikiliti ni Tope. Oo, bawal yan. Joe Marie Raferia, Engineer John, at Al Corpus, of course, Tess Ramirez, si Tope na nanggugulo palagi. Sa ano, mong ginugulo mga tao dyan, Tope, ha? At saka sa ating mga kababayan pa. Sino ba ito? Sina Gloria Fe Bagon? Ha? Sino? Bagon? And Isabel Silang. Oo. Kayo pa paniwala dyan sa mga... Ay, alas 11 na. Ito po muli ang inyong lingkod, Kakiko Flores, ang inyong kabisyo sa serbisyo, nagsasabing, to God be the glory. God is good and God is great all the time.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
6: Ng ating walang gutom program.
5: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
7: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
5: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
8: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
5: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
8: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
5: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
9: Salamat, President.
8: Okay, salamat.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 7:38.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang araw, Pilipinas. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Palacio tiniyak na tinutugunan ng pamahalaan ang iba't ibang kadahilanan sa pagtaas ng inflation sa 7.2%.
9: headlines.
12: Pangulong Bongbong Marcos, pinatututukan ang pagpapababa sa presyo ng bigas para maproteksyonan ang Pinoy consumers. Executive order sa price cap ng imported rice, inaasang ilalabas na sa lalong madaling panahon.
9: Headlines.
13: Disconnection ng mga hindi makabayad ng kuryente pansamantalang ipinatigil ng Energy Regulatory Commission.
9: Headlines.
12: Halos 40% ng mga Pilipino tiwalang gaganda ang buhay sa loob ng 12 buwan ayon sa SWS survey. Bilang ng mga Pilipino walang trabaho, bumaba naman noong Marso ayon sa Philippine Statistics Authority.
9: Headlines.
13: 8 lugar sa Albay isinailalim sa state of calamity dahil sa patuloy na aktibidad ng bulkang Mayon.
9: Headlines.
12: Balikatan exercise na lalahukan ng Japan Self-Defense Forces, sasaksihan ni Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi.
9: Headlines.
13: At Pilipinas, 100% ng handa sa pagiging punong abala ng ASEAN Summit.
14: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: 6:30 makalipas ang alas 11 ng umaga ngayon pong araw ng Miyerkules, May 6, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7:38 AM sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Ako po si John Mogol.
12: At ako naman po si Ched Oliva.
13: Sa detalye ng ating mga balita, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Agriculture, ODA ang supply ng bigas at pababain ang presyo nito sa gitna ng epekto ng Middle East crisis ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Iniutos ng Pangulo kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa 6th na Uplift Committee meeting na gawin ang lahat para mapababa ang presyo ng bigas at maprotektahan ang mga consumer. Inatasan din ng punong ehekutibo ang mga otoridad na habulin ang mga hoarder at profiteer na nagsasamantala sa sitwasyon.
15: Iniutos ng Pangulo na aksyunan ang mga hoarder at nagsasagawa ng profiteering. At kapag napatunayan na may sabwatan para tumaas ang presyo ng bigas, hindi mag-aatubili ang gobyernong kasuhan ang mga sangkot at ang maaaring pagpapataw ng price cap.
13: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
9: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Senador Kiko Pangilinan nanawagan sa gobyerno na bilisan ang paghahabol sa mga profiteers at rice hoarder matapos pumalo ang rice inflation. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
9: Radyo Pilipinas. Report.
16: Nababahala si Senate Committee on Agriculture Chairman Senador Kiko Pangilinan sa tumala sa presyo ng bigas matapos umabot sa 13.7% ng rice inflation nitong Abril 2026. Dahil dito, nanawagan ng senador sa gobyerno na bilisan ang paghahabol sa mga profiter, hoarder at apusadong trader ng posibleng nasa likod ng manipulasyon sa presyo ng bigas. Ayon kay Pangilinan, nakapagtataka ang biglang taas presyo dahil sinabi mismo ng Department of Agriculture o DA na sapat ang supply ng bigas sa bansa hanggang Hunyo. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, sumilit din sa 7.2% ang overall inflation ngayong Abril, pinakamataas sa loob ng 3 taon. Malakihan niya ang epekto nito sa mga ordinaryong Pilipino, lalo na sa mga pamilyang hirap ng pagkasahin ang budget sa pagkain. Giniti ni Pangilinan na dapat palakasin ang lokal na produksyon ng pagkain at dagdagan ang suporta sa mga magsasaka at mangisda para matiyak ang sapat at abot kayang supply ng pagkain sa bansa. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Inaasahang ilalabas na sa lalong madaling panahon ang executive order para sa pagpapatupad ng 50 peso price cap sa imported na bigas. Ayon po ito sa Department of Agriculture o DA. Kinumpirma ni DA Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara na malapit na itong maaprobahan kasunod ng isinagawa nilang price monitoring sa Project 4 Public Market sa Quezon City. Ayon kay Guevara, layo ng price cap na mapigilan ang labis na patong sa presyo ng imported rice at mabanatiling abot kaya ito sa gitna ng epekto ng sigalot sa Middle East. Dagdag pa niya, oras na maging epektibo na ang price cap, mas maghihigpit na ang DA, lalo na sa mga mapagsamantalang retailer.
17: Bago po ito ma-implement, we'll be making coordination meetings po para mas madaling maintindihan, ma-inform po agad yung ating mga retailers of this price cap nga po para makapag-adjust din po lahat. Kasi nga po itong price cap, meron naman po talagang kita na dun sa 50. So, yung mga nananamantala po, ayun, warningan po natin dahil nga po pag lumabas po yung price cap, wala na pong pakiusapan yun.
13: Ang pahayag ni DA Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Nananatiling nakatuon ang gobyerno sa whole of government approach sa pagtugon sa epekto ng Middle East crisis. Makaraang maitala ang 7.2% inflation rate nitong Abril. Ayon kay Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan, bagamat patuloy ang mga hamon sa loob at labas ng bansa, mananatiling prioridad ng pamahalaan na tiyaking sapat ang supply ng langis, abot-kayang presyo at sapat na proteksyon para sa lahat ng sektor. Kinilala rin ni Balisacan ang kahalagahan ng uplift bilang komprehensibo at whole of government response framework para tugunan ang kasalukuyang sitwasyon. Ang naitalang pagtaas ng inflation rate nitong Abril ay bunsod ng epekto na nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Tiniyak ng palasyo na tinutugunan ng pamahalaan ang iba't ibang kadahilanan sa pagtaas ng inflation sa 7.2%. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
18: Patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na makahanap ng mga kaparaanan upang tugunan ang tumaas na inflation na naitala sa 7.2%. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, napag-usapan ng isyu sa palasyo at inilahad ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan ang mga naging dahilan sa pagsipa ng inflation. Kabilang dito ang pagtaas ng presyo sa logistics o transportation bunsod ng patuloy na oil price hike. Ang kuryente rin, ni Castro, ay nagtaas bunsod ng humihinang piso laban sa dolyar, ganun din ang presyo ng fertilizer. Kaya ang direktibo niya ng Pangulo, gawin ang maaaring gawin upang kahit paano ay hindi umarangkada ang inflation na maaaring makontrol gaya na lamang ng pagpapababa sa presyo ng bigas at mahigpit na pagpapatupad ng price cap. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
15: Ito, ang sabi po ng Pangulo ay dapat na bumaba ang presyo ng bigas. Isa po ito sa dahilan kung bakit tumataas po ang inflation rate.
18: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Suporta ng pamahalaan sa mga manggagawa, paigtingin sa gitna ng magpapatuloy o nagpapatuloy na sigalot sa Gulf Region. Si J. Mark Dagala sa balita.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Hindi titigil ang pamahalaan sa mga hakbangin ito para suportahan ang sektor ng mga manggagawa sa gitna na rin na nagpapatuloy ng sigalot sa Gulf Region. Ireayon sa Department of Economic Planning and Development, makaraang iulat ng Philippine Statistics Authority ang bahagyang pagbaba ng unemployment rate sa nitong Abril sa 5%. Ayon kay Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, mas mababa pa ito kumpara sa iba pang mga bansa sa Asia gaya ng China, Malaysia, Vietnam at maging ng India. Dahil dito, sinabi ni Balisacan na titiyakin ng pamahalaan na magpapatuloy ang mga pagdinegosyo sa bansa sa gitna na rin na nagpapatuloy na hamon sa Gulf Region upang makalikha na mas dekalidad at mas maraming trabaho. Patuloy din ang pagbibigay tulong sa mga apektado sa ilalim ng Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport o UPLIP program ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mike Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Sinabi ng Department of Agriculture o DA na nagpapatupad na ito ng mga karagdagang hakbang para pigilan ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang 6.1% na food inflation noong Abril ay bunsod ng epekto ng global oil price, partikular sa transport at distribution expenses. Ilan naman aniya sa ginagawang hakbang ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa agri-truckers para maging abot-kaya ang pagkain at pagpapakilo sa ibang tanggapan para dalhin ang pagkain mula sa production hubs patungo sa mga merkado. Muli ring itinatag ang dedicated food lanes. Inalis ang toll fees para sa agri-trucks at binawasan ang port charges para mapabilis ang paghahatid at mabawasan ang logistic costs. Inilarga naman ang fuel subsidies para ibsan ang food supply chain habang pinaigting ang market monitoring sa mga pangunahing bilihin. Giit ni Laurel kung magpapatuloy pa ang pagtaas ng presyo, handa ang mga otoridad na magpatupad ng price cap na 50 pesos per kilo para sa imported na bigas.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Tiniyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na patuloy nitong babantayan ang mga paparating na financial data upang makapagpatupad ng mga kinakailangang hakbang na makababawa sa epekto ng mataas na inflation. Ginawa ng BSP ang pahayag kasunod ng naitalang 7.2% inflation noong Abril, mas mataas kaysa sa kanilang forecast range na 5.6% hanggang 6.4%. Ayon sa BSP, ang pagtaas ng inflation ay pangunahing dulot ng pagsirit ang presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado na nagkaroon ng domino effect sa halaga ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Binigyan din ng BSP na lalo pang lumalala ang inflation outlook dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan na nakaaapekto sa presyo ng langis at iba pang mahalagang produkto. Sa pinakauling pag-ataya ng BSP, inaasang lalampas sa 4% ang average inflation sa parehong 2026 at 2027. Samantala, tiniyak ng Monetary Board na nakahanda itong magpatupad ng mga nararapat na hakbang upang maibalik ang inflation sa target na 3% at mapanatili ang katatagan ng presyo sa bansa.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Giniit ng isang ekonomista na hindi talaga maiiwasan ng bansa ang pagsipa ng inflation na pumalo sa 7.2%, lalo't sumabay na rito ang energy crisis na nararanasan ng bansa, bunsod pa rin ng kaguluhan sa gitnang silangan. Sa panayam ng Ronda Pilipinas kay RCBC Chief Economist Michael Ricofort, sinabi nitong malaking bahagi ng pagtaas ng inflation ang mataas pa ring presyo ng langis na sinabayan pa ng paghina ng piso kontra dolyar. Sa ngayon, aniya makabubuti na maging ang taong bayan ay tumulong na rin sa pagtitipid at iba pang austerity measures dahil hindi lang naman dapat ang pamahalaan ang nagsusulong nito upang masalag ang epekto ng mataas na inflation.
20: Mag-adjust sila. Doon na sila sa essential na exclusive at travels. Ganoon. Non-essential, pagpaliban mo. Kita, di naman mabilis yung pagtaas ng kita. Mabilis yung pagtaas ng gastusin. Depressed. Yan, biglang mabilis pa. Nag-dramatic yung pagtaas ng petrolyo. Nag-diesel. Hindi naman tumaas yung kita kagad. Kumahal, pagbawas ng konsumo.
13: Ang tinig ni RCBC Chief Economist Michael Ricofort.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Nananatiling pinakamalaking factor o salik ng pagloba ng inflation sa 7.2% ang pagsipa sa presyo ng langis na direktang nakaapekto sa mga fuel independent sector at industry, isama pa ang paghina ng piso kontra dolyar. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Department of Economy, Planning and Development o DepDev Undersecretary Rosemary Edilion, iginit nitong hindi tumitigil ang pamahalaan upang salagin ang epekto na nagtataas ang presyo ng langis at paghina ng piso, ngunit dapat ding makiisa sa inisyatibang ito ang bawat Pilipino. Malaking tulong mga nga rito ang pagtangkilik sa mas murang mga bilihin. Dagdag pa ni Idelio na dapat na rin unti-unting mabago ang fuel o ang pagiging fuel dependent ng economic sector ng Pilipinas.
21: Piliin niyo po yung mga na bilihin. Tulad ng sinabi ko, bumaba po ang sa pork, bumaba ang sa chicken, bumaba ang sa leafy vegetables. So dito po yung ating yung mga in-season po na yung mga murang bilihin. Kumbaga mag-substitute po tayo. Kailangan maging creative tayo sa mga sa pagluluto natin para ang gabitin muna natin ngayon yung mga murang produkto. As it is, may budget deficit po talaga tayo na wala po tayong balanced budget. So ang gusto na lang namin is huwag palubuhin itong budget deficit nito.
12: Yan ang pahayag ni DepDev Undersecretary Rosemary Edilion.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Pag-angkat muli ng produktong petrolyo hindi kailangan sa ngayon ayon kay Energy Secretary Sharon Garin. Ang detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nananatili dyan ang sapat pa ang supply ng petrolyo sa bansa kahit wala pang plano ang Department of Energy o DOE ng bagangkat ng langis. Ito ang kinumpirma ni Energy Secretary Sharon Garin na hindi mo na kailangan ng panibagong order ng fuel dahil may sapat pa na supply at limitado na rin ang storage facilities ng bansa. Aniya, nasa 150 milyong litro na ng diesel ang naiproseso at ginagamit na bilang buffer stock ng ating bansa. Batay kasi sa datos dyan ng DOE na may sapat na supply ang Pilipinas para sa 53 days nito na pag-iimbak bilang buffer stock ng diesel sa bansa. Chan, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
12: Formal lang inihain sa Kamara ang House Bill 8836 o Anti-Oil Economic Sabotage Bill. Layan itong ituring na economic sabotage ang malawakang hoarding, profiteering o kartel sa industriya ng langis. Sakaling maging ganap na batas, papatawan ng hanggang 5 milyong pisong multa o 6 taon hanggang habang buhay na pagkakakulong ang mga lalabag rito. Bukod dyan ay posible ring bawiin o kanselahin ang permiso, lisensya, accreditation o prangkisa kung ang nasangkot ay korporasyon. Posible ring ipasara ang pasilidad o ma-disqualify sa pagpasok sa oil industry. Ayon kay Negros Oriental 1st District Representative Janice Degamo, dapat pigilan ang anumang uri ng pang-aabuso lalo na ngayong may krisis. Na-refer na sa House Committee on Energy ang nasabing panukalang batas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Nagpahayag ng buong suporta ang mga economic manager ng bansa sa panukalang Kalinga Bill ni na House Speaker Faustino D. III at Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos. Ang Kalinga Act o House Bill 8834 ay isaumanong komprehensibo at napapanahong tugon sa patuloy na pagtaas ng langis at kaguluhan sa pandaigdigang merkado. Sa pagdinig ng House Ad Hoc Committee on Legislative Energy Action and Development o LEED, binigyang diin ang iba't ibang ahensya ng angagaran at pambansang tugon sa epekto ng ekonomiya sa krisis sa enerhiya. Ayon kay Acting Budget Secretary Rolando Toledo, suportado ng Department of Budget and Management ang panukala upang matiyak ang tuloy-tuloy na paghahatid ng mahalagang serbisyo, maprotektahan ang kabuhayan at mapanatili ang aktibidad ng ekonomiya. Para naman kay Finance Undersecretary Carlo Fermin Adriano, magsisilbing proteksyon ang Kalinga Act laban sa epekto ng inflation na dulot ng mataas na presyo ng langis at pagkaantala sa supply ng enerhiya. Ayon kay DepDev Undersecretary Joseph Capuno, mapapalakas nito ang kakayahan ng pamahalaan na agarang tumugon sa krisis at mapapahusay ang koordinasyon ng ehekutibo at kongreso. Nagpahayag din ng suporta si BSP Department of Economic Research Director Dennis Bautista kung saan kinikilala ang layunin ng panukala na magtatag ng organisadong aksyon ng buong pamahalaan para mabilis na makapagpatupad ng mga hakbang laban sa mga panlabas na krisis.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Alas 11:23 oras natin Pilipinas, magpapatuloy ang Radyo Pilipinas News Nationwide matapos po ang ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
22: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
22: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
22: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
23: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Alas 11:23 oras natin Pilipinas sa iba nating balita. Nanawagan si Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ng investigasyon hinggil sa smuggling ng langis at pag-iwas sa pagbabayad ng buwis. Hinimok din ng mamabatas ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy at Department of Energy na paigtingin ang operasyon laban sa mga sangkot sa ilegal na kalakaran. Ayon kay Valeriano, umaabot sa 60 billion pesos ang nawawalang kita ng gobyerno dahil sa smuggling ng fuel sa pamamagitan ng ship-to-ship transfer sa laot bago pa man dumaong ang mga tanker sa mga pantalan ng bansa. Ipinaliwanag niya na pagdating ng orihinal na tanker sa pantalan, mas kaunti na ang kargang langis kumpara sa orihinal na dami nito mula sa ibang bansa. Dahil dito, ang buwis sa duties ay nababayaran lamang batay sa nabawasang kargamento.
24: To conduct an inquiry in aid of legislation
5: into ship-to-ship petroleum transfer practices in the Philippine petroleum trade, including the possible involvement of or negligence of responsible regulatory and enforcement agency. Let us ensure that the petroleum industry operates under a system that is fair, transparent, and accountable to the Filipino people.
13: Si Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
12: Ipinagutos ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pansamantalang suspensyon ng disconnection sa mga residential at non-residential consumers na hindi pa makakapagbayad ng kanilang electric bills mula Mayo hanggang Hulyo ng taong kasalukuyan. Papayagan din ng ERC ang installment payment scheme na hanggang 3 buwan upang mabigyan ng mas flexible na paraan ng pagbabayad ang mga consumer. Sa akop ng pulisiya, mga konsumo na hindi lalampas sa 200 kilowatt hours kada buwan kung saan maaari ring hatiin sa 3 hulog ang bayarin. Ayon sa ERC, layunin ng hakbang na mapagaan ang epekto ng mataas na singil sa kuryente na dulot ng tensyon sa Middle East na nakakaapekto sa presyo ng enerhiya. Dagdag pa ng ahensya, ang bayarin sa distribution utilities na hindi mababayaran agad ay maaring ipasa sa power generators upang maibsan ang financial burden ng mga consumer. Nilinaw ng ERC na bahagi ito ng emergency measures upang matiyak na hindi mawawala ng kuryente ang mga consumer sa gitna ng pagtaas ng presyo ng kuryente.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
13: Isinailalim na sa state of calamity ang 8 lugar sa Albay dahil sa nagpapatuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Mula Radyo Pilipinas, Albay, narito ang ulat ni JM Olarte.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: Report.
8: Halinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa full government support, formal nang inaprubahan ng sanggunian panlalawigan ng Albay ang isang resolusyon na nagdagdeklara ng state of calamity sa mga lungsod ng Legazpi, Tabaco at Ligao kasama ang mga bayan ng Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga at Ginubatan upang masiguro ang mabilis na pagpapaabot ng serbisyo publiko sa gitna ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa ulat ng Albay Public Information Office, ang naturang hakban ay sinagawa matapos itala ang mga serye ng lava flow collapse fed pyroclastic density current nitong May 2 at May 5, 2026 na nagdulot ng makapal na ashfall sa mahigit 80 barangay. Dahilan upang iakda ni Committee on Crisis and Emergency Management Chairperson Milagros Bal ang nasabing administratibong kautusan para sa proteksyon ng mga residente. Sa pamamagitan ng deklarasyong ito, magkakaroon ng legal na awtoridad ang mga apektadong lokal na pamahalaan na gamitin ang kanilang calamity funds para sa relief operations, evacuation at rehabilitasyon habang nananatiling prioridad ng gobyerno ang mahigpit na pagpapatupad ng mga safety protocols at koordinasyon sa mga awtoridad upang matiyak ang zero casualty sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
12: Pumalo na sa 52,590 na pamilya o katumpas ng 199,367 na individual ang apektado ng pagputok ng Bulkang Mayon mula sa 142 mga barangay. Ito'y batay sa pinakahuling datos ng Office of Civil Defense o OCD. Ayon sa ahensya, sa naturang bilang 1,444 na pamilya o katumbas ng 5,459 na individual ang nananatili sa mga evacuation center, habang 26 na pamilya o 55 na individual naman ang nasa labas ng evacuation center o pansamantalang tumutuloy sa mas ligtas na lugar. Tiniyak naman ng OCD na ipinatutupad nila ang whole of government approach sa pagtutok ng bulkan. Katuwang din nila ang mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mahigpit na evacuation protocol para sa kaligtasan ng mga residente.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
13: Karagdagang relief supplies ang hiling ngayon ng lokal na pamahalaan ng Kamalig, Albay upang suportahan ang mga residenteng labis na naapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Sa panayam ng programang Boses kay Camille Galbay, Public Information Office Head Tim Lawrence Florence, sinabi nitong bagamat sapat pa ngayon ang kanilang relief supplies, ay posibleng tumagal pa ng karagdagang 4 na buwan ang pananatili ng mga evacuee sa mga evacuation center, kaya posibleng kulangin na ang kanilang supply. Sa pinakabagong datos kasi ng Camiliq Local Government Unit, pumalo na sa 200 pamilya o katumbas ng mahigit 700 individual ang namamalagi ngayon sa mga evacuation center.
0: Nasa ika-5 buwan pa lang tayo, so we are looking into 4 months pa. So hindi po talaga tayo ng resources from the LGU. Kaya po patuloy po ang augmentation ng ating mga partners. After po nito na i-prioritize namin yung mga nasa national roads na mga debris at mga ash, tutungo na po tayo sa mga interior, sa mga thoroughfares naman po. At yung mga bahay-bahay naman, binigyan po namin ng mga walis-ting-ting para din na matulungan din sila sa paglilinis.
13: Ang tinig ni Camille Galbay, Public Information Office Head Tim Lawrence Florence.
22: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas
22: News Nationwide.
12: Patuloy ang augmentation ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mga kinakailangang tulong sa mga lokal na pamahalaan na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na nasa mahigit 93,000 family food packs ang naipamahagi na ng DSWD, habang pumalo naman sa 7,600 ang naipamahaging non-food items. Tuloy-tuloy din ang pag-asiste ng DSWD sa mga membro ng vulnerable sector at pagbibigay ng psychosocial intervention sa mga internally displaced individuals.
9: Ang DSWD rin ay tumutulong sa pag-monitor ng mga kalagayan ng mga vulnerable sectors, particularly yung mga elderly, women and children na naninirahan o nanunuluyan po sa mga evacuation centers. Ito ay upang matiyak na maayos yung kanila pong mga kalagayan, na mo-monitor yung kanilang kalusugan at napoprotektahan din po from various hazards, especially sa panahon na ito na elevated yung heat temperatures.
12: Si DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
22: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas
22: News Nationwide.
13: Time check, alas 11:31 ng umaga. Sa iba nating balita, Philippine National Police o PNP nagpasalamat sa mataas na tiwalang natanggap mula sa publiko kasunod ng pinakabagong survey ng OCTA. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
22: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas
22: Report.
16: Malugod na tinanggap ng Philippine National Police ang resulta ng OCTA Research tugon ng Masa Survey. Nakapagtala ito ng 63% trust rating at 61% satisfaction rating para sa unang bahagi ng taong 2026. Isinagawa ang survey mula March 19 hanggang 25 sa 1,200 respondents sa pamamagitan ng face-to-face interviews.

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Halos 4 sa 10 Pilipino ang naniniwalang bubuti ang kalidad ng kanilang buhay sa susunod na 12 buwan. Ayon niyan sa first quarter survey ng Social Weather Station, so SWS. Batay sa survey, 38% ng mga Pilipino ang tiwalang gaganda ang kanilang buhay sa loob ng 12 buwan, o optimist. 32% naman ang nagsabing hindi magbabago ang kanilang buhay, habang nasa 16% ang nagsabing lalala pa ang kanilang buhay ngayong taon, o pessimist. Dahil dito, bumaba sa plus 23 ang net personal optimist score na nananatili sa high category. Ayon sa SWS, bumaba ang optimism sa halos lahat ng lugar, kabilang ang Luzon, Metro Manila at Mindanao, maliban sa Visayas na nananatiling mataas. Lumalabas din sa survey na nananatiling mas positibo ang kabataan kumpara sa mas nakatatandang edad. Isinagawa ang survey mula March 24 to 31 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,500 adult respondents sa bansa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Pinaigting ng Department of Social Welfare and Development, o DSWD, ang pakikipag-ugnayan nito sa Transport Network Companies, o TNCs, para sa susunod na rollout ng cash assistance sa transport at delivery riders na nakatakda sa Mayo 13, 2026. Sa panayam ng programang Boses kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Erin Dumlao, inatasan na ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga kumpanya na isumite ang kanilang final payout plans, kabilang ang venues at schedule noong Mayo 5 bilang paghahanda sa distribusyon. Upang maiwasan ang siksikan, nililimitahan ang payout sa humigit kumulang 10,000 benepisyaryo kada araw, na ipatutupad sa pamamagitan ng staggered scheduling depende sa dami ng drivers ng bawat kumpanya. Sa ilalim ng kasunduan ng DSWD, ang mga ngasiwa sa distribusyon ng pondo sa pamamagitan ng mga paymaster, habang ang TNCs ang bahala sa logistics gaya ng pagpili ng lugar, pag-aayos ng schedule at koordinasyon sa mga driver.
3: Para naman po sa mga hindi nakapag-claim ng kanilang cash relief assistance, ng mga TNDS at mga service delivery riders at mga MC taxi drivers within the National Capital Region and nearby areas, gaganawin naman po yung payout for those who were not able to claim, ano po, simula rin next week. So lahat po yan ay gagawin natin hanggang maserve natin lahat ng mga drivers bago matapos ang buwan ng Mayo.
2: Ang tinig ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Erin Dumlao.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Sa iba pang balita, sasaksihan ni Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi ngayong araw ang balikatan exercise kung saan kalahok ang Japan Self-Defense Forces. Kabilang si Minister Koizumi sa mga kinatawan mula sa 16 na bansa, kasama ang India at Australia, na babiyahe patungong Pawai, Ilocos Norte, para saksihan ang mahalagang bahagi ng pag-asanay. Gagamit ang Pilipinas, Amerika, Japan at Canada ng firepower sa isang mock attack sa barko na nasa layong humigit kumulang 40 kilometers mula sa baybayin. Magpapaputok ang Japanese forces ang 2 valleys ng Type 88 missiles para tuluyang palubugin ang isang lumang barkong pangdigma ng Pilipinas na ginamit pa noong World War II. Bago dumating sa Pilipinas, si Minister Koizumi bumisita ito sa Indonesia at nilagdaan ang defense cooperation.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Binuweltahan naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga kritiko na patuloy na bumabatikos sa isinasagawang military exercises ng Pilipinas kasama ang mga kaalyado nitong bansa. Ito ang naging tugon ni Teodoro kasunod ng pahayag na ginagamit umano ang Pilipinas bilang playground ng US military at sa Tomahawk missile test. Ayon kay Teodoro, may tuturing ang mga ito na kaalyado ng mga taong salungat ang interes sa ibinabanderang security interest ng Pilipinas.
4: Do not realize the purpose, then they are either mouthpieces of something else or allies of people whose interests are contrary to our Philippine security interests. And fourth, the development and resilience of our exclusive economic zone.
2: Ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: 100% ang handa ng Pilipinas sa pag-host nito sa 48th ASEAN Summit. Ayon kay Palace Press Officer Attorney

0: Mayor Castro, nasa final live testing at synchronization na ang lahat ng sistema ng paghahanda para sa maayos na pagdaraos ng summit. Una nang idiniklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang May 6 hanggang 8 bilang holiday sa Lapu-Lapu City at Cordova, Cebu para bigyang daan ng hosting sa ASEAN Summit.
1: All strategic, operational, logistical, technical and security preparations ay kompleto na po. At ang lahat ng systems are now undergoing final live testing and synchronization. At the government of the Philippines through the NOC and all participating agencies stand 100%. Stands 100% ready to deliver a secure, seamless, and world-class ASEAN summit.
2: Samantala, bagamat may energy crisis, bunsod ng tensyon pa rin sa gitnang silangan, tiniyak ng Malacanang na makakatipid pa rin ang gobyerno habang ginagampanan ang obligasyon nito kaugnay sa ASEAN Summit. Ayon kay Attorney Claire Castro, sa 683 ASEAN-related meetings, 173 dito ang gagamit ng Virtual Meeting Room System o VMRS.
1: So, meron pong 683 meetings at 174 face-to-face and 173 on-deck to use VMRS in PICC. So 73 face-to-face meetings done already at ang 30 virtual meetings done na rin daw po at ang 580 more meetings will be expected.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nanindigan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na patuloy at aktibo pa rin nilang isusulong ang mga isasagawang pulong ng 48th ASEAN Summit. Sa programang Boses, iginit ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao ang napakahalagang papel ng kagawaran bilang chair ng 2026 ASEAN Socio-Cultural Community o ASCC Council. Ilan nga sa mga tututukan ng DSWD ay ang pag-usulong ng resilient families, smart youth and innovation at empowered communities.
4: Sinusulong po natin yung pagkakaroon nga ng resilient families, ng innovative and inclusive inclusive development, at gayon din po yung pagpapalakas ng ating pong mga kabataan, yung smart youth and innovation, and of course yung tinatawag natin na empowered community, especially amid disasters, na ating pong isinusulong yung inter-regional cooperation para sa mas maayos, mabilis na disaster response.
0: Si DSWD Spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pag-aproba ng Kamara ng Expanded Four-Piece Bill, malaking panalo para sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino ayon sa DSWD. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ikinalugo ni DSWD Secretary Rex Cachalian ang pag-aproba sa ikatlo tulit pagbasa sa Kamara ng isinusulong nitong Expanded Four-Piece Bill. Ayon sa kalihi, malaking hakbang ito para sa mas matibay at malawak na suporta sa mga pamilyang Pilipino at katuparan din sa hanga ni Paulo Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng kakayahan ng bawat pamilya na tumayo sa kanilang sariling mga paa. Kabilang sa mga provision na Expanded Four-Piece Bill ang dagdag na suporta sa first 1,000 days ng bata, mas pinaigting na case management, pagtaas ng cash assistance para sa edukasyon at mandatory skills training para sa mga magulang. Inaasahang susunod namang tatalakayin ng panukala sa Senado. Una nang itinunto ng kalihim na ang 4Ps ay hindi lang basta handout o ayuda. Sa pinakauling talari ng ahensya, mahigit 1.4 milyong pamilya na ang nakapagtapos sa programa. Patuloy na epektibo itong puhunan para sa kinabukasan ng mga benepisyaryo. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tulong ng Office of the President para sa mga barangay, hawak na ng pamahalang lungsod ng Maynila. Sa detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Tinanggap ng pamahalang lungsod ng Maynila ang 179.2 million pesos na pondo mula sa Office of the President sa ilalim ng bawat barangay makikinabang Social Civic Projects Fund na personal na inibot kay Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso sa pulong sa City Hall ngayong araw. Ayon sa programa na inilunsad sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., makatatanggap ng tig 200,000 ng bawat barangay sa buong bansa kung saan 896 na barangay sa Maynila ang makikinabang hahati ng pondo sa 100,000 para sa bagong Pilipinas Barangay Scholars Program na magbibigay ng ting 20,000 na tulong edukasyon sa 5 estudyanteng nasa kolehiyo at 100,000 para naman sa mga proyektong pangkaunlaran tulad ng patrol vehicles, solar street lights, generator at flood pumps. Direktang ipamamahagi ang pondo sa mga barangay sa pamamagitan ng deed of donation kung saan obligadong magsumite ang mga ito ng liquidation at fund utilization report sa Commission on Audit at Office of the President. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pinuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Anti-Red Tape Authority o ARTA sa pagpapabuti ng mga serbisyo ng gobyerno. Kasunod ito ng pagbaba ng mga delay sa proseso dahil sa digitalization at mas mahigpit na pagsunod sa Citizens Charter. Ayon kay ARTA Secretary Ernesto Perez, kinilala ng Pangulo ang mahalagang papel ng ahensya para marisolba ang mahigit 90% ng red tape cases.
7: Even decrease po, in fact, even our President Ferdinand Marcos, in his message to ARTA in our accomplishment report, recognize the big role that ARTA is doing towards improving service efficiency.
0: Kasado na bukas, Mayo 7, ang Business Ready Reforms Forum bilang bahagi ng pagdiriwang ng 2026 Ease of Doing Business Month. Ayon kay ARTA Secretary Ernesto Perez, tampok sa high-level forum ang ilang reforma, strategic directions at collaborative efforts upang mapalakas ang ease of doing landscape ng bansa. Inaasahang ipipresenta ang mga bagong reforma o kabahagi ng pananaw ng development partners ng bansa tulad ng World Bank Group at ceremonial signing ng mga kasunduan.
7: Meron pong darating na top World Bank official from Washington. This puts really our country, you know, at the radar of the World Bank, giving us that importance.
0: Si ARTA Secretary Ernesto Perez.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: House Panel Chair, suportado ang kampanya ng liderato ng Kamara kontra sa fake news resolusyon para sa isang congressional inquiry laban sa disinformation operations ng Peanut Gallery Media Network inihain na. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Naghain si Public Accounts Committee Chair Terry Ridon ng House Resolution Number 980 para imbestigahan ang umano'y disinformation operations ng Peanut Gallery Media Network o PGMN. Kasabay nito iginiit ang masusing audit sa tax compliance ng grupo kasama ang posibleng tax evasion bilang suporta sa anti-fake news drive ni House Speaker Faustino Bojidi. Ayon kay Ridon, hindi lang content ang target ng investigasyon, kundi pati ang buong makina sa likod nito, istruktura, operasyon at pinansyal na daloy ng mga organisadong disinformation network. Sentro ng reklamo ang viral post ng PGMN tungkol sa umunay pagtaas ng singil sa kuryente, ngunit sa beripikasyon, lumilitaw na magkakaiba ang customer account numbers o CANs, isang malinaw na red flag na posibleng manipulasyon. Sisilipin din kung bahagi ito ng mas malawak na sistematikong operasyon para impluensyahan ang opinyon ng publiko sa mahalagang issue. Makikipag-ugnayan ang Kongreso sa National Bureau of Investigation, Bureau of Internal Revenue at ibang pang ahensya para tukoy ng posibleng paglabag mula disinformation hanggang sa illegal na negosyo at tax compliance. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: At sa larangan ng palakasan, National University's Lady Bulldogs at LaSal Lady Spikers muli mag-asagupa para sa kampyonato ng UAAP Women's Volleyball. Samantala, rematch din ng FEU at NU sa men's finals. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
9: Sa kanilang muling pagharap sa finals sa ikaapat na beses sa huling limang seasons, parehong pipilitin ng National University at LaSal na angkinin ang UAAP Season 88 Women's Volleyball title. Mag-uumpisa ang Best of 3 Championship Series mamayang alas 5 ng hapon sa SM Mall of Asia Arena. Tatangkain ng defending champions Lady Bulldogs ang kanilang ikatlong sunod na corona habang pipilitin ng Lady Spikers na agawin ng trono. Huling nagharap ang dalawang koponan noong Season 85 kung saan tinalo ng LaSal ang NU para sa kanilang ikalabindalawang titulo. Dumiretso sa finals ang Lasal bilang number one team matapos walisin ang eliminations taglay ang 14-0 record habang tinalo ng second seed na NU ang fourth-ranked University of Santo Tomas sa step ladder para ikasa ang finals rematch. Samantala, alas 12 ng tanghali magtatagisan ang Far Eastern University at NU sa Game 1 ng kanilang best of 3 title clash sa men's division. Ito na ang ikalawang sunod na season na maglalaban ng dalawang koponan matapos durugi ng FEU ang Ateneo at ng NU ang UST sa Final Four. Hangad ng Bulldogs ang kanilang ika-anim na sunod na championship habang target ng Tamaraws na magbalik bilang hari matapos ang 13 years. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 12 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali ang tabayanan ang mga balita mula sa ating provincial stations dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ang bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
11: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sampung minuto bago mag-alas 12 ng tanghali oras natin Pilipinas sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Malawakang clean-up drive kontra dengue isinagawa sa bayan ng Mahataw. Mula Radyo Pilipinas Batanes, naritong ulat ni Maisel Estoy.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nagsagawa ng malawakang paglilinis sa clean-up drive ang bayan ng Mahataw bilang bahagi ng programa ng Department of Health laban sa dengue. Ayon sa Mahataw RHU, isinagawa ang aktibidad alinsunod sa Enhanced 4S Strategy ng DOH na naglalayong maiwasan ang pagdami ng lamok na nagdadala ng dengue. Layunin ang inisyatiba na alisin ang naipong tubig, linisin ang mga baradong daluyan at mabawasan ang posibleng pamugaran ng lamok. Ang naturang operasyon ay dinaluhan ng mga kawanin ng Municipal Government of Mahataw, Sanitary Inspector at Bureau of Fire Protection, katuwang dito ang ibang opisyal ng mga barangay. At ayon pa sa RHU, palalawakin ang ganitong aktibidad sa iba pang barangay upang higit na mapalakas ang kampanya laban sa dengue at maprotektahan ang mas nakararaming mamamayan. Hinikayat naman ng DOH ang publiko na magsagawa ng regular na clean-up drive at iyaking walang naiipong tubig sa kanilang kapaligiran upang maiwasan ang pagdami ng Aedes aegypti na lamok na nagdadala ng sakit na dengue. Para sa Bagong Pilipinas, Maisel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Baling tayo sa Radyo Pilipinas Baguio. May report si Jong Munar, Upland Grasscutter 2026, pinagtibay.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Patuloy na pinagtitibay ng Benguet Police Provincial Office ang kampanya nito kontra sa marijuana cultivation makaraang tinurang high-level coordination meeting sa Dangerous Drugs Board at mga local chief executives sa lalawigan ng Benguet. Sa pulong na pinangunahan ni Dangerous Drugs Board Chairperson Secretary Oscar Valenzuela, katuwang sina Benguet Governor Melchor Diklas, Benguet PPO Officer in Charge Police Colonel Ledon Monte at mga lokal na opisyal ng Bacon, Kapangan at Kibungan, tinalakay ang kahalagahan ng sustained coordination, kolaborasyon at buong institutional support upang mawakasan ng pagtatanim ng marijuana sa lalawigan at sa buong Cordillera. Ang pulong ay nasentro rin sa pagpapatibay ng alternative development initiatives bilang suporta sa flagship Marijuana Cultivation Eradication Program ng Benguet PPO ang Oplan Ultimate Grass Cutter 2026. Apat na pangunahing DDB resolutions ni Secretary Valenzuela ang nahubog bilang suporta sa Oplan Ultimate Grass Cutter 2026 na kinabilangan ng paghikayat sa Department of Tourism na suporta ng Kibungan, Kapangan at Bacon bilang tourism destination hubs, paghiling sa Regional Development Council Cordillera para sa infrastructure requirements para sa Kibungan, Kapangan at Bacon, paghiling sa Regional Peace and Order Council na suporta ng pagsustine ng marijuana eradication efforts ng tatlong bayan at komendasyon sa Police Regional Office Cordillera, Benguet PPO, Provincial Government of Benguet, PIDEA Cordillera at LGUs ng Kibungan, Kapangan at Bacon sa kanilang kolaborasyon sa matagumpay na pagbabawas ng marijuana sa kanilang mga nasasakupan. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa Kabikulan, mahigit 4,000 magsasaka sa Albay posibleng makatanggap ng bayad pinsala mula sa PCIC dahil sa ashfall mula sa Bulkang Mayon. Ang balita mula kay Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Aabot sa 4,029 na magsasaka sa mga lugar na naapektuhan ng ashfall mula sa Bulkang Mayon ang posibleng makatanggap ng bayad pinsala mula sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol ayon sa paunang ulat ng ahensya. Batay sa initial na datos, kabilang sa mga kwalipikado ang 403 na magsasaka sa Kamalig, 874 sa Daraga, 1,319 sa Ginubatan at 1,433 sa Ligaw City. Sa Panayam, nilinaw ni Engineer Chris Gloria, officer in charge ng Claims and Adjustments Division, na saklaw lamang ng insurance ang mga rehistrado o insured na mga magsasaka. Dagdag pa niya, hinihintay pa ang karagdagang datos mula sa mga lokal na pamahalaan na maaaring magbago sa bilang ng mga benepisyaryo. May 20 araw na palugit ang mga insured na magsasaka upang magsumiti ng kanilang claim sa pamamagitan ng kani-kanilang LGU na daraan sa validation bago iproseso ang bayad pinsala. Samantala, nagpapatuloy ang assessment ng PCIC sa lawak ng pinsala sa agrikultura. Hinihikayat din ang mga magsasakang hindi parehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture na magparehistro upang makakuha ng libreng insurance. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dako na tayo sa ating mga kasamahan sa Visayas. Southern Leyte, ikalawang probinsya sa Eastern Visayas na idiniklara ang insurgency free. Sa detalye mula kay Dalia Orit Atuel ng Radyo Pilipinas, Sogod.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Formal nang kinilala ang Southern Leyte sa ilalim ng stable internal peace and security condition na nagpapatibay sa katayuan nito bilang ikalawang probinsya sa Eastern Visayas na ganap ng malaya sa insurhensya, hudyat ng makabuluhang pag-unlad sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa lalawigan. Isinagawa ang formal na seremonya kahapon sa Provincial Gymnasium na dinaluhan ng iba't ibang opisyal mula sa Philippine Army sa pagpanguna ni Major General Peter Borgonio, ang commander ng 8th Infantry Division. Nakiisa rin sa okasyon sina Governor Damian Mercado, mga kinatawan mula sa PNP Police Regional Office 8, DILG, NICA, NBI 8 at iba pang stakeholders. Sa mensahe ni Southern Leyte Governor Damian Mercado, ang nasabing deklarasyon ay patunay na ang probinsya ay isang ligtas at maayos na lugar. Nangako rin siya na ipagpapatuloy ang pagpapalakas ng koordinasyon sa iba't ibang ahensya upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Bukod sa pagpapalakas ng kaayusan, inaasahan ding makakatulong ang deklarasyon ito sa pag-akit ng mas maraming mamumuhuna na turista na magbibigay ng dagdag na oportunidad sa trabaho at pag-unlad ng probinsya. Balita gikan sa Southern Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Dalia Orit Atuel, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sokod.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 200 pulis mula sa Eastern Visayas i-deploy para sa seguridad ng ASEAN Summit sa Cebu. Ang balita mula kay Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Kasalo ng perusan ng Police Regional Office 8 para sa seguridad ng ASEAN Summit 2026 sa Cebu. Sa direktiba ng Regional Director, Police Brigadier General Jason L. Capoy, 200 na pulis mula sa iba't ibang panig ng Silangang Visayas ang nakatalaga ngayon bilang Standby Augmentation Force. Sasalang ang mga ito sa Civil Disturbance Management, seguridad sa mga hotel at pagmando sa trapiko para sa ligtas na pagdaan ng mga international delegates. Gaganapin ang summit sa Lapu-Lapu City sa Mayo 7 hanggang 8 kung saan magtitipon ang mga leader ng bansa para sa mahalagang usaping pang-ekonomiya at seguridad. Una rito, 19 na personnel mula sa Regional Mobile Force Battalion ang nauna nang idineploy para sa operational support. Ayon kay RD Kapoy, ang hakbang na ito ay alinsunod sa utos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na tiyaking na planchado at mapayapa ang bawat high-level events sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa Mindanao na tayo, simulation exercises at offline ronda patuloy na pinalalakas ng Davao City Police Office kontra krimen. Sa report mula kay Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas Report.
19: Patuloy na pinalalakas ng Davao City Police Office o DCPO ang kanilang mga hakbang kontra kriminalidad sa lungsod. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Davao, kay DCPO spokesperson Captain Hazel Caballero, inihayag nito na ilan sa pinaiigting nito ang pagsasagawa ng simulation exercises o SIMEX upang mahanda ang mga police stations at units sa pagresponde sa anumang krimen. Inilahadi Caballero na nagbibigay ng iba't ibang senaryo si DCPO City Director Colonel Peter Madria sa mga units nito araw-araw para masukat kung gaano kabilis ang pagresponde nito. Bukod sa simulation exercises, pinaiigtin din nito ang kanilang offline ronda kung saan pinapasok nito ang mga looban ng mga barangay upang ipatupad ang mga ordinansa at batas sa lungsod. Ayon kay Caballero, naparaan din ito ng kapulisan para mapigilan ang anumang krimen at ma-rescue na rin ang mga kabataan na gumagala ng 10 oras ng gabi. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, May 6, 2026. Sa ating pong oras, 30 segundo bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Magod.
0: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
3: Ng ating walang gutom program.
2: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
4: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
2: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
5: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
2: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado.
5: These are the underserved areas, walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
2: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
6: Salamat, President.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Samantala, binuksan na rin kahapon ang International Media Center para sa mga magko-cover ng natura aktibidad. May report si Jesse Atienza ng PTV Cebu.
10: Ito ang International Media Center kung saan magsasama-sama ang mga local at international na mga journalists at correspondents para mag-cover sa makasaysayang pagdaraos ng ASEAN Leaders Summit sa Cebu. Kompleto ito sa kagamitan gaya ng workstations, extension wires, internet connection at maging broadcasting equipment kung saan maaaring makakuha ng live feed ang mga news agencies. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na humarap sa media kasama ang Director General ng National Organizing Committee ni si Helen de la Vega, malaki ang magiging kontribusyon at tungkuling gagampanan ng mga journalists at correspondents sa pagkukover ng mga aktibidad sa ASEAN Leaders Summit. Kaya naman minabuti na rin ng pamahalaan na bigyan ng akmang venue mga magko-cover upang maihatid ang mga tamang impormasyon ng mabilis.
11: Maraming tayong mga bisita from the international media, from the NCR, at of course kayo dito sa Cebu and the Visayas. I think more than 500 journalists ang magko-cover ng event, no, based on the accreditation numbers namin, no? So medyo marami-rami. But we had to make sure that everybody will have comfortable workstations here at yung the logistics para na kailangan nyo na para ipagbinato nyo yung mga story nyo are here. No? So, we're confident that the facilities here, the International Media Centers, will provide for all of your needs.
10: Ayon naman sa ASEAN 2026 National Organizing Committee, bagamat may mga pagpupulong ng mga opisyal at delegado na isinagawa sa pamamagitan ng online, may ilang mga paksa na kailangan ng face-to-face na dialogo, gaya na lang ng issues sa tensyon sa Middle East at ng energy crisis.
12: Upon consultations with the ASEAN member states, it was actually agreed that the current situation all the more calls for the need for the leaders to meet face-to-face to discuss important measures and mechanisms that address pressing issues such as the Middle East conflict and the resulting energy crisis. Hence, the President directed to proceed with a bare-bones and business-like 48th ASEAN Summit, focused on the pressing issues that needed to be addressed, and without the need for much frills or fanfare.
10: Alinsunod na rin sa deklarasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng State of National Energy Emergency, tiniyak naman ang National Organizing Committee na mananatiling praktikal at hindi ingrande ang mga aktibidad ng ASEAN Leaders Summit sa Cebu.
12: That the use of government resources remains prudent and practical. The austerity measures were meant to align with the energy supply management measures stipulated in the Executive Order 110, which calls for relevant government agencies and instrumentalities to ensure the stability of energy supply by adapting and enforcing appropriate energy conservation measures.
10: Ikinatuwa naman ng Cebu Provincial Government ang pagdaraos ng ASEAN sa lalawigan. Inaasahang mapag-uusapan din ang disaster resiliency sa mga pagpupulong ng mga ASEAN leaders.
13: Ay, dako kayo nagtabang na ito, no? Especially that we just faced a disaster last year. So, however, we already lifted our state of emergency, although we're still in a state of urgency. So, this would really help out in our disaster operations, you know, in coming years.
10: Habang patuloy ang paghahanda ng lahat para sa pagdating ng mga leaders, delegado at mga ministers, ay maya't maya naman ang isinasagawang security simulations ng mga law enforcement personnel upang matiyak na magiging mapayapa at matiwasay ang makasaysayang pagdaraos ng ASEAN Leaders Summit dito sa lalawigan ng Cebu. Mula sa International Media Center dito sa Lapu-Lapu City sa Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
9: Samantala, mga operasyon at assistance ng Philippine Coast Guard sa mga lugar na apektado ng mayong volcano ashfall. Ating tatalakayin kasama si Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Commodore Cayabyab, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
14: Yes, magandang tanghali po, Sir Joshua, at maraming salamat po sa opportunity.
9: Commodore, sa pinakauling ulat, umabot na po sa mahigit 195,000 na individual ang natulungan ng PCG sa evacuation ng mga apektado nitong ashfall mula sa bulkang Mayon kamakailan. Ano na po ang mga agarang assistance at operasyon ang inyong ikinasa sa pagputok ng bulkan?
14: Yes, Sir Josh, no? So bukod dun sa pagtulong po sa pagkakandak po ng evacuation po natin mga affected individuals, tayo rin po ay nagpadala ng dalawang water purification or desalination team, particularly sa area po ng Hinubadan at Camarines. So ito pong desalination unit po natin ay may kakayahan po makapagbigay ng mahigit 10,000 liters ng malinis at ligtas po na inuming tubig kada araw. At of course, para matugunan po ang pangangailangan po, particular ng mga residente po at yung mga kababayan sa mga evacuation centers. Tayo rin po ay tumutulong sa mga local government units, particularly sa pagkasagawa po ng clearing operations sa may area po ng Hinubatan at again, doon sa area po ng Kamari, no, para siguraduhin po yung safety ng ating po mga motorista. Tayo rin po ay nakikipag-ugnayan sa DSWD, particularly sa paghahaul po ng kanilang mga family food pack, yung pag-deliver rin po ng ating mga hygiene kit at mga relief food galing po sa iba't ibang ahensya at local government units.
9: Okay. Commodore, dito po sinabanggit nyo na supply ng tubig. Maliban po dun sa malinis na tubig na maiinom, kasama din po ba dito yung ginagamit po sa flashing ng mga abo para po maiwasan din na kumalat ulit ito dahil nga naintindihan natin pagka nababasa ito ay humuhupa yung abo pero pag natuyo nagiging alikabok ulit?
14: Sir Josh, sa crisis na hinaharap natin ngayon, particularly sa Edepo ng Albay, we are organizing naman po, this is a whole of the government approach. So, ibig sabihin po neto, hindi lamang po ang Philippine Coast Guard ang nagsasagawa po ng aksyon. Kasama rin po natin ang iba't ibang enforcement agencies po and even the local government units.
9: And kumustahin din namin, Commodore, yung sitwasyon po ng mga barangay na natabunan itong pyroclastic materials. Ano pa po yung kasalukuyang ginagawa ng PCG po pagdating naman po sa clearing operations?
14: Well, pagdating po dyan, no, process po kasi ating or system po natin ngayon, Sir Josh, we are under the instructions of the Provincial Disaster Risk Reduction Management Office because we understand na ang ating mga ahensya ay meron pong limitasyon pagdating po sa ating mga resources and assets po. So to fully maximize ito pong resources that we have at hand, so, tayo po ay nakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya, particularly sa PDRRM po.
9: At alam po natin na mahalaga ang buhay ng ating mga kababayan, pero syempre, importante din po yung kaligtasan ng ating mga PCG personnel. Paano po natin tinitiyak itong kanilang kaligtasan at ng mga residente laban po dun sa health risks at iba pang panganib habang isinasagawa po yung inyong mga operasyon?
14: Yes, Sir George, tama po kayo. Yan naman po ang maging direktiba ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hildoban. Sa pagkasagawa po ng aming operasyon, ang priority pa rin po namin is yung kaligtasan po ng ating mga frontliners. Of course, yung assistance po na ibigay natin sa ating mga community. So ang ating pong usually reminder po sa kanila is gumamit po ng N95 mask or if possible, yung mga batang paniw po kung kailangan lumabas po. And then pagdating po sa personal po natin, meron naman po tayo mga nakatalaga, mga medical teams and doctors na nasa Coast Guard District Bicol po natin. And ang sinasagawa rin po natin ngayon is yung information campaign, particularly sa mga affected communities po natin. Yung patuloy po na pagpapaalala na kung again, kung hindi po kailangan lumabas, ay manatili po sa kanilang mga tahanan at palagi pong alamin yung mga evacuation center na identified po ng ating LGU. At palagi po talaga makinig sa balita ng Philbook at even yung mga lokal na pamahalaan. At manatiling alerta po sa anumang posibleng pangayon na na maaaring maidulot po itong bulsang mayon po.
9: Okay. Commodore, in terms of pamahagi naman ng mga relief goods kasama po ang DSWD, we understand na hindi po lahat nasa evacuation center at lumikas. Meron din po yung mga nabanggit nyo nga na nananatili lang sa kanilang mga tahanan. Napapaabutan din po ba natin sila ng tulong? At kung may mga challenges po, paano po natin ito tinutugunan?
14: Well, pagdating naman po sa distribution ng ating mga family food pack, hygiene kit, and even yung mga relief goods po, no, tayo po ay tumutulong sa pag-haul po ito, pagdadala and pag-unload, no, kung saan man po ito nanggagaling. Ang determination po or identification ng itong mga posibleng beneficiary po na itong support from the government is coming from the DSWD rin po. So tayo po ay tumutulong at sa paghahatid po na itong mga ayuda po galing po sa gobyerno.
9: Okay. And kumpirmahin lang din po namin, Commodore, ilang PCG stations at response groups na po ba ang naka-heightened alert sa ngayon? At paano niyo po tinitiyak yung 24/7 readiness sakali man po na wag naman sana ay lumala pa yung sitwasyon nitong bulkan mayon?
14: Well, Sir George, ang direktiba po ng aming commandant, lahat po ng operating units within the Coast Guard District Bicol, ibig sabihin po niyan, kasama po yung substations and stations, lahat po yan ay naka-heightened alert po. So ngayon po, we have 9 deployable response groups na naka-activate and 3 po sa DRG na ito ang nagkasagawa po at tumutulong sa mga clearing operations po natin. So we have a total of 1,000 strong frontliners po na nasa area po ng Bicol ngayon.
9: Okay. And sa kabuuan po ng operasyon, from your perspective po, paano niyo po maisasalarawan itong nabanggit niyo nga po kaninang whole of government approach sa pagtugon po sa krisis na ito? At ano pa po yung mga paghahandang ginagawa po ng PCG sakaling magkaroon po ng mas malakas o mapanganib na volcanic activity ang bulkan mayon?
14: Well, pagdating po sa operations po natin ngayon, nagiging mabilis po ang tubuan kasi na-identify po natin ngayon kung ano po talaga pangangailangan po ng ating po mga affected communities. Particularly, nabanggit ko po kanina, Sir George, yung South Philippine Coast Guard is yung pagbibigay po ng desalination unit no, para makapagbigay po ng malinis na tubig araw-araw. So again, yung lahat po ng assets and resources that we have at hand po kasama po yung iba't ibang ahensya ay equally distributed naman po na para at least mabilis po ang tugon ng ating gobyerno. At ang ginagawa naman po ng Philippine Coast Guard ngayon, bukod doon sa pagtulong no, sa mga local government needs po natin, we are also conducting information campaign and of course yung monitoring po sa ating mga coastal communities po na posible rin po maapektuhan. So again, ang awareness po talaga ang napaka-importante po dito para mas mabilis po ang ating pag-responde sa anumang insidente po.
9: Alright, on that note, mensahe nyo na lang po, lalo na sa ating mga kababayan na patuloy na bumabangon mula dito sa epekto ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Commodore, go ahead.
14: Yes, thank you, Sir Josh. So ang atin po, mensahe lang po siguro na ang inyong Philippine Coast Guard po ay ligal lang po para tumugon po kasama po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. At amin din pong paalala ay siguraduhin lang po ang kaligtasan po natin at huwag na lang po tayo siguro lumabas ng ating mga bahay kung hindi naman po kinakailangan. At kung in case no, na talagang kakailanganin ay gumamit lang po tayo ng mga N95 masks o yung mga basang panyo para maiwasan din po yung anumang sakit later on po. Thank you, Sir Josh.
9: Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa update, Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Thank you, ma'am. Samantala, nagbigay ng karagdagang patient transport vehicle ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa probinsya ng Albay at Catanduanes sa gitna ng umiiral na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ito ay upang suportahan ang emergency response sa rehiyon kung saan ipinagkaloob ang PTV sa Albay para sa mga komunidad na lubos na naapektuhan ng matinding pagbuga ng ashfall ng bulkan. Ayon naman sa Office of Civil Defense, umabot sa mahigit 100,000 katao sa 87 barangay sa Bicol Region ang apektado ng aktibidad ng Mayon. Layo ng PCSO na mas palakasin ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan sa agarang paghatid ng serbisyo medikal at transportasyon. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa whole of government approach o response sa panahon ng sakuna. Maraming pang balita at talakayan. Huwag kayo bibitiw. Magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.

ito ang mga buhay na pamana na bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong buwan ng Pambansang Pamana, sama-sama nating pahalagahan ang ating pinagmulan at pagyamanin ang ating bukas.

0: ipinagmamalaking hatid ng inyong PTV Regional Team.
1: Lokal na balitaan sa iba't ibang wika.
2: Usapang derechahan at makabuluhan.
3: At road trip na kakaiba. Itik sa kaalaman at kultura.
4: Balita. Talakayan. Kaalaman. Mula sa PTV Regional. Para sa bayan.
5: Disaster Watch. Mga hakbang kontrasunog. Regular na inspeksyonin ang mga linya ng kuryente, appliances, LPG at kalan. Mag-ingat sa paggamit ng gasera, kandila, vape at posporo. Itapon na maayos ang upos ng sigarilyo. I-unplug ang mga appliance at gadget na hindi ginagamit. I-switch off ang circuit breaker sa bahay kung magbabakasyon. Maghanda ng first aid kit at escape plan at ipaalam ito sa kasama sa bahay o opisina. Alamin ang cover, drop, roll strategy kapag may emergency. At ilista ang numero ng pinakamalapit na istasyon ng bumbero sa inyong lugar. Huwag hayaang maabo ang pangarap. Dapat laging listo.
4: PTV Consumer Watch. Bantay presyo sa gasolina.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Babala laban sa mga illegal recruiters sa gitna ng tensyon at update sa repatriation ng ating mga kababayan sa Middle East. Ating pag-uusapan kasama si Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalya. Jose Olalya, magandang tanghali po. Welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes, good afternoon po, sir. Good afternoon po sa mga nanonood po at nakikinig sa inyong programa, sir.
0: Okay, Yusek, una po sa lahat, sa ilalim po ng inyong advisory, ano na po ang pinakahuling sitwasyon ukol po sa mga ulat ng illegal recruitment na may kaugnayan po dito sa kaguluhan sa Middle East?
1: Yes po, ang ating pong pinaka-importanteng programa po ngayon para protektahan at patuloy na iligtas ang ating mga OFWs ay yung ating proactive campaigns against illegal recruitment and trafficking in persons po, no? Alam po natin na pag ganito may mga crisis, lalong-lalo na yung nangyayari ngayon sa gitnang silangan, na halos 9,000 na yung napauwi natin na ating mga OFWs, yung tinatawag nating repatriation program natin. Ang una nilang nakikita, syempre, yung mga online offers ng employment opportunities abroad, no? May makikita sila sa Facebook, meron sa TikTok at kung ano-ano pang mga social media platforms. Ngayon, karamihan po sa nagpapapost sa FB tsaka sa mga nagsesend ng messages ay mga opportunist at mga illegal recruiters dahil alam nila na maraming nangangailangan ng trabaho na umuwi, no? So yun pong aming ginagawa dahil may online surveillance tayo. Tayo po'y nakakakita ng mga illegal posts at pinapa-takedown po natin yon sa FB, sa Meta at tsaka sa TikTok. Saka tayo po ay naglabas ng advisory para bigyan ng warning yung mga OFWs natin na naghahanap ng trabaho sa abroad na huwag papatol sa mga illegal scams, no? Sa mga online scams, kasi po laghanap po yan ngayon.
0: Okay. Yusek, para po mas maunawaan at mas maintindihan pa po ng ating mga kababayan, ano po ba yung karaniwang modus operandi nito mga illegal recruiter at sindikato na sinasamantala nga po itong kasalukuyang sigalot o krisis sa ilang bansa dito sa gitnang silangan?
1: Apo, meron po tayong tinatawag na red flag sa ating mga nakuha na mga modus operandi ng iba't ibang mga illegal recruiters, no? Ang unang red flag dito, kapag kayo ay inoffer ng trabaho at ang ibibigay sa inyo ay hindi working visa, kung hindi tourist visa o kaya student visa, no? Yun ang unang red flag. Sasabihin sa inyo, pinakamadali para makaalis kayo ng Pilipinas at makarating doon sa pupuntahan ninyo ay mag-apply kayo bilang tourist. Bibigyan kayo ng tourist visa, student visa, business visa, visit visa. Ito ay red flag na. Huwag ko kayong papayag dahil ang kausap ninyo ay illegal recruiter, no? Kapag ka ang plano ay hindi naman maging estudyante, ang plano ay hindi naman mag-tourist, ang plano ay hindi naman kumuha ng business doon, ang plano ay talagang magtrabaho, tapos hindi akma ang inyong visa, illegal recruitment po yun. Maliwanag po. Okay. Pangalawa, opo. Pangalawa, kapag kayo isinisigil agad, no? O magpadala ka ng GCash, magpadala ka online, ito yung aming babayaran, merong kung ano-anong mga processing fee dyan, at saka placement fee, ay huwag na rin po ninyong patulan. Dahil malamang kayo po ay binibiktima ng isang illegal recruiter. So yun lamang po ang ilan sa mga tinatawag po nating red flags. At yung red flags po na yan, ay makikita niyo po doon sa iba't ibang mga warning at saka aming mga DMW, MWPP warning sa aming programa sa dito sa DMW po.
0: Okay. Yusek, let's just expound us on this one. Mas palawigin pa natin to kasi yung iba natin mga kababayan na naririnig nila, mas mura eh pagka tourist o kaya student visa lang ang kinuha mo kaysa dumaan ka sa tamang proseso. Yusek, paliwanag po, ano po bang kaakibat na panganib nito pagka sakaling ito eh pinatos nila?
1: Yun, napakagandang katanungan po yan, ano? Unang-una, kapag pinatos ninyo ang tourist visa, no? Ang mangyayari dyan, kayo pala ay magtatrabaho, hindi nyo nakita kung ano yung nilalaman ng employment contract, no? Hindi nyo alam na under labor standards, below the minimum ang ibibigay sa inyo. Hindi yung tamang sahod, tamang oras ng trabaho, walang overtime at ibang pang benefits. Pangalawa, hindi din nyo alam kung sino yung employer, no? Baka yung employer dyan ay blacklisted. Yung employer na yan ay notorious na maraming problema dito sa DMW, kaya hindi siya nakakapagproseso at kaya hindi natin binigyan ng pagkakataon at permit para mag-hire at mag-recruit ng Pilipino. Pangatlo, baka naman yung pupuntahan ninyo din ay wala pa po trabaho at mag-aantay lamang kayo ng mahabang panahon. Aba, mas mahirap po yun. Pupunta kayo sa ibang bansa, wala naman trabaho, Tapos, ikaw ay isang professional, halimbawa, teacher, pero ang binigay sa iyong trabaho dahil wala kang employer pa, DOMWORKS, household worker. Aba, napakahirap naman ng ganun, hindi akma sa skills mo. So, yun po yung mga vulnerabilities ng isang umaalis na worker na pinapatulan yung mga tourist visa halimbawa.
0: Okay. And follow up dyan, Yusek, no? Sino-sino ba yung mga kadalasan tinatarget ng mga sindikatong ito dito sa modus na ito? At paano po nila, para din po malaman ng ating mga kababayan, paano sila makakaiwas pa dito?
1: Unang-una, napakagaling na ng ating technology ngayon eh. Yung FB account mo, kaya nilang i-profile, no? Pag na-profile nila at nalalaman nila na madalas kang maghanap ng mga trabaho online, alam nila, napapatulan mo pag nakakita sila ng pagpinadalhan kanila ng post, no? So, inaaral ka nila, no? May AI tayong tinatawag dyan, napaka-high-tech na nila, no? So, malamang, yung mga natatanggap mong post ay mga illegal recruiter ang nagbibigay sa'yo kasi alam na nila naghahanap ka ng trabaho. At yan ngayon yung ating mga modus na natatanggap ngayon. At karamihan talaga, online ang panloloko dahil hindi mo nakikita, hindi mo kilala, tsaka hindi mo alam na wala naman pala dito sa Pilipinas yung kausap mo. Pag pinatulan mo, hindi na natin alam kung nasaan siya, paano natin hahabulin, paano natin ipapakulong, at paano tayo makakakuha ng hustisya.
0: Okay. And the Yusek, paki-reiterate at pakibigyan din po gaano po kahalaga na dumaan lamang sa mga lisensyadong recruitment agencies at paano din po mabiberipika ng publiko kung lehitimo po ba ang isang job order o agency?
1: Po, una-una po, maraming salamat sa programang ito at tayo po'y nakakatulong sa mga kababayan po natin na OFWs, no? Kapag kayo po ay nais humanap ng trabaho, isa lamang po ang inyong gawin, no? I-verify po sa DMW database or website, yung dmw.gov.ph, kung ang kausap ninyo ay isang lehitimong ahensya. Ngayon, kung ito naman ay lehitimo talaga at nagpapanggap lang pala, no? Meron din kaming website na mga registered employers nila at registered job orders. Pwede ho ninyong makita yon sa aming website. Ngayon, para lalo pong masiguro at maging mapanuri po tayo, pumunta na lang po kayo sa pinakamalapit na opisina, either yung central office namin sa Mandaluyong or yung regional offices namin nationwide, no? Puntahan po ninyo yon, ipakita po ninyo yung offer at kami na po mismo magva-validate at tutulong po sa inyo at magpa-facilitate po ng documentation para kayo ay hindi maging biktima ng isang legal recruiter po.
0: Okay.
1: Maraming salamat po.
0: Okay. Yusek, pahabol na lang din po, no, yung nabanggit niyo po kanina na sa ngayon po gumagawa kayo, nagsasagawa kayo ng online surveillance. Paano naman po dun sa mga nabiktima, halimbawa nakapagbayad na ng hinihinging placement fee sa GCash or bank transfer, paano po sila maaaring magsumbong sa inyo kung may kahinahinala pa pong recruitment activities at ano po yung aasahan nilang proseso mula sa DMW kapag nag-report sila?
1: Unang-una, huwag po tayong papayag na magiging biktima tayo ng mga online scams, no? Napakahirap po niyan. Sayang ang proseso, sayang ang pera, no? Pangalawa, kung kayo po ay napasubo na, apunta lang po kayo dito sa Migrant Workers Protection Bureau sa aming opisina, sa central office or regional office namin at dalhin nyo lahat ng mga documentation at proof, yung mga nakausap ninyo at mga pinadala ninyo at kami na po ang hahanap. Ang kagandahan po, meron po kami ngayong ugnayan sa AMLAC. Meron kaming tinatawag na DAFI, yung Deputized AMLAC DMW employees po natin na pwede makipag-ugnayan sa AMLAC para i-trace yung money trail ng inyong ibinayad, no? At kami po ang hahanap ng paraan para hanapin natin yung perang yan, i-freeze natin at i-confiscate natin at gawa natin ng paraan para maintabilangguri natin yung nangloko po sa inyo. 1348, yan po ang aming hotline 24/7. Ngayon, dito naman po sa aming guha, meron kaming MWPB at dmw.gov.ph, no? Nandoon po sa website ang contact at email po ng aming Migrant Workers Protection Bureau, ang focal office po para sa kampanya natin sa illegal recruiter at traffickers po.
0: Okay, Yusek, samantalihin ko na rin po yung pagkakataon na ito. Hihingi na rin po kami ng update sa iba pang detalye sa repatriation ng ating mga kababayan na patuloy nga pong naapektuhan itong tensyon sa Middle East.
1: Yes, halos magsiyam na libo na, no? Mahigit 8,800 or 900 na yung napauwi natin
2: dulot ng sigalot sa Middle East. At ang pinaka-importante dito, meron tayong tinatawag na NRN, National Reintegration Network, na kung saan hindi lamang BMW ang nakalagay, ang kasama dyan, kundi iba't ibang ahensya na tutulong para mabigyan ng magandang kabuhayan ang ating mga umuuwing OFWs, no? Marami po kaming programa dyan at pwede po nating talakayin yan sa susunod pong mga pagkakataon. Pero pinaka-importante po, ang government natin, ang ating administrasyon ay nakatutok, nakahanda, nakasuporta sa mga OFWs po natin sa buong mundo na nanunumbalik, pabalik, at papunta po sa iba't ibang destination countries.
0: Okay. On a lighter note, Yusek, kamustahin din po namin yung naganap na Labor Day Overseas Job Fair. Ilan po yung mga na-hire on the spot?
2: Yeah, ang Labor Day Job Fair po natin, tuloy-tuloy po yan. No? Hindi lamang po nung May 1 at saka sa ngayon po,

Music. Alright, mukhang naputol si Yusek Olalia. Balon dato, maraming salamat po sa inyong oras. Department of Migrant Workers, Undersecretary Bernard Olalia. Samantala, sa ibang balita, tiniyak ng pamahalaan ang patuloy na pagsusulong ng mga hakbang para suportahan ang workforce sa bansa. Ito'y kaugnay na naitala ang 5.0% na unemployment rate sa bansa nitong March 2026. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, kabilang sa mga hakbang ang pangangalaga ng trabaho, pagbibigay ng proteksyon, job skills, matching, at reskilling ng mga empleyado, partikular na ang mga naapektuhan ng tensyon sa Middle East. Ayon pa kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, titiyakin ng pamahalaan na magpapatuloy ang negosyo sa bansa sa pamamagitan ng mga targeted assistance ng gobyerno. Kasama na ang fuel subsidies at service contracting para sa transport workers, mga magsasaka at mangingisda. Inilunsad din niya ang iba't ibang loan at financing programs para maibsan ang epekto sa mga farm operator at maliliit na negosyo. Manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.

0: PTV Sports. Alam nyo ba kung bakit espesyal tayo mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
1: Guys, help natin si Manu, oh!
0: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
2: Lola, Manu po!
0: Nariyan din si Aya, na malalim ang pananampalataya.
3: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
0: Si Aling Sita, na kahit walang-wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
4: Come in! Tuloy po kayo!
0: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahin, at positibo.
5: Okay lang, Pilipino ako.
0: Yan tayong Pilipino. Likas ang kabutihan, katatagan, at pusong makatao.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Ginhawa Bike and E-Mobility Loan Program ng Government Service Insurance System. Alam natin kasama si GSIS Executive Vice President Attorney Joseph Philip Andres. Attorney Andres, magandang tanghali po. Welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Maginhawang tanghali po, Sir Joshua, at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay.
0: Yes, Attorney, pakipaliwanag po, ano po itong Ginhawa Bike and E-Mobility Loan Program at paano po nito tinutugunan yung kasalukuyang hamon sa gastusin ng mga miyembro ng GSIS, partikular na sa langis?
1: Tama po, Sir Josh. Ang GBEL po, ang latest namin na offering in terms of our loan products, nilaunch po to just last Monday po. This bike and e-mobility loan ay isang loan na binibigay namin sa ating mga qualified members na nagkakahalaga to ng maximum of 300,000 pesos. Merong 3 years to pay at napakababang interest na 5%. At wala po itong service fee. And on top of this loan, meron po kami binibigay na libreng personal accident insurance worth 100,000 pesos for the first year. Ang layunin po ng loan na ito ay mabigyan ng pagkakataon ng ating mga kwalipikadong kawarin ng gobyerno na makamenos po sa kanilang araw-araw na gastusin sa pamasahe. Dahil meron po kaming datos na ang isang government employee

0: ay gumagastos ng mula 150 pesos up to 400 pesos a day para sa kanyang pagko-commute from their house to their office and back. So pag susumahin natin yan, we work 22 days in a month, so easily 8,800 pesos po yan. Hindi pa po tayo gumagamit ng mga ride-hailing applications na yan. Mas mataas pa po yun. So kung meron po silang nais bilhin na bisikleta or e-bike or e-motorcycle, e-scooter, ito po ang produktong in-offer namin sa ating mga kwalipikadong miyembro.
1: Okay. Attorney, meron po mga nagsasabi na dagdag obligasyon lang daw ito. Ano po masasabi niyo rito?
0: Tama po yan. Magandang punto po. That's why ang GSIS po ay hindi naman po ito ini-impose. Ito po ay binubukas namin for those members natin na meron pangangailangan. Sabi nga natin, wala namang one-size-fits-all solution. And this GBEL loan is part of our continuing offerings to our members. Kasi last month lang po, dahil nga po sa pagtugon ng GSIS sa nadeklarang energy emergency, nag-launch po tayo nung balik-ginhawa. Doon po, binalik natin ang loan amortizations natin mga miyembro for 3 months. Tapos last month din also, nagbukas tayo ng GSEL naman, ang ginhawa solar energy loan. So kung gusto magkaroon ng solar panel, etc. So ito po ang latest offering namin. Tama po yan, it might not be applicable to all, but at least for the members na kailangan, ito po ang produktong para sa kanila.
1: Okay. Attorney, pakipaliwanag po sa amin itong application process sa loan program na ito, both po dun sa GBEM at GSEL, para po sa mga interesado miyembro ng GSIS. At paano po tinitiyak ng GSIS na ito ay gagamitin? Halimbawa, ang isang miyembro ng hiram at gagamitin niya ito doon sa under that category, doon sa electricity mobility loan at doon sa solar energy.
0: Tama po. Napakagandang tanong yan, Sir Joshua. Lahat po ng loans ng GSIS ay nare-reach na po through our GSIS mobile touch na application po. So, at the convenience of your smartphone, hindi nyo na po kailangan pumunta sa mga opisina o tanggapan ng GSIS, pwede na po kayo mag-apply ng loan. Just log in and napaka user-friendly naman po ng ating loan, ng ating ang functionality ng ating ng app. Hinggil po sa katanungan nyo, paano po masisiguro na ang miyembro na nag-apply for a particular loan use it as such? Tama po yan. Kasi baka nga naman malihis po. Part po ng programa namin sa pagbigay ng GSEL at GBEL ay ang pag-audit po ng GSIS hinggil sa proceeds po ng inyong loan. That's why, for example, sa GBEL po, para po kayo makapangutang ay kailangan magsumiti kayo ng invoice or ng resibo po ng inyong biniling e-bike or electronic mobility device. So, pag kami po ay nag-audit at nalaman namin na hindi po siya nagamit sa takdang paraan, ang loan po ng miyembro ay magiging due and demandable. Meaning, the entire principal po ay pwede na po namin singilin sa kanila. Yun po ang penalty laban sa kanila. In the same way po, sa GSEL po, within a 6-month period, ini-inspect po ng GSIS yan kung talaga po nakabit sa kanilang tahanan yung kanilang pinurchase na solar panel system. So, ganun po ang hakbang na ginagawa ng GSIS para po masiguro na ang loan na kanilang kinuha ay nagamit sa takdang paraan po.
1: Okay.
0: The way we intended it to be.
1: Alright. Attorney, nabanggit mo kanina up to 300,000 pesos with 5% interest and no service fee. Ano pa po yung mga ibang loan features at payment terms po nito?
0: Opo. So, 5% po, tapos 36-month amortizations po yan. So, kung kayo po ay kukuha ng vehicle na 300,000 pesos, ang monthly amortization nyo po ay papatak na 9,500. At yun po ang pesos for the first year. Pero nga, sana po, yung mga mag-a-avail ay ingat pa rin sila para po huwag sila ma-aksidente.
1: Okay. At para naman po sa mga kwalipikadong miyembro, paano po nila malalaman na maaari nila itong ma-avail at itong ginhawa bike and e-mobility loan program? Makikita din po ba ito doon sa app, mobile app na nabanggit nyo kanina?
0: Opo, nandun po, malalaman po nila. But generally po, meron naman po tayong usual qualifications for our members for them to be eligible to avail of our loans. Sa Jubel po, ang requirement po namin in terms of service, dapat po nakapagservisyo na sila ng opo. Nandun po, malalaman po nila. But generally po, meron naman po tayong usual qualifications for our members for them to be eligible to avail of our loans. Sa Jubel po, ang requirement po namin in terms of service, dapat po nakapagservisyo na sila ng at least 3 years sa gobyerno. At the usual na qualifications po, dapat hindi sila naka-leave without pay, dapat wala silang due and demandable or loan in arrears laban sa GSIS. Dapat po ang kanilang ahensya ay hindi tagged or suspended. At yung pinaka-importante po, at the end of the process, kapag ang kanilang net take-home pay po ay dapat hindi bababa ng 5,000 pesos. Kasi okay po, pag nag-apply po sila sa GSIS Touch na app, ang meron po kaming fino-forward sa kanilang ahensya dahil ang ahensya po nila ang magde-decide whether or not they have paying capacity. Kapag meron pong paying capacity, dahil makakatanggap pa rin sila ng 5,000 pesos after the deductions, magta-transmit po ng file sa amin yan, and within 24 hours po, makikredit na po namin sa kanilang bank accounts, whether it's Land Bank or Union Bank, ang proceeds po ng loan.
1: Okay. Attorney, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga GSIS members na nakatutok po sa atin sa ngayon.
0: Okay. Unang-una po, Sir Joshua, nagpapasalamat po kami ulit for giving GSIS the opportunity to broadcast the latest offering of GSIS. Para sa ating mga miyembro, ito nga po ang latest offering ng GSIS. Sunod-sunod po yan, di ba? Balik Ginhawa, Giselle, Jubel, and we still have other items on the table na pinag-aaralan namin dahil kami naman po sa GSIS, through our President and General Manager, si PGM Veloso, ay ang marching orders po sa amin ay tuloy-tuloy po ang pag-aaral kung paano mapapaginhawa ang buhay ng ating mga miyembro, both active members and pensioners. Kaya nga po, meron din po kami na re-receive na clamor dito sa Jubel. Paano po yung mga pensioners natin? Kasi right now, it is limited to active members. So pati po yung pinag-aaralan namin. And as soon as we have a conclusion to that, babaguhin po namin ang programa kung ito po ay nararapat. But as far as GSIS is concerned, kami po ay narito to make sure na patuloy kami magbibigay ginhawa sa ating mga miyembro. Maraming salamat po.
1: On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, GSIS Executive Vice President Attorney Joseph Philip Andres. Thank you, sir. Samantala, sa iba pang balita, malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Japan Defense Minister Shinjiro Koizumi sa isang courtesy call sa Malacanang. Tampok sa kanilang pagpupulong ang patuloy na pagpapalakas ng strategic partnership at defense cooperation ng Pilipinas at Japan. Kasabay ito ng paglahok ng Japan sa balikatan exercises kung saan umaabot sa 1,400 na personnel ng Japan Self-Defense Forces ang nakibahagi sa pinalawak na multilateral drills kasama ang Pilipinas at United States. Ayon sa Pangulo, magandang senyalis ito ng solidarity habang maayos na naisasagawa ang mga pagsasanay militar. Tinalakay din sa pulong ang paparating na state visit ni Pangulong Marcos Jr. sa Japan ngayong buwan. Samantala, pinangunahan din ng Pangulo ang ikasyam na pagpupulong ng Economy and Development Council. Tinalakay naman dito ang mga hakbang upang matugunan ang mga kasalukuyang hamon sa ekonomiya ng bansa. Kabilang na ang pagpapalakas ng mass transportation sa pamamagitan ng mas pinabuting railway network at pagpapalawak ng kakayahan ng Philippine Coast Guard upang mapanatili ang seguridad at kaayusan sa karagatan ng bansa. Patuloy ang mga hakbang ng Land Transportation Office o LTO para mas mapabilis pa ang proseso at mas maayos na serbisyo para sa ating mga kababayan. Ito ang tiniyak ng LTO matapos makapagtala ng 152 reklamo sa unang bahagi ng taon, kung saan 87% nito o dito ay agad na solusyonan. May report si J.M. Thompson.
2: Sinabi ni ARTA Director General Secretary Ernesto Perez na karamihan sa mga reklamo na kanilang naitala ay may kaugnayan sa mga aplikasyon, mga kinakailangan dokumento at ang mabagal na serbisyo ng ahensya. Paliwanag ng ARTA na sadyang malapit ang LTO sa reklamo dahil sa mga dokumentong hinihingi ng ahensya. Sa unang 3 buwan ngayong taon, nakapagtala ng 152 complaints kung saan 132 o 87% ng mga reklamo dito ay agad na nasolusyonan. Nadatna ng PTV News team si Rodante Yorak sa harap ng LTO Main sa East Avenue. Magpapadagdag siya ng code sa kanyang lisensya para makapag-drive ng motorsiklo. Dala na rin niya ang mga kinakailangan dokumento para mas mabilis ang magiging proseso nito. Git ni Rodante, mas mabuti na yung medyo matagal at maraming dokumentong kailangan kung pagmamaneho sa kalsada ang pag-uusapan.
3: Para sa akin naman po, mas maganda po talaga na matagal yung process bago tayo makakuha ng lisensya or makaano, para daan tayo ng driving school, para may knowledge tayo mga kapwa-driver na yung tamang proseso ng pagdadrive natin. Hindi lang porque mabilisan, wala ang alam sa arsada, sample nga po, pedestrian lane, hindi alam ng mga baguang driver yan.
2: Patuloy ang pagpupursige ng LTO na mas mapabilis ang proseso at mas maayos na serbisyo para sa ating mga kababayan. Ayon kay LTO Assistant Secretary Marcos Lancanilao, tinatanggap nila ang ganitong hamon kung kaya't puspusan at doble pa ang kanilang ginagawang aksyon.
4: Puspusan ang LTO na para reforma ang LTO. Nagsiba kami ng mga tao, nagpagaan kami ng mga sistema ng pag-transaksyon sa LTO. Nilist namin, nagbigay kami ng 3 months na extension. So, ginagawa namin ang lahat. Pero siyempre, hindi magiging epektibo ang reforma ng LTO kung hindi tutulong din ang mga kababayan natin. So, kailangan din tulong-tulong talaga. Kaya kapag may nakita silang mali, i-report nila.
2: JM Thompson para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
1: Sa pagpapatuloy ng Balikatan Exercises 2026, pinaputok sa unang pagkakataon ang Typhoon Missile System o mid-range capability ng Estados Unidos na nakadeploy sa Pilipinas, kung saan umabot sa higit 600 kilometro ang naging target. Si Patrick De Jesus sa detalye.
5: Bahagyang nagliwanag ang kalangitan ng Tacloban City Airport, kung saan pinaputok ang Tomahawk Land Attack Missile gamit ang Typhoon Missile System o mid-range capability ng US Army. Sa isa pang video na ipinost sa social media ni Philippine Army Training Command Commander Major General Michael Lohico, makikita ang nasa pool ng missile ang target na nasa Laur, Nueva Ecija, 1:33 ng madaling araw o matapos ang higit isang oras. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, bahagi ito ng Balikatan Exercises 2026. Mula Tacloban City, tinatayang higit sa 600 kilometro ang air distance patungo sa Laur, Nueva Ecija.
6: Kung mapapansin, bakit why, probably you might ask why Tacloban? Because during the survey, it is the parang the place that we can start with na doon i-launch, tapos passing through eastern seaboard and going inside the eastern part of northern Luzon and towards Port Magsaysay. The weapon system that were used was the Typhoon, the medium range capable missile, mm-hmm. armed with Tomahawk missile, designed to at least attack a land-based target, which is around 805 to 1,500 kilometers.
5: 2024 nang dumating sa Pilipinas ang Typhoon Missile System ng Estados Unidos para sa Balikatan. Pero ito ang kauna-unahang beses na pinaputok ang kagamitan sa isang live fire exercises. Naging katuwang naman sa pagsasanay ang mga Pilipinong sundalo.
6: May personal tayo ng Philippine Army doon sa mismong launcher, sa shooters, and also at the command and control center, in order for them to access yung the technical know-how on how it is being conducted from target acquisition, let's say from finding the target, fixing it, tracking it, and deciding, and up to the engagement.
5: Inalmahan ng ilang progresibong grupo ang naturang pagsasanay, kung saan ayon sa Koalisyong Makabayan, ang Tomahawk missile ay ang kaparehong armas na ginamit ng US para bombahin ang mga civilian infrastructure sa Iran at Gaza. At ngayon ay nagiging playground umano ang Pilipinas. Inaasahan na raw ng AFP ang mga ganitong reaksyon.
6: this is the appropriate time for us to get the technology, the technical know-how on how to conduct lalo na yung advanced capabilities such as the missile system. We are in the future, magkakaroon na tayo ng mga technologies to address threats. So, ang ating partner nation, an allied nation, is katuwang natin sa pag-acquire ng knowledge.
5: Muli ring iginiit ng AFP na ang mga isinasagawa nilang pagsasanay ay hindi nakatuon sa isang partikular na bansa dahil matagal na ring tinututulan ng China ang deployment ng Typhoon Missile System sa Pilipinas. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
7: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
3: Ang ating walang gutom program.
2: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
4: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
2: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
5: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
2: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
5: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
2: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
6: Salamat, Presidente. Okay,
5: salamat.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 101.
4: The doctors are in. Ang inyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo.

0: specific agenda, which is the regional and international issues. So it will still be part of the discussions.
1: But no binding agreement is expected to be?
0: Yes, it's a different one. The negotiations is a different meeting.
1: Thank you.
2: Sunod na tanong mula kay Ace Romero, Philippine Star.
3: ASEC, you mentioned that there will be a joint statement on the Middle East crisis. Do you see any challenge or any impediment or any ticklish issue with regard to that, given that the U.S. is a partner of the ASEAN and the U.S. is very much involved in the war in Iran? So how do you see the discussions with regard to that issue?
0: We're actually very confident about the declaration on that, on how ASEAN will respond to the Middle East crisis. We do not see any impediment. In fact, we are very encouraged by the commitment of all the ASEAN member states. The main purpose really here is for all the member states, ASEAN, to be able to come up with measures that will help us respond not only to the current situation now, but also to other future crises. And I want also to mention ASEAN centrality. That's very important, and it's also a priority of the Philippines as chair to uphold ASEAN centrality. And I think that's what we are seeing, especially for this outcome document.
3: Do we expect a strongly worded statement on the war on the Middle East, or maybe some categorical appeal for the U.S. and other parties to stop the conflict, which is disrupting supply chains?
0: The document is being negotiated, so I don't want to preempt it. But what I can share with you right now is there will definitely be a reference to that.
2: Okay, wala nang katanungan tungkol sa Harley Baldwin at IBC 13.
4: Hi, sir. Just a follow-up from an earlier question. Amid the energy emergency, will the President use the hosting of the 48th ASEAN Summit as an opportunity to secure additional oil supply for the Philippines, since some of our neighboring countries in the ASEAN are oil producers, such as Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, and Brunei?
0: So again, the negotiations are ongoing, but I don't want to preempt the result of what we will have after the summit. But we are, again, confident that what will come out of this is something that will be beneficial not only to the region, but especially to the Philippines. We are happy to see that all ASEAN member states are really united in finding a way for us to support each other. And that already includes whether one ASEAN country will need something and one ASEAN country will be able to provide something. So those are part of the negotiations.
2: Okay, wala nang katanungan tungkol sa ASEAN. Maraming salamat, ASEC Dax Imperial. Balik sa inyo.
0: Maraming salamat.
5: Thank you very much, ASEC Imperial. For such a very short notice, you were able to accommodate us. Thank you very much for such enlightenment. At bago po tayo mag-start sa inyong mga katanungan, gusto ko muna pong batiin ang ating secretary, Secretary Dave Gomez, na kasama po natin ngayon, maga, hapon. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
2: Unang tanong mula kay Junel Maribohok, UNTV.
6: Magandang hapon, Yusek. Baka may reaction po ang palasyo dun sa pagkakaaresto kay Franco Mabanta, PGMN founder, kaugnay dito po sa extortion case sa dating speaker.
5: Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay.
6: Follow up po, kilala po ba siya ng... kilala po ba siya ng Pangulo? Dahil sinasabing may papel daw itong si Mabanta dun sa online political campaigns noon na sumusuporta kay Pangulong Marcos.
5: Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong, dahil ito po ay mismong pinos ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nandiyan pa nga po si Harry Roque.
6: follow up sa inyo pong pagkakaalam, Yusek, ano po ang relasyon po kaya ni Mabanta sa mga Duterte?
5: Ay, kayo po ang magtanong sa kanya. Lalong-lalo na po, marami naman po yata siyang na-feature sa kanya mga articles na halos ay kumakalaban sa administrasyon.
2: Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
7: Hello po, ma'am. Si VP Saga po ay nagpa-interview sa The Hague sa Netherlands. And sinabi po niya na the country is facing a triple whammy from rising fuel costs, a weakening peso, and soaring inflation. At sinabi rin po niya na dapat tulungan ng pinakamahirap dahil baka sila ang gumawa ng krimen. And she also said na wala ng pera ang Pilipinas dahil sa utos ng DBM na i-check ang savings ng mga opisina. Any comment po dito? At hindi po kaya, hindi daw po ba aware si VP na ito ay para sa uplift funds?
5: Okay, unang-una, may kasama po ba siya mula sa mainstream media habang siya ay nagsasagawa ng kanyang press con? Press po ba talaga ang kanyang kasama? Tanong ko lamang po yan. Well, anyway, unang putok pa lamang po sa Middle East, February 28, nag-utos na po ang Pangulo kung paano matutulungan at marirepatriate ang mga kababayan nating Pilipino na mga OFWs sa Middle East. Unang araw pa lamang po yan, habang ang Vice Presidente ay nasa ibang bansa noon. Nagsagawa na po at nag-utos na po ang Pangulo sa DSWD kung paano natin matutulungan ang mga drivers. Ang mga tricycle drivers, PUVs, motorcycle taxi, lahat po. Pinatulungan na po at alam po nating lahat yan. Hindi lamang po yan. Mayroon pa pong fuel subsidy. At mayroon pa pong tupad project. At maliban po dyan, nag-create nga po ng uplift para po ma-monitor kung paano po matutulungan ang mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga nangangailangan. So yun po kasi ang nagiging problema sa isang opisyal na lagi pong nakabakasyon, hindi po niya nalalaman kung ano po ang nagiging programa ng gobyerno. Sa kasalukuyan po, tayo po ay abala sa ASEAN Summit, ang Pangulo ay abala sa ASEAN Summit, pero ang Vice Presidente ay nakabakasyong muli.
2: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
8: Hi, Yusek. Good afternoon po. Reaction na lang ng Malacanang sa another, doon naman sa trade of tirades and allegations sa pagitan naman ni Executive Secretary Ralph Recto and Batangas Representative Leandro Libiste. Hindi po ba pinagsasabihan ng palasyo si ES na huwag na lamang patulan ang issue? Kasi sabi kasi ni Representative Libiste, and I quote, "At sa totoo lang, enjoy na enjoy ako dito, lalo na't pinapatulan ako ng Little President at iba't ibang mga kongresista. Tinawag nga akong kulang sa pansin, di ba? Baka mas madismaya pa ako kung hindi nila ako papansinin."
5: Oh, di ba? Tanong niyo po, dapat bang patulan pa ni ES Ralph Recto? Eh di sana po ang mainstream media at ibang mga sokme, dapat hindi na rin siya patulan. Dahil ang sabi niya ay kulang lamang daw siya sa pansin. But anyway, ang Pangulo po ay nagkaroon po ng pagpupulong kasama si Executive Secretary Ralph Recto kahapon. At hindi po ito napag-usapan. So, kung meron man silang personal na alitan, sa kanilang dalawa na lamang po yun. At sa ating pagkakaalam ay sumagot na po si Executive Secretary Ralph Recto. At basahin nyo na lamang po kung ano ang mensahe ni ES Ralph Recto.
8: Thank you.
2: Sunod na tanong mula kay Luisa Cabato, Inquirer.net.
9: Good afternoon po, Yusek. What is the update on the government's response efforts to those affected by the recent activity of Mayon Volcano, especially since Albay has already placed several areas under state of calamity?
5: Yes, opo. Unang-una po, inutusan na po ng Pangulo ang lahat ng mga concerned agencies. At sa ngayon nga po ay nagbigay ng pinaka-update na report ang DSWD. Nakapagbigay na po ng 93,373 food packs, 1,402 ready-to-eat food boxes, and 7,634 non-food items. At nandun din po ang continuous debris clearing operations, kasama po ang, of course, ang Office of the Civil Defense, DPWH, BFP, PNP, LGUs, and other concerned agencies. Nandiyan din po ang pag-maintain, maintaining strict enforcement of 6-kilometer danger zone and evacuation protocols, and to ensure proper management and operations of evacuation centers, and to sustain, of course, the provision of essential services, kagaya po ng pagkain at iba pang mga pangangailangan, and provide health services to affected persons. And of course, kasama rin po dito, to provide veterinary care for evacuated animals and to conduct post-disaster assessments. So yun po, patuloy pa po hanggang sa ngayon ang pagmomonitor dito po sa nagaganap sa Mayon Volcano, sa Albay.
2: Sunod na tanong mula kay Carl Magada, Daily Tribune.
10: Yusek, may we have an update on status of Dole Secretary Laguesma? Meron po kasi mga balita na sinasabi nila na meron ng sakit and baka possibly mapapalitan na siya.
5: Pagka po meron na po akong update, ay ipapahayag ko po sa inyo agad-agad.
10: Thank you.
2: Okay, wala nang tanong mula sa Cebu Media at sa Malacanang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Claire.
5: At bago tayo magtapos, Philippine National Police patuloy na pinagkakatiwalaan ng maraming Pilipino. Ayon ito sa pinakabagong tugon ng MASA survey na isinagawa ng Okta Research mula March 19 to 25 ngayong taon. Lumalabas sa survey na 63% ng mga respondents ang patuloy na nagtitiwala sa PNP, habang 61% naman ang nananatiling kontento sa pagganap nito sa tungkulin sa first quarter ng 2026. Ayon pa sa ulat ng Okta, naitala ang pinakamataas na trust rating ng PNP sa Mindanao, kung saan umabot sa 74% ang patuloy na nagtitiwala. Sinunda naman ito ng Visayas na may 66% trust rating at Balanced Luzon sa 59%. Pagdating naman sa performance rating, nakakuha ang PNP ng 69% sa Mindanao, 63% sa Visayas, at 59% mula sa Balanced Luzon. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents mula edad 18 pataas. Sa kabila ng nananatiling mataas na tiwala ng taong bayan sa ating mga kapulisan, patuloy nagagampanan ng ahensya ang sinumpaan itong tungkulin na protektahan at paglingkuran ang sambayanang Pilipino.

At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay handang mag-alay ng talino at kasanayan para sa ikauunlad ng bayan. Og dinhi, natapos ang atong press briefing. Maayong adlaw, alang sa bagong Pilipinas.

0: sa ikauunlad ng bayan. Og dinhi, natapos ang atong press briefing. Maayong adlaw, alang sa bagong Pilipinas.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
5: Mga maitutulong sa maagap na pag-responde ng mga opisyal ng mga bansang kasapin ng ASEAN. Ayon pa dito, sa kay kuninperma rin ni Assistant Secretary Imperial na yung Myanmar nga, yung Permanent Secretary for Ministry ang dadalo at yung kanilang SOM leader ang magre-represent sa Myanmar. Samantala, yung sampu pang mga kasapin ng ASEAN ay yung mga heads of state or kana mga leader ay pupunta dito sa Cebu at magsisimula na nga, magsidakingan mamayang gabi itong mga members ng heads of state ng mga ASEAN member countries. With regards naman sa code of conduct, kaugnay doon sa South China Sea, naroon din posibilidad na ito ay mapapag-usapan. Samantala, yung kaugnay naman no, sa itong sinasabi na possible no, na pagtutulungan sa pagbibigay ng fuel sa ating mga ASEAN member countries dahil nga yung ibang mga kasapi ng ASEAN ay meron silang enough na supply ng fuel ay kung maaari bang mabigyan ang Pilipinas o maaari bang makakakuha ng supply ang Pilipinas ay ayon kay Assistant Secretary Imperial, maaari itong mapag-usapan ngunit hindi na siya nagbigay ng karagdagang detalye upang hindi naman ma-preempt no, itong mga gagawing discussion no, simula bukas. Samantala, sinabi naman ni Assistant Secretary Claire Castro na itong ang pagdakip no sa kay PGMN Franco Mabanta ay anya na hindi ito kilala ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ngunit ayon sa kanya posible na kilala ito ng mga Duterte dahil nagpakita rin siya ng mga arawan kung saan nga nakasama itong si Mabanta, si dating Pangulong Rodrigo Duterte at maging si Vice President Duterte at kasama rin si dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Aniya na nagpapatuloy yung mga ginagawang pagtulong ng ating pamahalaan sa mga naapektuhang OFW doon sa Middle East at posible dahil nga sa ayon sa kanya nagbabakasyon yung Vice Presidente kaya hindi niya alam yung mga tulong na ibinibigay ng ating pamahalaan sa mga apektadong mga OFW. Kaugnay naman sa alita ni Executive Secretary Ralph Recto at nito ng Congressman Libiste ayon sa kay Undersecretary Castro na hindi ito napag-usapan ng Pangulo, ngunit itong nasabing alitan ay personal na ito no, or in between na ni na Executive Secretary Recto at ni Congressman Livis. So, with regards naman doon sa tulong para sa mga apektado ng nangyari sa Bulkang Mayon, patuloy rin yung ginagawang tulong ng ating gobyerno sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kung saan nagpadala na ng mga food and non-food items yung mga clearing operations at maging yung provision no, ng lahat ng mga social services na kinakailangan ng mga apektadong residente at maging veterinary care para sa mga hayop na na-evacuate din dahil sa pag-alboroto nitong Bulkang Kandaon. At masaya ibinalita ni Undersecretary Claire Castro na nananatiling mataas ang trust rating ng PNP. Maging ang doon sa may Mindanao area kung saan nakakuha ito no, ng pinakamataas na trust rating base na rin sa naging survey ng Okta Research. So far, ito muna yung mga kaganapan mula dito sa International Media Center ng 48th ASEAN Summit and Related Meetings dito sa Lapu-Lapu City, Cebu. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang.

0: sa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
1: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
0: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
2: Salamat, President.
3: Okay, salamat.
4: Ako po ay si Halipa Swahili na empleyado po ng Western Mindanao State University sa Buanga City. Regarding po sa energy natin dito sa pamahalaan natin, kami po, yung sa bahay namin, sinisirado namin yung mga rep namin, yung mga lata, yung mga malalaking mga gamit, yung ilaw na lang. At yung regarding din sa transportation namin, pati yung anak ko, yung dati dalawang motor ginagamit namin, so ngayon, isa na lang ang gagamitin namin. So dalawa na lang kami nag-aangkas para magpunta dito sa eskwelahan.

0: ng ating bansa, natatangi ang kultura at mga tradisyon. Taglay ang mga tanawing nagdudulot ng saya.
1: Tuklas Pilipinas!
0: Umaapaw sa masasarap na pagkaing matatakam ka. Idagdag mo pa ang mga Pinoy na magigiliw sa bisita. Kaya it's more fun in the Philippines talaga. Huwag nang maghintay pa. Tuklas Pilipinas na with Carmi Isles dito sa Radyo Pilipinas 10:17 AM.
2: 16 minutes after 2 o'clock, magandang hapon po sa inyong lahat. Si Carmi Isles po ngayon kasama para sa Tuklas Pilipinas. Today is May 6, 2026. Sa bahaging teknikal lang, kapartner po natin, Ate Uto Evangelista, Ate Josie Gonzalez, sa transmitter side po, si Kuya Robin Celes. Kwentuhan, kitahan po tayo gamamayang 2:55 ng hapon. Kwento ko muna sa inyo na yung ilang mga kaganapan po sa job fair po, no? That's the 124th Labor Day job fair po sa Tayaba City, no? Ang Tayaba City po ang host for this province-wide activity po ng dole, ng peso, and of course, the national government. At ang tema po, disenteng trabaho para sa lahat. Isenteng trabaho para sa lahat. Yan po, no? More than 1,400 job vacancies po ang iniaalok ng 11 local companies po, no? Para sa ating mga kababayan, hindi lamang po sa Tayabas, hindi lamang po sa Lucena, kundi sa lahat po ng mga kababayan natin na naghahanap po ng trabaho. And congratulations po. Kanina, bago kami umalis, as of like 11 AM, meron na po agad 4 na job on the spot, no? Na-hired on the spot po, no? Ibig sabihin, tanggap agad sila after the interview po ng mga employers natin kanina dyan po sa jobs fair na yan. Nakakatuwa dahil kita mo yung eagerness ng iba. Eh, talagang halimbawa hindi pa sila na-hired on the spot dun sa isang company. They would go to another, no? Kasi yun naman. That's why may tinatawag po sila na job shopping areas. Kasi dun po sila mamimili, no? Yung mga job seekers po natin. Doon sila mamimili ng mga a-applyan po nila na kumpanya o trabaho po, no? So, ayun. Sabi nga natin, inilalapit po sa ating mga kababayan yun pong trabaho, no? Paulit-ulit ako ng pagsasabi, pero pag wala kayong trabaho ngayon, choice nyo na po yan. Imagine 1,456 in total job vacancies, no? Ang sasabihin ng iba, hindi naman po qualified yan para sa amin. Ang dami po, no? Hindi lang naman ito, unang pagkakataon na nagkaroon po ng jobs fair. And lumapit lang po kayo sa peso, may palaging mayroong iniaalok na mga trabaho po para sa lahat ng ating mga kababayan.

Ayun, no? So, ang isa pang maganda po sa jobs fair na ito, merong mobile services, no? So, kung dati, kami ni Ate Mara nagkukwentuhan kami kanina, sabi namin, dati nun talagang iisa-isahin mo yung mga opisina, yung mga tanggapan po ng SSS Pag-ibig PhilHealth, pati ng BIR, para po makakuha ng mga requirements. Ako nun, hindi pa ako na-hire sa trabaho, inasikaso ko na yan, kasi ang dami kong narinig na, kumuha ka na nito, kumuha ka na ng ganyan, kasi once you get hired, ito rin talaga yung mga requirements na kakailanganin. True enough, siguro mga 2 weeks after graduation, inasikaso ko na talaga siya. Kumuha ko ng SSS number, Pag-ibig number, PhilHealth number, yun, nagpa-member po tayo dyan, plus yun nga, yung sa BIR, no? Tapos sabi ni Ate Mara, grabe haba ng pila noon. Totoo naman, hanggang ngayon naman, di ba, talagang laging maraming kliyente yung mga opisina po na yan. Pero sabi ko nga, ang diskarte ko noon, ang ginagawa ko, mga pahapon ako pumupunta, mga 4 ako pupunta dyan. Ito yung mga oras na medyo hupa na yung mga tao, no. Pero di ba, lagi namang dati, no, ang usual po na oras is 8 to 5 PM po, no, yung mga opisina yan. So, ginagawa ko, bumunta ko doon ng mga 4 PM. Doon talaga ang bilis ng transaction. Kaya kayo guys, gawin nyo din yan, ano. Pero, wag naman lahat, kasi baka lahat ganyan na maging mindset. Wala nang matira sa umaga, lahat na sa hapon, ano. So, yun. Yun po ang ginawa ko dati. Kaya po, kung may mga nakikinig po tayo dyan na mga kakagraduate lang, gawin nyo rin po yan. Mag-apply na, mag-registro na po kayo, kumuha na kayo ng mga necessary documents na yan kasi kakailangan niyo po yan once you get hired. At ang maganda sa job fair na ito, no, palagi naman, no, may mga mobile services na tayo na inilalapit na ultimo po itong mga servisyo na ito at wala pang bayad, di ba? Minsan kahit halimbawa hindi ka pinalad na ma-hire on the spot o sinabi sa'yo na tatawagan ka, okay na din yun kasi na-avail mo yung mobile services na hindi ka mapupunta kung saan saan ang opisina kasi nasa one-stop shop na siya. Nandun ang SSS, Pag-ibig PhilHealth, BIR para po asikasuhin, ano. Ang daming services, no, sabi nga, inilalapit na ang trabaho, binibigay na, sinusubo na po sa inyo. Kayo na lang talaga yung iniintay na magtrabaho kasi minsan baka po wala sa employer ang kakulangan sa trabaho kundi baka po yung may katawan na mismo yung ayaw naman magtrabaho, ano, kaya kilos na kayo, no, hanggang alas 4 pa po yung jobs fair na yan sa City Hall po, no, ng Tayabas sa Barangay Baguio. Also, bukod po dyan, alam nyo guys, sabi ko nakakatuwa naman sa Tayabas because they have this so-called e-community center, no? Paano yung e-community center? Mga kaibigan, sila po, no? Diba, hindi naman po lahat ay very techy or hindi naman po lahat ay familiar on how to book an appointment online kapag kukuha po tayo ng NBA clearance, police clearance, magpapa-appointment tayo para sa DFA for our passport, no? So, yung Tayabas, nag-create sila ng isang grupo or isang team po na tutulong sa ating mga kababayan. Kasi kung pupunta po kayo sa mga computer shops, may bayad pa po yan, ano? Yung servisyo nila ng pagtulong sa inyo sa pagpapa-appointment online, may bayad. But this time, the Tayabas LGU, no, in collaboration with the Dolly and the Peso, nag-create na po sila ng isang grupo na tutulong po sa lahat ng ating mga kababayan na makapagparehistro or makapag-book ng appointment online. So yun, nakakatuwa dahil again, inilalapit na po sa lahat ng ating job seekers.

I also would like to ano po ha, to commend yung Tebas LGU itself, kasi very accommodating po sa lahat po ng aming mga inquiry kanina, 'di ba? Naramdaman natin kung paano pinahalagahan po yung kumbaga yung activity kanina, plus yun nga, grabe rin yung caring sa lahat ng job seekers noon. Na ultimo kami na paggama ng kaming job seekers. Oh, bata namin sa ano na 'yan. Sa sa lagay na 'yan. Anyway, yung po yung mga kaganapan hanggang 4 PM pa po yan. Sana pupuntahan nyo pa sa mga, please tumayo kayo sa kinahihigan nyo. Tama na ang cellphone, maghanap po kayo ng trabaho. Pero minsan, ano, one time may nakausap ako from Peso or from Dolly ba yun, na minsan, yung unemployment din ay nangyayari kahit na na-hire na po yung isa pong individual, because hindi na-hire sila pero hindi tumutuloy sa trabaho. Nakakalungkot yun, ha, kasi ang dami naghanap ng trabaho, and we have to be grateful na ito may iniaalok, may ibinibigay sa atin. Ano. So minsan, tinatanong naman ng employer kung talagang gugo ka ba or hindi, kasi ang place of assignment is not near your location, no? So you better check it, no? And sometimes yung taking the risk, no? Or trying to go out of your comfort zone, mas mainam po yan. Ano pa ang ating i-discuss ngayon pong hapon?

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Senador Panpilo Lacson naniniwalang walang iisang mastermind sa likod ng flood control scandal. Mula sa Senado, narito ang live report ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Okay, Senate Bill ng Committee Chairman Senator P. Lacson, walang maituturing na isang mastermind sa likod ng flood control anomaly. Ayon kay Lacson, may mga organized na grupo para regional at district offices ng DPWH na siyang kusang napakalakad ng anomalya. Maniniwala ng senador, walang isang tao na nagtutos sa lahat ng regional director kahit paanya sa DPWH secretary para gawin ang anomalya at ang mga mastermind ay yung mga regional at district directors. Nang tanongin naman kung paano ituturing si dating House Appropriations Committee Chairman Zaldi po ang sinasabing nagmanipula ng pondo para sa flood control projects, sinabi ng Blue Ribbon Committee Chairman na depende sa ebidensya pero maaaring wala siyang kontrol sa lahat ng lugar at kabuoang katiwalian. Hamon naman ang senador sa magustong magdiin sa mga opisyal ng gobyerno bilang mastermind ng kontrobersiya, magpresenta sila ng ebidensya. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Pin.
3: I think bawat region or bawat district engineer merong mastermind. I don't think there's an overall mastermind kasi nga, di ba, ano to eh, driven by greed. Tsaka sabi ko nga, di ba, ano, parasitic eh, para bang walang tigil na lang ano, but merong organized na grupo pero within a certain agency, within a certain district engineering office like the Bulacan. Yun, talaga sindikato yun.
2: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pagpapalakas ng 4Ps program makakatulong sa pagtawid sa kaginhawaan ng mga pamilyang mahihirap ayon kay House Speaker Boji D. III. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Iginiit ni House Speaker Faustino Boji D. III na nananatiling matatag ang pangako ng pamahalaan na iahon sa kahirapan ang mga pamilyang Pilipino. Ito'y matapos aprubahan ng Kamara sa 3rd huling pagbasa ang panukalang magpapalakas at magpapalawag sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Layo ng House Bill Number 8647 o patuloy ang Pantawid sa Pamilyang Pilipino Act na palawakin ang saklaw, dagdagan ng benepisyo at pagbutihin ang implementasyon ng Conditional Cash Transfer Program para sa mga mahihirap na pamilya. Ayon kay D, mahalaga ang pagpapalakas ng 4Ps upang maputol ang siklo ng kahirapan sa iba't ibang henerasyon at mapanatili ang mga naaabot na tagumpay sa social protection. Ayon sa House Leader, habang dumarami ang hamon na kinakaharap ng ating kababayan, mas kailangan nila ang tulong kaya kailangan palakasin, palawakin at pagbutihin ang 4Ps. Aamyendahan ng panukala ang Republic Act Number 11310 upang gawing mas responsive ang programa sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin at iba pang hamon sa ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kakayahan ng Philippine Army at US Army sa iba't ibang warfighting domains pinahusay sa Balikatan Exercise 2026. May live report si Diane Layar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Yasa Omar, pinahusay na magkasanib na tropa ng Philippine Army at US Army ang kanilang kakayahan sa iba't ibang warfighting domains bilang bahagi ng Balikatan Exercise 2026. Sumabak ang 2 pwersa sa chemical, biological, radiological at nuclear, gayon din itong explosive and ordnance disposal, jungle training survival at air survey operations. Sa Camp Aquino sa Tarlac City, nagsana yung mga sundalo ng Philippine Army at kanilang counterparts mula sa US Army ng mock chemical scenarios upang paigtingin ang kanilang response capabilities laban sa mga banta. Layo nitong palakasin ang interoperability at kahandaan sa mga kompletong battlefield environments. Samantala, nagsagawa din ng peer survey drill sa Dingalan Aurora itong mga tropa upang suriin yung kondisyon ng underwater structures habang pinangunahan ng Philippine Army Special Forces ang Jungle Survival Training para sa US Army Soldiers sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Nakatakda na magtapos ang Balikatan Exercise sa May 8. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Diane Lear. Bureau of Internal Revenue, BIR, nagpaalala sa taxpayers na mag-file ng AITR bagong deadline sa May 15. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinaalala na ng Bureau of Internal Revenue ang lahat ng taxpayers na mag-file at magbayad ng kanilang 2025 annual income tax return bago sa itinakdang deadline sa Mayo 15, 2026. Ayon sa BIR, siyam na araw na lamang ang nalalabi para maisagawa ang paghahain at pagbabayad ng buwis gamit ang iba't ibang paraan tulad ng BIR, electronic platforms, authorized agent banks at iba pang online facilities. Maaari rin gamitin ng mga taxpayer ang e-tax filing at tax assistance centers kabilang ang BIR National Training Center sa Quezon City. Mayroon ding e-lounge sa mga revenue district offices kung saan libre ang electronic filing. Una nang pinalawig ang deadline mula Abril 15 hanggang Mayo 15 ngayong taon upang mabigyan ng sapat na oras ang mga taxpayer at maiwasan ang penalties. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: 56.6 million pesos na halaga ng hinihinalang ilegal na droga naharang sa Ninoy Aquino International Airport ayon sa Bureau of Customs. Nagbabalita si DK Sarate.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Napigilang makapasok sa bansa ang ilegal na droga na tinangkang may puslit ng dalawang Pilipina sa Ninoy Aquino International Airport kaninang umaga. Ayon kay Commissioner Ariel Nepomuceno, inilagay sa loob ng dalawang maleta ang mga improvised na pouch na naglalaman ng mga hinihinalang shabu. Para maitago ang laman, hinaluan pa ito ng mga pakete ng kape at ibang personal na gamit. Pero dahil sa maigpit na seguridad, nabisto ang 8,000 na grams na hininalang shabu na nagkakalaga ng 56.6 milyong piso. Tiniyak ng BOC, katuwang ang iba pang ayensya ng pamahalaan na mananatiling naka-alerto sa pagprotekta ng border ng Pilipinas para na rin sa kaligtasan ng mga Pilipino. Ang mga naaresto, partikular itong dalawang babae na pasahero na galing sa Cambodia, ay nasa kustodiya na ng mga otoridad na naharap sa kasong Section 4 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: This is a public service announcement.
0: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko

0: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
1: Ng ating walang gutom program.
0: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
2: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
0: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain

0: action ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
1: Salamat, President.
2: Okay, salamat.
3: Pinoy Kultura! Pinoy Kultura! Eto na, ang programang nagpapakita na It's Cool to be Pinoy! Alamin kung gaano kakulay ang ating kultura, kasaysayan, sining at musika. Mamangha sa mga tradisyon at selebrasyon na nagpatibay sa ating pagpapahalaga at paniniwala. Pinoy Kultura! Kasama si Mara Pepanyo Grazula dito sa Radyo Pilipinas Lucena, 10:17 a.m.

12 minuto makalipas po ang alas 3 ng hapon. Isa pong magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon po ay May 6, 2026 at sumasa nyo na po itong ating palatuntunan, Pinoy Kultura, dito lamang po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Tayo po ay live sa 1017 sa inyong mga radyo. Kami po ay may official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Lucena. Pwede nyo pong i-follow itong aming Facebook page para palagi po kayong updated sa mga nangyayari dito sa ating lokalidad, lalo na nga po dito sa Lucena, sa buong Quezon, sa buong Calabarzon at kahit po Mimaro. No? Kasama po yan sa aming mga kinukuhaan ng balita. Mindoro, Marinduque, syempre yung dalawang Mindoro, Oriental at Occidental, tapos Marinduque and Romblon. Dito po sa ating palatuntunan, Pinoy Kultura, tinatalakay po natin ang iba't ibang mga paksa may kaugnayan po sa kultura, tradisyon, history, no? Paniniwala ng mga Pilipino. Kahit po mga superstitious beliefs, no, pinag-uusapan natin dito. Hindi para papaniwalain, hindi para hikayatin ang ating mga kababayan na maniwala, no. Nasa sa inyo po kung maniniwala kayo. Pero bahagi kasi 'yon ng ating kultura, no, bilang mga Pilipino, yung mga superstitious beliefs. Alam niyo po, ako naman hindi ako mahilig maniwala, ano po, sa mga pamahiin, lalo na nga po kung may kailangan akong gawin, lalo na po kung makakaapekto siya sa aking desisyon. Pero kung hindi naman, no, none of the above, ay di go, yan, lalo na nga po kung ipinipilit ng mas nakatatanda. Pero yun nga po kung halimbawa po ay sa tingin ko, may hirapan akong gawin siya o kaya po magre-require yun ng karagdagang effort on my part, o kaya po yun, pinakamahalaga yun kung maapektuhan yung aking pinlanong gawin, no, sa buhay, hindi ko yun sinusunod. Yan. Halimbawa po, no, halimbawa, yung aking tiya, nung kami po ay nagpagawa ng bahay ng aking asawa, natapos kami ng pagpapagawa, ang target talaga namin matapos yung bahay ng July. Pero for some reason, syempre yun naman pong estimate ng gumagawa, eh hindi yun eksakto, no? So, yung una niyang sabi, July daw, tapos na yung aming bahay. Pero natapos yung bahay namin ng Agosto. Eh di ba ang Agosto raw po ay ghost month, di ba? Kasi raw po yung August ay may ghost, yan. Ghost month daw po kasi ang August. Eh kaso mo, yung amin pong mga gamit, umupa kami ng isang maliit na bahay para dun sa aming mga gamit kasi wala kaming mapaglagyan. Tapos yung bayad namin sa upa, matatapos na ng August din. So wala na kaming pang-upa sa kasunod na buwan. Kaya po kinailangan na namin, sabi namin, kailangan na nating lumipat ng Agosto. Yan, katapos-tapusan po ng Agosto, hindi kami napigilan ng aming tiya, no. Sabi niya, wag daw muna kaming lumipat ng bahay ng Agosto, September na daw dahil yun nga raw po ghost month. Sabi namin, wala na kaming pang-upa dun sa bahay na inupahan namin para sa mga gamit. At maaapektuhan nun yung aming budget, no? At lipat na rin kami kasi nakatira kami dun sa bahay ng kapatid ng asawa ko, no? So,

0: yun, napaka inconvenient kung manatili pa kami na kami ay nakikitira, no, sa bahay ng kapatid ng asawa ko, tapos umuupa pa kami para sa mga gamit. May bahay naman na kami, buo na siya, no. August nga lang kaya hindi namin malipatan agad 'yan. Pero katapos-tapusan po ng August ay lumipat na rin kami, no. Hindi namin sinunod yung aming tiya, pero ang kanyang pamahiin daw po ay ghost man. Sabi ko, tiya, ikaw po ay sumisimba ka naman pero naniniwala ka sa mga ganyang pamahiin. Kasi sabi po ng ng simbahang Katolika, para po sa mga katulad ko, katulad namin, no, ni Ate Jose na Katoliko, wag daw po tayong magpapapaniwala sa mga ganyang pamahiin, no, na hindi naman po pinapractice o hindi po itinuro sa atin ng simbahan. Ang atin pong gawin lang paniwalaan ay kung ano yung itinuro ng ating simbahan. 'Di ba? Sa Katoliko walang mga ganyan. 'Di ba? Yun pong pagpuputol ng rosaryo, no, bago po ilibing ang isang namayapa. Kapag po kasi practice po ito, no, kapag po ang isang namayapang Katoliko so siya po ay namayapa, dilalagyan siya ng rosaryo sa kamay at bago po ilibing, yung iba pinuputol po yung rosaryo. Hindi raw po tama yun, sabi ng simbahang Katolika, no? At hindi po yun itinuturo ng ating simbahan. Kaya po yun, pumili rin tayo ng papaniwalaan, and kahit po wala nga tayong paniwalaan, no? Kasi nga po yan naman ay mga pamahiin, pero yun, bahagi naman yan ng ating kultura. At minsan napapaniwala tayo kasi kinalakihan natin yun, 'di ba? Ako po ang aking ginagawa pa ngayon na superstitious sa belief ay yung pagsasabi po ng tabi-tabi po, no? Kasi sasabihin mo lang naman, 'di ba? Naniniwala rin kasi ako na may elemento sa mundo na hindi nakikita. 'Yan. Again, kanya-kanya pong paniniwala 'yon. Kaya po kapag dumadaan ako sa masusukal na lugar, halimbawa, o kaya po ay isang lugar na may malalaking puno, mga tipong ganyan, tabi-tabi po. Wala namang masama, di ba, kung sasabihin mo yan. Tabi-tabi po, makikiraan po, huwag niyo po akong gagalawin dahil ako po ay mabuti namang tao. Ganun pa yung sinasabi ko, no? Hindi ko po hangad ang kapahamakan yan sa inyo. Ayan. So, bahagi po yan syempre ng ating kultura, no? Kaya minsan po pinag-uusapan natin 'yan. Masyadong mahaba yung aking intro. Intro pa lang po talaga 'yon, no? Kasama po natin sa ating master control si Ate Josie Gonzales. Kasama rin po natin si Ate Utoy Evangelista. Sa atin naman pong transmitter site, kasama po natin diyan si Kuya Robin Celis. Ang pag-uusapan talaga natin ngayong hapong 'to, hindi po pamahiin na ipasok ko lang, no? Ang pag-uusapan talaga po natin ngayon, alam niyo po ba na tayo po ay nagpadala, no, ng satellite sa kalawakan? Ito po'y ginawa ng mga Pilipino. Oy, yan. May satellite pala tayo, no? Nakapagpadala pala tayo ng satellite sa kalawakan. Yan. Mamaya po pag-usapan natin, 10 years ago, alam niyo po ba na 10 years ago na, no, matagumpay po na nailagay sa orbit ito pong Diwata 1. Naalala nyo po ba si Diwata 1? Ito po ay trending na usapin, lalo na po sa community ng mga mahilig sa astrology, no? Si Diwata 1 na ilagay successfully sa ating orbit. Yan, ito po yung kauna-unahang satellite na dinisenyo at ginawa ng mga Pilipino. Okay? Pero bago yan, kanina po kasi galing kami sa Tayabas ni Carmi Isles. Kinover po namin yung Labor Day Job Fair ng Peso, Tayabas, at katuwang po dyan ang Dole. Siyempre, hindi na po Labor Day, no? May 1 po kasi ang Labor Day. Pero binigyan daw po kasi ng pagkakataon ng Peso at ng Dole yun pong mga job seeker na mas makapaghanda. Kaya po ngayon, ginawa ito, May 6. Yan po ay hanggang alas 4 ng hapon. Kung kayo po ay ngayon lang ninyo nalaman sa pamamagitan po ng ating programang ito, abot na abot pa po kayo, no? Pwede pa po kayong mag-apply diyan. Mahigit 1,400 po yung mga bakanteng trabaho na inilatag po riyan, no? 1,456 kung di po ako nagkakamali na job vacancies po ang iniaalok ng 11 employer, Yan. Kasama po doon sa 11 employers ang Aboitiz Construction, ang Alphamart Trading Philippines, ang Alternative Network Resource Unlimited Multipurpose Cooperative, gayon din po ang Archway Multi-Service Corporation, Banner Plasticard Incorporated, ang Equity Land Realty Development Incorporated, ang Maxim de Humana International Incorporated, ang OmniWorks Incorporated, ang Anli Solutions Manpower Services and Event Management Incorporated, at ang Velfram Foods Corporation. Yan, kung ako po nag-apply dito, mag-a-apply ako sa Velfram dahil yan po ay sa pagbilaw. Ang lapit lang niya, no? Sa bandang ano po, malapit na yan sa Talipan. Yan. Yun pong mga available na trabaho dito ay para po sa deployment sa Tayaba City. Meron pong mapapa-assign sa Tayaba City. Mayroon naman po dito sa Lucena, no? Mayroon din po sa Pagbilaw. Mayroon pong trabaho na available sa Pasig City. Yan, tapos meron din po sa Laguna at sa Batangas. Yan, abot po kayo hanggang alas 4 po yan, at bukod doon, nandun din po yung iba nating mga government agencies na nagbibigay po ng libreng government services sa mga first time job seeker. Kasama na po dyan yung mga graduating students. Ang government agencies po na nandiyan ay ang SSS, no? Pwede na po kayong magparehistro sa SSS. Ganon din po sa PhilHealth, Pag-ibig, sa BIR, pwede na po kayong kumuha ng inyong TIN ID, no? Tapos nandiyan din po ang PSA para po sa mga magre-request ng birth certificate, no? Libre po 'yan. Tapos nandiyan din po ang NBI, no? BIR nandiyan din po. Nakita natin yung mga kaibigan natin galing po sa mga nasabing ahensya ng gobyerno. Alam niyo po ang swerte ng mga job seeker ngayon, no? Kasi may ganito na, kumbaga one-stop shop po ito, no? Mag-a-apply ka ng trabaho, mag-aasikaso ka ng requirements, andun lang, no? Ang maganda pa po, ginawa po ito sa Tayaba City Hall, na napakalamig ng aircon, ang sarap-sarap yan. Sa Barangay Baguio, Tayaba City po yan. Ang swerte po ng ano ng mga job seeker ngayon kasi hindi ka napipila dun sa mismong branch ng mga nasabing ahensya. Tulad ko po, no, kanina nga nagkikwentuhan kami ni Carmi, sabi ko, ang ano, ito pong PhilHealth, no, itong PhilHealth, ito pong BIR, pinuntahan ko yan ng isa-isang araw, no? Ganun din daw siya. Kada araw daw, naglalaan siya ng, o kada pupuntahan niya, naglalaan siya ng isang buong araw para maasikaso yung kailangan asikasuhin sa mga tanggapang ito, no? At ang tip niya pa dati daw, pupunta siya kapag alas 4 na ng hapon, yung malapit nang magsarado. Kaya naasikaso siya agad. Kasi kakaunti na po ang tao nun. Ako naman, kabaliktaran naman yung aking iniisip. Lagi ako maaga, no? At inaabot na ako ng hapon. Yan. Pero ngayon, no, like I said, maswerte yung mga job seeker natin, lalo na po yung mga first time, kasi may mga ganitong aktibidad kung saan bukod sa pwede ka nang mag-apply doon ng trabaho, pwede ka pang mag-asikaso ng ano mo, ng mga kailangan mo, 'di ba, para maging, sabi nga po ay siguro ito yung ano, yung unang hakbang para maging full pledge, no, na kabilang sa workforce. Ito pong mga SSS, yan, PhilHealth, Pag-ibig, BIR, PSA. Nandiyan din po pala ang ano kanina, ang NBI at PNP, no, para po sa mga kukuha ng kung ano man ang kailangan na requirements galing po sa mga nasabing tanggapan. Yan, nung panahon ko pa po, nagbukas ako ng ano, ng bank account ko. No, ayaw pang tanggapin. Ang hinahanap po ng mga bangko, dalawang ID. Tapos ang kailangan nilang ID, yun bang mahihirap kunin na ID, kagaya po ng voters noon, ano pa po ang voters noon eh. Talagang siya ay ini-issue pa, no. Tapos mga driver's license, passport, no. Ako po isa yung aking ID, galing lang siya sa PhilHealth at may isang bangko lang na tumanggap ng aking nag-iisang ID para makapagbukas ako ng bank account. Kanina po dito sa job fair, nandoon po ang isang malaking bangko, no, itong BPI, at libre na daw po yung pagbubukas ng bank account. So diba darating ka lang, diba darating ka lang, magpapa-interview ka lang, syempre kailangan may dala kang ano, may dala kang resume mo, diba, may na may picture, tapos valid government issued ID, yun pa pong ibang mga requirements dapat mong dala, tulad po ng diploma ng TOR, yung transcript of records, diba, ID, syempre basic yan, at mga clearance na kung ano-ano, no? Buti may mga ganito nga ngayon, hindi na ganun kahirap maghanap ng trabaho, no? Nakaranas po ba kayong mag-job fair? Kami ni Carmi, pinag-usapan din namin kanina, parehas kaming hindi nakaranas mag-job fair, no? Sabi niya kung nakapag-job fair daw siya, baka raw nagkaroon pa siya ng ano, ng mas maraming option, no? Dami pong option dito kasi pwede kang mag-job shopping ang tawag nila. Pwede kang mag-apply sa kung saan sa ang mga kumpanya. Kasi nga po 11 companies yung nandito. Lahat kung kaya mong applyan within the day, 'di ba? Applyan mo, pasahan mo ng resume, 'di ba? Ibang klase rin naman yung ano, yung experience ng mga nakapag job fair, no? Yan yung asawa ko, kwento niya. Siya raw po ay napadaan lang sa isang mall sa ito po ay sa Metro Manila. At doon sa pinuntahan niyang mall, nakiinom daw siya. No, doon sa job fair, may libreng juice. Yan, nakiinom daw siya. So, nakiinom siya, tapos, di job fair nga siya. Naisipan niyang magpasa. Nagpa-print daw siya sa, doon mismo sa loob ng mall, nagpa-print lang siya ng kanyang mga resume, ganyan. Sabi ko, parang natripan mo lang, ha, na, alam niyo, huyo, namamasyal ka lang naman, namamasyal lang naman daw siya, nakiinom lang siya doon sa job fair. Tapos, nagpasa siya ng resume, na-interview siya, at siya po ay na-hire on the spot. Na-hire on the spot. Sabi ko, ang galing din naman niya, no? Kasi, hindi dahil siya ay asawa ko, kaya ako pinagmamalaki sa inyo. Kasi, nakakatuwa din naman yung mga empleyado na na-hire on the spot, di ba? Kagaya po kanina, merong apat, bago kami umalis, na na-encounter namin yung apat, yung unang apat na na-hire on the spot, no? Ayan, sila po ay sina, nasaan nga ba ito? Yan, mga taga-Tayabas po yung mga na-hire on the spot. Sila yung unang apat, si Era May Buton, yan, si Rachel Solina, si Danilyn Ruth Manalo, at si Matthew Reyes. Sila po ay mga residente po ng Tayabas City. Sila yung unang apat na hired on the spot dito po sa Labor Day Job Fair na isinagawa po sa Tayabas City, no? Nakakatuwa. Although in-interview namin sila kanina, parang nahihiya sila, hindi nila masyadong mapakita yung kasiyahan, no? Parang mas masaya pa si Carmi na mga na-hire on the spot. Nakakatuwang ma-hire on the spot, 'di ba? Hindi ka na maghihintay ng tawag, yung sinasabihan po ng ano na ay tatawagan ka na lang namin, maghintay ka na lang ng tawag. Hindi ka na pagka-uwi mo ng bahay, alam mo nang may trabaho ka, 'di ba? Hindi yung mag-iisip ka pa kung ano kaya tatawagan nga kaya ako, o may trabaho na ba ako sa mga darating na araw, 'di ba? So nakakatuwa talaga yung mga hired on the spot. Yan, ano kaya ang kanilang sikreto, no, para ma-hire on the spot. Ayan. Sadly hindi ko naranasan 'to, pero kung ibabalik ako sa panahon, ako po ay kakagraduate lang ng kolehiyo nung ako ay 20 years old. Yan, ito ang gagawin ko, mag-apply sa job fair. Gusto ko maranasan 'to. Yan. Pero syempre hindi ko na siya dadanasin, na parang set naman ako sa trabaho ko ngayon. Ayan, sige po. Mamaya po sa ating pagpapatuloy, pag-usapan na po natin itong Diwata 1. Medyo magbaliktanaw tayo sa kaunahang pagkakataon na nagpadala po ang ating bansa ng satellite sa kalawakan. At ano nga ba ang ginagawa nitong satellite na ito? Para saan ang Diwata 1? Magbabalik po tayo sa ating palatuntunan makalipas lang po ang ilang paalala.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
5: Game 1, 2, 8.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Ako po si Angelita Valencia, isang Karenderia owner. Ako po ay nakikiisa sa layunin ng pamahalaan na magtipid sa konsumo ng enerhiya sa pamamagitan ng pagluluto ng mga madaling lutuin na lang na hindi na kailangan ng matagalan, paggamit ng uling at ang ilaw, imbis na dalawa, isa na lang, pag walang gumagamit ng electric pan, dapat pinapatay, yun lang po.
2: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating palatuntunan, Pinoy Kultura. Tanggapin po natin itong ulat mula po kay Pilipinas Patrol No. 5, May Formaran.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sa detalye ng balita, Ate May.
6: Naghatid ng panibagong pag-asa at panibagong simula sa mga magsasaka at benepisyaryo ng reforma sa lupa ang isinagawang programa ng Serbisyong Paandar, Arangkadang Agraryo para sa mga benepisyaryo sa Bayan ng Humalig, Quezon. Ayon sa pabatid ng Dark Quezon 1, ang programa ay bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng CARP at ng World Bank-funded support for parcelization of lands for individual titling on split project. Ipinamahagi ng DAR ang mga split e-titles at ang Certificate of Condonation with Release of Mortgage sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ang split titles ay mahalagang patunay ng pagmamay-ari ng lupa at pagpapatawad sa natitirang amortization para mapalakas ang seguridad sa paninirahan at kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon sa DAR, ang pamamahagi ng mga titulo at sertipiko sa Humalig, Quezon ay hindi lamang simpleng pagbibigay ng papeles kundi isa itong simbolo ng dignidad, pagkilala at mas matatag na kinabukasan para sa mga tunay na nag-aararo at nangangalaga sa lupain. Bahagi ng programa ang mas malawak na gawaing pamproduktibo at makabuluhan, lalo na sa paggamit ng mga lupang pansakahan. Alinsunod naman ito sa mga programang pangkaunaran sa agrikultura na sinusuportahan din ng mga pandaigdigang institusyon. Tiniyak ng DAR Quezon 1 na patuloy nitong paiigtingin ang serbisyong paandar bilang bahagi ng layunin nitong isulong ang isang mas makatarungan, inklusibo at maunlad na sektor ng agrikultura sa lalawigan ng Quezon at sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
4: Maraming salamat, Ate May, sa iyong balita. Alam niyo po ba na isang dekada na po mula nang ipadala ng ating bansa ang unang Filipino-built satellite sa Kalawakan. 10 years na po, no, ang nakalilipas. Yan, noong April 27, 2016, matagumpay po na nailagay sa orbit ang Diwata 1. Ito po yung kauna-unahang satellite na dinisenyo at ginawa ng mga Pilipino. Inilabas po ito mula po sa International Space Station o ISS gamit po ang tinatawag na Japanese Experiment Module o GEM, Small Satellite Orbital Deployer. Pero bago po ito tuluyang pinaikot sa Kalawakan, ito po ay dinala muna ang Diwata 1, dinala po mula sa Pilipinas papunta sa ISS noong March 26, 2016. No? Siyempre, wala pa naman tayong kakayahan na mag-launch ng mga ganitong satellite, no, sa Kalawakan. Sa bigat na humigit kumulang 50 kilograms at sukat na halos kalahating metro. Kung iisipin, maliit lang po ito. No? Half a meter lang po ito. Tapos, 50 kilograms yung kanyang timbang. Maliit po ito kumpara dun sa ibang mga satellite na nilo-launch sa space. Pero malaki naman po, no, yung naging ambag nito sa ating bansa. Ayon po kay Gay Jane Perez, siya po ang project scientist ng Diwata 1, at siya rin po yung kasalukuyang pinuno ng Philippine Space Agency. Ito pong tagumpay na ito ay patunay na kaya ng mga Pilipino na makibahagi sa larangan po ng space science. No, kaya po tayo may Philippine Space Agency, no? It's high time na magkaroon ng Philippine Space Agency, no? Hindi pa naman natin goal, no, na magpadala po ng tao 'yan sa outer space, pero hindi lang naman kasi 'yon, no? Hindi lang para makapagpadala ng tao sa ibang planeta o sa buwan yung goal ng mga ganitong proyekto, no, kundi para sa ano po, sa weather monitoring halimbawa, sa climate monitoring, 'di ba, ginagamit po yung mga ganitong satellite. Ayon po kay Gay Jane Perez, dito po naramdaman ng mga Pilipino na posible pala nating marating ang kalawakan gamit ang sarili po nating kakayahan. Naging mahalaga po ang proyektong ito, lalo na matapos po ang Bagyong Yolanda noong 2013. Sa panahong yun, nahirapan po ang ating bansa na agad makakuha ng satellite images mula sa ibang bansa para makita yung lawak ng pinsala at makapagplano ng relief operations, no? Dahil po sa Diwata 1, nagkaroon ng Pilipinas ng sariling access sa satellite data. Hindi na po natin kailangan humingi, no, ng data galing sa ibang bansa kasi mayroon na tayong sariling access sa satellite data sa paumagitan po ng Diwata 1. Sa paumagitan po nito, kaya ng utusan o itask ang satellite na kuhaan po ng larawan ang partikular na lugar sa bansa. Ito pong mga larawang to ay ginagamit sa paggawa po ng mapa at pagsusuri ng sitwasyon sa mga sakuna tulad po ng baha, landslide, lindol at sunog. Dahil po dito, mas napapabilis yung pagresponde ng ating pamahalaan at mas nababawasan po ang pagdepende nito sa ibang bansa, no? Hindi po kasi sapat na halimbawa sumakay ng helicopter para makita yung lawak ng pinsala, no? Yun po ay ginagamit ng pangulo sa inspeksyon, no? Usually po kapag doon po sa mga nakaraang kalamidad sa ating bansa, 'di ba, ang pangulo po ay nagii-inspeksyon, nakasakay ng helicopter ang pangulo. Tinitingnan ng pangulo yung lawak po ng pinsala, pero syempre hindi naman po yun sapat, no? Kaya po mahalaga na tayo ay may satellite na nilo-launch sa space, no? Yan, tulad po nito, no, sinusuri yun pong mga ano, yung mga sitwasyon sa mga sakuna tulad po ng baha, landslide, lindol at sunog. At ginagamit din po ito sa paggawa po ng mapa, no? Kaya po mas accurate na ngayon yung ating mapa. Yun pong GPS, 'di ba, yung Global Positioning System. Yan. It was possible dahil sa satellite, no? Bakit alam ng mga device kung nasa ang parte ka eksakto sa Lucena, 'di ba? Kapag po nagpapadala kayo ng nagpapa-deliver kayo ng pagkain, 'di ba? Sa Food Panda, paano po nalalaman ng rider kung nasaan ka? 'Di ba? Kasi nakapin doon sa mapa, no? Kung nasaan si Josie halimbawa, umorder si Ate Josie sa Jollibee, 'yan, ipinipin. Dahil po 'yun sa satellite, kaya po naging posible itong tracking, no? Kita sa buong mundo kung nasaan ka. Minsan nga po, ang galing nitong ano, nitong Google Maps, no? Isa pa yung sa ano, yun pong yung Google Maps o kaya po yung Waze kapag po kayo ay nagda-drive, no? Napaka-useful niyan, lalo na po kung hindi ninyo alam pa yung inyong pupuntahan, 'di ba? Ituturo niyan kung saan kayo liliko, 'di ba? Nakikita niyan kung saan traffic, 'di ba? Kinakalculate niya kung ilang oras ka makakarating doon sa destination mo. It was possible, no? It is possible dahil po sa satellite, no? Katulad po ng Diwata 1. So yun, hindi lang po data yung naibigay ng Diwata 1, no? Kahit na po ito ay maliit, no, na maliit lang po ito, malaki naman yung pakinabang nito at hindi lang po data yung naibigay ng Diwata 1. Bahagi rin po ng proyekto ang pagsasanay ng mga Filipino engineers sa Japan kung saan natutuhan po nila kung paano bumuo at mag-operate ng satellite. Yan. Napakahalaga po na may first-hand experience tayo kung paano kung paano po gumawa, no, paano magpatakbo, magpaandar ng satellite. Yun po lang sinasabi ko kanina na nalimutan ko. Ang galing po nitong Google Maps, no. Kapag po kayo naiinip, alam niyo po ba na pumupunta ako sa mga lugar sa ibang bansa. Yan. Gamit po ang Google Maps, no. Kagaya po sa Taiwan, no. May mga bansa po na hindi po kayang i-access ng Google Maps for some reason. Hindi ko lang alam kung bakit, no. Pero pwede kang pumunta sa South Korea, no, sa Taiwan, yan. Accessible sila sa Google Maps. Wala lang, mamamasyal ka lang virtually. No, ayan, kakatuwa. Pag gusto mo lang tingnan yung mga lugar-lugar doon, yan, pwede kang mag-Google Maps. Ang galing po, no. Ayan, so bahagi nga rin po ng proyekto itong pagsasanay sa mga Filipino engineers sa Japan kung saan natututuhan po nila kung paano bumuo at mag-operate ng satellite. At pagbalik naman po nila sa Pilipinas, naipasa nila yung kaalaman nilang ito, kaya unti-unti pong nakabuo ang bansa natin ng sariling kakayahan sa space technology. Tumagal po ng 4 na taon sa orbit ang Diwata 1, no, medyo matagal din. Sa panahong yun ay nakakuha po ito ng mahigit 17,000 na larawan ng Earth, no? Umikot sa mundo ng higit 22,000 na beses. Ito po ay ikot, no, sa Earth at ilang libong ulit ding dumaan sa ibabaw po ng Pilipinas. Noong March 20, 2020, sinimula na po ang decommissioning nito, no? Decommissioning po ng satellite ng Diwata 1. At tuluyang nawala po ang signal noong April 6, 2020 habang bumabalik ito sa atmosphere ng mundo. Hindi po dito nagtapos yung pag-unlad ng space program ng ating bansa. Noong October 29, 2018, inilunsad po ang Diwata 2 naman, no, 2018 'yan, Diwata 2, na mas advanced at mas may malinaw na kakayahan sa pagkuha po ng images. Kasunod po nito ay itong nga Maya CubeSat, CubeSats 'yan, Maya CubeSats, no? Ito naman po yung mga maliliit at mas murang satellite na ginagamit para sanayin po ang susunod na henerasyon ng Filipino Space Engineers. Noong 2019 naman, itinatagpo ang Philippine Space Agency. Medyo hindi pa masyadong natatagalan. Ano po ang Philippine Space Agency? Na siyang nangunguna ngayon sa pagpapaunlad ng space program ng Pilipinas. Yan, minsan po ay nakakakita tayo ng hiring, no, sa Philippine Space Agency. Yan, kung gusto niyo po na kung kayo po interesado, no, sa pag-aaral ng kalawakan, gusto niyo magtrabaho sa mga ganyang larangan, yan, siguro ito yung papangarapin natin, Philippine Space Agency, no. Maging empleyado nito. Ayan. Baka po ang kailangan nila dito yung mga engineers, mga scientist talaga, no. Ayan, so sila po yung ano ngayon, nangunguna sa pagpapaunlad ng space program ng Pilipinas. Sa tulong po ng PhilSA, no, ito yung abbreviation or acronym ng Philippine Space Agency, PhilSA. Ginagamit po ang satellite data sa iba't ibang sitwasyon tulad po ng landfill fire sa Navotas, landslide at pinsala po mula sa lindol sa Cebu, oil spill sa Manila Bay, at maging sa pagmomonitor po ng baha at malalakas na bagyo. Sa kasalukuyan, naghahanda na po ang Pilipinas para sa mas malaking proyekto. Ano ba itong mas malaking proyekto? Ito po yung Multi-Spectral Unit for Land Assessment o MULA Satellite na target ilunsad sa 2027. That's next year, no? Layo din naman po nitong MULA na mas mapabuti po ang pag-monitor natin sa lupa, kalikasan, at likas na yaman ng bansa gamit po ang mas advanced na teknolohiya. At sa loob po ng 10 years, no, mula po ng ilunsad ang Diwata 1, malinaw po na malayo na, no, ang narating ng Pilipinas sa larangan po ng kalawakan mula sa pagiging umaasa lamang, no, sa ibang bansa, sa datos ng ibang bansa, hanggang sa unti-unti na pong maging aktibong kalahok sa space technology. Ayan. Yan po ang gawain ng PhilSA, no, ng Philippine Space Agency. Recently lang pala, may kakilala ko, recently lang niya nalaman na may Philippine Space Agency. Bakit daw? Para daw saan yun? No? Again, hindi yun para magpadala pa ng tao. I mean, napakalayo pa kasi nun, no? Kung nagagawa ng Estados Unidos na magpadala ng tao sa buwan, no? Katulad po recently, ay hindi pa natin yun kaya, no? At hindi pa natin yun goal sa ngayon, no? Ang nasa nga po ibago magpadala ng tao sa space, ang daming mga pinagdadaanan, 'di ba? Ang daming mga may mga nilo-launch muna sila na mga satellite. Una ayun pong mga unmanned, yung mga wala pong tao sa loob. Kasunod po ay manned na pero hindi pa po lalapag, no? Sa kasunod na pagkakataon ay lalapag na 'yon. At iba pa hong paghahanda pa rin yon. So, hindi pa natin goal yun sa ngayon, no? So, ang feel sa INAN dyan, basically, no, para po i-monitor ang ating pong kalikasan, ang ating pong weather, di ba? Ang climate, lalo na nga po at pabago-bago yung ating panahon ngayon, yung pagmo-monitor po ng bagyo, no, ng mga pinsala po ng iba't ibang sakuna. So, yan. That's why may Philippine Space Agency. Okay? Yan. Bago po tayo magpaalam sa ating program, may siguro kaya pa natin mag-discuss ng isa pa. Pero bago yan, makinig po muna tayo nitong isang magandang awitin. Ano ba ang sikat ngayon, no, na na song. Siguro ito na lang, si Ben and Ben, no? Narito po ang awiting Lifetime ng Ben and Ben.

0: Magpapaalam po tayo ng maaga sa ating palatuntunan. Makinig po tayo no sa presidential coverage ng Radyo Pilipinas.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Yeah.

Thank you.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang usok na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa ilang lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427. 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP.

0: may yung beneficyo na makukuha dito sa ilalim ng pinapang program ng Pangulo ngayong hapon, matapos dito sa Montenegro pa pupunta si Pangulo Marcos sa Las Piñas para sa paggulong rin ng kaparehong programa sa katidiretso ang Pangulo sa Parañaque at sa Pasay City. Magbabalik tayo para sa iba pang update. Ito muna yung pinikuhuli mula Montenegro pa si Sira Calvay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Maraming salamat, Rakalbay. Ng oras po natin, meron na po tayo 58 minuto bago ang 58 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Susunod na po ang news break kasama si Omar.

Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaigin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa dami ng kuryente ang puso na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaigin sa 0917-847-6427. 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP.

0: This is a public service announcement.
1: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
0: Huwag i-click ang link.
1: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
0: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.

Kayo po ay nakikinig sa Impilang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayang papawid mula alas 4:45 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi tuwing Sabado at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasayang papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama sina Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Driz, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowe, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, bumabati po kami sa inyo ng magandang umaga at maligayang pakikinig.

0: The Harmony Prayer. O Lord, I cry for peace. Purify my eyes to see peace. Purify my mind to understand peace. Purify my heart to love peace. Purify my memory to work for peace, the peace that comes from your love and compassion. O Lord, sustain my vision of peace following your inspiration. You have many ways of revealing your presence and love for humanity, but your style is constant. You are in dialogue with all. You care for all. Make me, O Lord, a sign of your peace, living a life in dialogue with you, to understand your silence and seek your presence. In dialogue with myself, to rediscover the meaning of life. In dialogue with others, to move together in harmony with all. And in dialogue with creation, to care for the earth. Give me, O Lord, the courage to live in dialogue, in the midst of divisions and conflicts, and to build peace with all people of sincere hearts who believe in your love and compassion. Amen.
1: Ako po si Ray Sandago ng Naga City. Natutulungan ko po ang gobyerno sa pagtitipid ng kuryente tulad ng i-off ang aircon kung di naman talaga kailangan at may mapresko naman ang panahon. Okay. At sa pagtitipid naman po ng gasolina tulad ng sa motor kung malapit lang naman, di na po magagamit, lalakad na lang po tayo. Ano po? Okay. Siya lang naman po. Sa pagtitipid, i-off po ang sa kuryente, off po ang ilaw kung di naman talaga kailangan, kung may maliwanag naman. Yun lang naman po.
2: Maraming salamat.
1: Maraming salamat po.
3: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhing laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
4: Ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
8: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Kasama si Alan Alyanige.
7: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Department of Foreign Affairs kinumpirma na dadalo lahat ng pinuno ng mga bansang kasapi sa Association of Southeast Asian Nations sa gaganaping ASEAN Summit 2026, maliban lamang sa leader ng Myanmar.
8: Headlines.
7: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dumating na sa Cebu City para sa 48th ASEAN Summit na gaganapin ngayong araw hanggang bukas.
8: Headlines.
7: Seguridad sa pagkain at enerhiya, prioridad na pag-uusapan ng mga Southeast Asian Nation Leaders sa ASEAN Summit 2026.
8: Headlines.
7: Pondo para sa local government support at socio-civic projects para lakasin ang Administrasyong Marcos.
8: Headlines.
7: Pangulong Marcos, pinangunahan ang pagpupulong kaugnay ng mga hakbang ng pagtulong sa mga mamamayang naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon.
8: Headlines.
7: Caraga Region, niyanig ng magnitude 5.9 na lindol dakong alas 11:35 kagabi.
2: Headlines.
7: Department of Transportation muling nanawagan sa mga operator at driver ng pampublikong sasakyan na makisa sa Public Transport Modernization Program.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Webes, May 7, 2026. Muli sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na dadalo lahat ng pinuno ng mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa gaganaping ASEAN Summit 2026 sa Cebu City, maliban lamang sa leader ng Myanmar. Sinabi ni DFA Assistant Secretary at ASEAN Spokesperson Dominic Xavier Imperial na hindi ang bagong leader ng Myanmar ang personal na dadalo, salip magpapadala lamang ang bansa ng mga kinatawan mula sa kanilang Ministry of Foreign Affairs, kabilang ang Permanent Secretary at kinatawan sa Senior Citizens Meeting, Senior Officials Meeting. Matatandaang nahalal bilang presidente ng Myanmar si Min Aung Hlaing noong Abril sa pamamagitan ng parliamentary vote. Ito'y matapos na siyang umangat sa kapangyarihan kasunod ng kudita noong 2021 na nagpatalsik sa pamahalaan ni Aung San Suu Kyi.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Samantala, inihayag naman ng DFA na nananatili ang desisyon ng ASEAN na limitahan ang partisipasyon ng Myanmar sa mga summit dahil sa nagpapatuloy na krisis sa bansa. Tanging mga sa antas ng Senior Officials Meeting Leader at Parliament Secretary lamang pinapayagan ang kanilang representasyon. Wala pang pagkakasundo ang ASEAN kung kikilalanin ang kamakailang halalan sa Myanmar. Ang ASEAN ay binubuo ng mga bansa tulad ng Pilipinas, Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapore, Thailand, Timor-Leste, Vietnam at Myanmar.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Dumating na sa Cebu City si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa 48th ASEAN Summit na gaganapin ngayong Mayo 7 hanggang Mayo 8 bilang tagapangulo ng Association of Southeast Asian Nations. Pangungunahan ng Pilipinas ang mahalagang talakayan sa rehiyon. Kabilang sa mga pangunahing issue, ang pagpapalakas ng seguridad sa pagkain at enerhiya, pati na rin ang suporta sa mga magsasaka at micro, small and medium enterprises o MSMEs. Tatalakayin din ang mas matibay na proteksyon para sa mga mamamayang ASEAN na nagtatrabaho sa ibayong dagat. Inaasahan ding pag-uusapan ang pagtanggap sa Timor-Leste bilang ganap na kasapi ng ASEAN Community.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kapwa ASEAN leaders, prioridad na pag-uusapan sa 48th ASEAN Summit ang seguridad sa pagkain at enerhiya sa harap ng pagsisikap na mabawasan ang impact ng sigalot sa gitnang silangan. Darito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas Report.
10: Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isa sa mga pangunahin nilang matatalakay ng kapwa niya ASEAN leaders sa 48th ASEAN Summit ang hinggil sa energy at food security. Ay sa Pangulo, kanyang pangungunahan sa summit ang talakayan na sa sentro sa kung paano mapapatatag ang supply ng enerhiya at kung paano mapapabilis ang energy diversification o mga paraan sa pinagkukuna ng enerhiya. Ito'y sa gitna ng pagsisikap na mabawasan ang epekto ng external shocks dulot ng nagpapatuloy pa ding tensyon sa gitnang silangan. At bilang summit chair, sinabi ng Pangulo na isusulong niya rin ang pagpapalakas ng seguridad sa pagkain sa rehiyon at pagpapanatili ng malayang daloy ng mga pangunahing kalakal. Igigit din ng Pangulo ang pagbuo ng mga hakbang upang suportahan ang mga magsasaka, ganun din ang mga micro, small and medium enterprise o MSMEs. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
11: At this summit, I will lead discussions on how the region can bolster regional preparedness, ensure stable energy supply, and accelerate energy diversification to reduce vulnerability to external shocks, including those stemming from the conflict in the Middle East. I will push to strengthen food security in the region, keeping the free flow of essential goods and building measures to support farmers and MSMEs.
10: Nag-uulat mula sa Cebu para sa 48th ASEAN Summit, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Heightened alert status ng PNP nakataas sa Central Visayas kasunod ng ASEAN Summit. Narito ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Umitid ng Philippine National Police sa Central Visayas na tiyakin ang seguridad sa pag-host ng Pilipinas sa ika-48 Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit and related meetings sa Cebu. Ang kay PNP Chief Police General Jose Melencio Notates Jr. layo nito na patatiin ang kaligtasan ng mga delikado sa pagpupulong alinsunod na rin sa atas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula pa kahapon nakataas na ang heightened alert status sa Central Visayas kung saan sama-sama magbabantay dito ang PNP, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at Department of Health. Bukod dito, pinagana na rin ang PNP Chief ang Cyber Patrol Unit nito para bantayan ang disinformation at mga digital na banta sa buong panahon ng pagpupulong. Kanya na rin inatasan ang kinaukulang unit ng pulisya para palakasin ang pangangalap ng intelligence information para mapatunayan ang anumang posibleng panganib sa seguridad. Sa ngayon, sinabi ni Nartates na wala silang namomonitor na anumang banta sa seguridad kaugnay ng okasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang planong dagdagan ng pondo para sa Local Government Support Fund o LGSF at Socio-Civic Projects Fund o SCPF. Sinabi ng Pangulo na nakatipende ang pagtaas ng alokasyon sa magiging resulta ng kasalukuyang implementasyon ng mga programa, lalo na kung mapapatunayang mabilis at maayos ang pag-abot ng tulong sa publiko. Sa programang LGSF na bibigyan ng pondong mga prioridad na proyekto ng local government units, habang ang SCPF naman ay sumusuporta sa mga programang pangkomunidad tulad ng edukasyon. Samantala, sinabi rin ng Pangulong Marcos na mahalaga ang pagbibigay kapangyarihan sa mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pondo. Anya, nakikita mismo ng mga ito ang sitwasyon ng bawat mamamayan.
13: Para mabilis ang pagbaba ng serbisyo sa tao, dapat mag-partner ang local government at saka ang national government. Dahil ito nga, may mas mabilis ang pangyayari. Kaya basta't maganda ang ugnayan ng local government at saka national government, mas mabilis ang pagbaba ng serbisyo, ng tulong sa taong bayan para maramdaman kaagad ng ating mga mamamayan, maramdaman kaagad ng ating mga kababayan.
7: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Bawat mayan makikinabang sabay-sabay na ilulunsad sa mga siyudad sa Metro Manila ngayong Linggo. Ang detalye atin sa atin ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Personal na sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggulong ng bawat bayan makikinabang program ng administrasyon sa mga lungsod ng Muntinlupa, Las Piñas, Parañaque at Pasay City. Mula sa Muntinlupa City, nasa 1,900 na benepisyaryo ang nakatanggap ng 10 kilo ng bigas. Nasa 2,500 naman sa Las Piñas, habang 17,000 naman mula sa Pasay City. Kinabibilangan ito ng mga pedicab drivers, senior citizens, solo parent, street sweepers at iba pang low-income earners sa bawat lungsod. Sa linya naman ng presidential scholars, nasa 1,005 na mag-aaral ang nabigyan ng 20,000 pesos na financial assistance mula sa Pasay City, habang 45 na estudyante naman mula sa Muntinlupa. Ayon kay Pangulo Marcos, namumuhunan ng pamahalaan sa pagsisiguro sa edukasyon ng mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino, lalo't ang mga ito rin ang susunod na mga lider at magpapatakbo sa bansa. Binanggit rin ni Pangulo Marcos na ang pagiging matagumpay ng mga kasalukuyang mag-aaral hindi lamang magpapaganda ng kanilang buhay, bagkus makakatulog rin sa patuloy na pag-unlad ng Pilipinas.
13: pagka-retirable na kami mga nauna sa inyo. But I'm sure, I'm very confident na sa inyo lahat that you will be credit to your country, to your generation. Dapat mas magaling kayo sa amin. Hindi po pwedeng mas bababa ang galing na mga sumusunod na henerasyon. Dapat pagaling ng pagaling. You have to be better than us. And that's only way to do that. At least where you are now is to get a good education. So take advantage, work hard, mag-aral kayo mabuti, come home with your diploma, use it to the best advantage that you can, and we will see that not only will you be helping yourself, not only will you be helping your community, you will be helping the entire country.
3: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 16 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
15: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Nationwide.
7: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Patuloy ang pag-alboroto ng Bulkang Mayon matapos may talang panibagong pagdaloy at pagbagsak ng lava. Ayon sa FEVOLCS, nakita sa camera ang lava effusion at pagguho sa Miizi Gully bandang alas 8:52 kagabi. Ito na ang 112.

0: na mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil sa patuloy na banta ng pagsabog at pagguho ng bato mula sa bulkan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na nakabantay ang pamahalaan sa pag-alboroto ng bulkan Mayon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang situation briefing kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang suriin ang sitwasyon matapos ang pagbuga ng abo ng nasabing bulkan. Layunin ng pulong na matiyak ang maayos na koordinasyon ng tulong para sa mga apektadong komunidad, kabilang sa mga hakbang ng gobyerno ang pag-inspeksyon sa mga apektadong lugar, pamamahagi ng tulong, serbisyong medikal at pamamahala ng evacuation centers. Nagsagawa rin ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ng paglilinis ng debris, pamamahagi ng tubig at paglalagay ng internet sa pamamagitan ng Starlink. Tiniyak ng pamahalaan ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan at pangangailangan sa mga evacuation center.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Social Welfare and Development nag-deploy na ng mobile water station sa mga komunidad sa Albay na apektado ng ash fall. Darito ang balitang atin sa atin ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Nagpadala na rin ang Department of Social Welfare and Development ng mga mobile water station sa ilang komunidad sa Albay na apektado ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Ayon sa DSWD, kabilang sa naging hamon sa mga komunidad, ang mga maduming deep well at iba pang pinakunan ng tubig sa ilang barangay, partikular sa Kamalig, matapos na mabalot ng abo ang lugar. Bilang tugon dito, agad na ipinadala ang mobile water station para magatid ng malinis at ligtas na inuming tubig sa mga apektadong pamilya. Kaugnay niya, ituloy-tuloy pa rin ang pagkapaabot ng DSWD ng family food pack sa mga apektadong residente. Sa pinakahuling tala ng ahensya, nasa 136 na milyong pisong halaga na ng humanitarian assistance ang naihatid nito sa mga apektado at nananatili ring available ang nasa 6 na bilyong piso pang halaga ng tulong para sa mga komunidad na mangangailangan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mer Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bukod sa pagtulong sa paglilikasan ng 195,000 na katao, nag-deploy din ang Philippine Coast Guard ng desalination units para makapagbigay ng maiinom na tubig sa mga naapektuhan ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cabiab na dinala nila ang mga nasabing dalawang water purification o desalination unit sa mga bayan ng Ginubatan at Kamalig. Anya, may kakayahan itong makapagbigay ng mahigit sa 10,000 litro ng malinis at ligtas na inuming tubig sa mga residente. Sinabi pa ni Cabiab na tumutulong din ang PCG sa clearing at relief operation sa Albay.
3: Pinpo ay tumutulong sa mga local government units, particularly sa pagkasagawa po ng clearing operation sa may area po ng Hinubatan at again doon sa area po ng Kamali, na para siguraduhin po yung safety ng ating po mga motorista. Tayo rin po ay nakikipag-ugnayan sa DSWD, particularly sa pag-haul po ng kailang mga family food pack, yung pag-deliver rin po ng ating mga hygiene kit at mga relief food galing po sa iba't ibang ahensya at local government units.
0: Yan po si PCG spokesperson Commodore Noemi Cabiab.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpapatuloy ang humanitarian assistance and disaster response operations ng Philippine Army sa Albay dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ayon kay Army Chief of Public Affairs Colonel Louis De Maala, nag-deploy ng mga tropa sa Kamalig, Ginubatan, Legazpi City, Ligao City at malilipot upang tumulong sa mga apektadong komunidad. Tatlong disaster response units ng 31st Infantry Battalion at isang mula sa 49th Infantry Battalion ang pinadala, habang naka-standby ang 22 units ng 9th Infantry Division. Mahigit naman sa 1,000 food packs na ang naipamahagi sa mga residente sa 9 na bayan at lungsod sa Albay.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Niyanig ng magnitude 5.9 na lindol ang bahagi ng Caraga Region alas 11:35 kagabi. Naitalang sentro nito sa layong 35 kilometers hilagang-silangan ng nasabing lugar na may lalim na 54 kilometers. Ayon sa FEVOLCS, umabot sa intensity 4 ang naramdaman sa

0: nabunturan, habang intensity ito naman sa mga lugar gaya ng Magbet, Digo City, Hingog City at Tupi. Naramdaman din ang mas mahinang intensity 1 sa ilang lugar ng Mindanao, kabilang ang San Fernando, Malaybalay, Davao City, Magsaysay, Santa Maria, General Santos City, Tampakan at Tibuli. Sa ngayon, wala pang naitatalang malawakang pinsala o nasawi kaugnay ng lindol, ngunit patuloy ang pagmumonitor ng mga otoridad sa mga apektadong lugar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nanawagan ang Department of Transportation o DOTR sa mga operators at drivers ng pampublikong sasakyan na makiisa sa Public Transport Modernization Program. Ito isa pamamagitan ng pagsali o pagbuo ng mga kooperatiba o korporasyon sa transportasyon. Ayon sa DOTR, bukas pa rin ang aplikasyon para sa consolidation at accreditation sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB hanggang March 2027. Layunin ng PTMP na gawing mas maayos, ligtas, komportable at makakalikasan ng sistema ng pampublikong transportasyon sa bansa, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon pa sa DOTR, mahalagang hakbang ang pagsasama-sama ng mga operators at drivers upang mapalitan ang lumang sistema ng public utility vehicles at maisulong ang modernisasyon ng sektor ng transportasyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na tumataas ang interes sa paglipat sa paggamit ng electric vehicles o EVs ng mga mamamayan sa bansa. Inihayag ito ni Department of Trade and Industry o DTI Secretary Cristina Roque sa ginanap na ASEAN Business Media Exchange 2026. Anya, mas marami na ang naikayat na mga public utility vehicle drivers at operators dahil sa e-transport loan program ng DTI, katuwang ang SB Corp. Sabi pa ni Roque, nakita na ng mga driver at operator ang benepisyo, lalo pa't malaki ang matitipid kung ang gagamitin sa pagbibiyahe ay sasakyan na electronic at hindi pinapandar gamit ang krudo.
2: This loan that DTI has with the SB Corp is for the small operators and the drivers. So for those of them who want to shift from the combustion vehicles to the electric vehicles, we have loaned for them. They actually see the benefits of shifting. There's a discount now from actually 33% to 80%.
0: Samantala, isa pa sa mga concern ng mga driver at operator ang kakulangan sa charging station para sa mga e-vehicles. Ayon naman kay Secretary Roque, kinakailangang mag-provide ng mga kumpanyang nagbebenta ng e-vehicles ng mga charging station upang matiyak na mas marami ang magkakaroon ng interes na bumili ng unit. Pariwanag kasi ng kalihim, kailangan na matiyak ang karga ng baterya ng mga EV para sa pagbiyahe ng mga PUV drivers na kadalasan mula umaga hanggang gabi.
2: Vehicles to be used by the transport groups need to make sure that the charging stations are there. If not, they will not be able to sell their vehicles. And because these transport operators are very much aware that they need to have the charging stations to be able to ply their vehicles back and forth as how they do it. Because you know how it is for jeepneys, tricycles. I mean, they really ply back and forth the whole day, until the evening.
0: Si Trade and Industry Secretary Cristina Roque.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: May alok na ginhawa bike and e-mobility loan program ang Government Service Insurance System o GSIS sa mga kawanin ng gobyerno. Layunin itong maibsan ang gasto sa transportasyon at ang epekto ng tumataas na presyo ng langis bunsod ng pandigdigang krisis. Ayon kay GSIS Executive Vice President Joseph Philip Andres, maaaring humiram ang qualified members ng hanggang 300,000 pesos para may pambili ng electronic o ng electric vehicle. Anya, mababa ang interest ng loan program na ito at may kasama pang libreng personal accident insurance.
3: This bike and e-mobility loan ay isang loan na binibigay namin sa ating mga qualified members na nagkakahalaga to ng maximum of 300,000 pesos. Merong 3 years to pay at napakababang interest na 5% at wala po itong service fee. And on top of this loan, meron po kami binibigay na libreng personal accident insurance worth 100,000 pesos for the first year. Ang layunin po ng loan na ito ay mabigyan ng pagkakataon ng ating mga kwalipikadong kawani ng gobyerno na makamenos po sa kanilang araw-araw na gastusin sa pamasahe.
0: Si GSIS Executive Vice President Joseph Philip Andres.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Patuloy ang proactive na kampanya ng Department of Migrant Workers o DMW laban sa illegal recruitment at trafficking in persons. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Olalia, nasa 9,000 overseas Filipino workers na ang kanilang napauwi dahil sa kaguluhan sa gitnang silangan na sinasamantala naman ng mga illegal recruiters. Anya, nagsasagawa sila ng online surveillance para maipa-take down ang mga fake accounts at scam posts, Sambeta o kumpanyang may hawak sa online platform.
4: Ang una nilang nakikita, syempre yung mga online offers ng employment opportunities abroad, no? May makikita sila sa Facebook, meron sa TikTok at o ano-ano pang mga social media platforms. Ngayon, kalamihan po sa nagpapapost sa FB tsaka sa mga nagsesend ng messages ay mga opportunist at mga illegal recruiters dahil alam nila na marami nangangailangan ng trabaho.
0: Si DMW Undersecretary Bernard Olalia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ilang House leaders kumpiyansa na sapat ang boto para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Mula sa Kamara, narito ang balitang hatid ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ipahayag ng kumpiyansa ang ilang leader ng Kamara na makakamit ang kinakailangang boto upang maipasa ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Deputy Speaker Ronaldo Puno, posibleng makuha ang 1/3 o 106 na mambabatas na kailangan upang maipasa ang Articles of Impeachment, lalo na't inaasahan ang suporta mula sa Partido Lakas CMD. Sa pagtaya ng House Leader, aabot sa hindi bababa sa 180 ang kabuuang boto mula sa 318 na bilang ng mga mambabatas. Narito ang pahayag ni Deputy Speaker Ronaldo Puno.
6: Tignan natin yung Lakas, ha. Lakas is still the biggest party. And Lakas is the father party of this impeachment complaint. So siguro halos lahat ang tingin ko sa Lakas will vote for impeachment. Kung ipagsama mo yung boto ng Lakas lang at ng 55 na bumoto sa committee, you will already get your 106. So, what are the odds? Pumupusta ka sa karera ng kabayo, ipanalo na siguro itong kabayong ito kasi 106 lang ang kailangan. And you know, even the most elementary of counting will bring you to that number very easily. Ang tanong is whether marami ba? And I think that is what the leadership is trying to do now. Is they're trying to bring it to a number that shows that at least a majority of the House is in favor of this trial being sent to, of this impeachment complaints being sent to the Senate.
5: Samantala, nagpahayag din ng kumpiyansa si Senior Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Lawrence Defensor na makakakuha ng sapat na boto ang Kamara batay sa lakas ng ebidensya. Nilinaw rin niya na ang boto ng Kamara ay hindi pagdidesisyon ng pagkakasala kundi isang mandatong konstitusyonal upang matukoy kung may sapat na batayan upang dalhin ang kaso sa paglilitis sa Senado. Sa ngayon, hawak na ng lahat ng miyembro ng Kamara ang Committee Report No. 261 at inaasahang pagbobotohan ito sa plenaryo sa May 11. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Senado, may posibilidad pang hindi mag-convene bilang impeachment court line kay Senator Ping Lacson. Narito ang balitang hatid ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: May posibilidad pa rin hindi mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court para litisin ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Sinabi ni Lacson na batay sa konstitusyon, dapat ay otomatikong mag-convene ang Senado bilang impeachment court kapag iniakyat na sa kanila ng Kamara ang Articles of Impeachment. Pero inaasahan at pinaghahandaan na anya nilang may mga kasamaan silang magkwa-question ng basihan ng pag-convene ng impeachment court. Pinaliwanag ng senador na kapag may kumontra, pagbobotohan ito ng mga senador. Sakaling manalo sa botohan ang mga tutol, posibleng hindi mag-convene ang impeachment court. Binigyang diin ni Lacson na posible pa itong pagbotohan dahil ang pagdedesisyon na mag-convene bilang impeachment court ay ang Senado ay gagawin nila bilang mga senador pa at hindi pa bilang mga hukom ng impeachment court. Aminado naman ang senador na kung sakali ay maaaring muling umakyat sa Korte Suprema ang usaping ito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping.
8: Kung hindi pa convene yung impeachment court, we will rule as a Senate. Di ba? Wala pa sa, hindi pa impeachment court eh. So Senate yung mag-rule as a body kung magkoconvene ba kami o hindi. It's not the impeachment court who will decide by a vote of majority kung magkoconvene kasi hindi pa nga nakakonvene. Senate pa lang. So pwede may magdala ng case sa Supreme Court. Mag-rule ng Supreme Court, kailangan magkonvene kayo. Or hindi. Depende. So okay, final arbiter. Remember, they're not dealing with the impeachment court yet. They're dealing with the Senate.
7: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagkilala sa ating pinagmulan at pagharap sa kasalukuyan, sentro sa pagdiriwang ng pambansang buwan ng pamana ngayong Bayo. Mula sa Radyo Magazine, narito ang balitang atid ni Mary Rose Rosero.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Ipinagdiriwang tuwing buwan ng Mayo ang National Heritage Month o pambansang buwan ng pamana alinsunod sa Presidential Proclamation No. 439 na nilagdaan noong August 11, 2003. Pinangungunahan ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA ang pagdiriwang na ito na layong palaguin ang kaalaman at respeto ng mga Pilipino sa ating kultura at kasaysayan, hikayatin ang pagmamahal sa mga pamanang iniwan ng ating mga ninuno, kabilang ang mga tradisyong sining at makasaysayang lugar at isulong ang pangangalaga sa mga pisikal na istruktura at mga intangible na pamana tulad ng katutubong kasanayan. Narito ang pahayag ni Mr. Ivan Anthony Henares, ang Commissioner ng Sub-Commission on Cultural Heritage at ang Head ng Committee on Monuments and Sites mula sa NCCA.
10: We want everyone, we want all stories to be told. No? So from our roots to our horizons, every Filipino has a story to share and a role to play in keeping our culture alive. No? So lahat po tayo ay mayroon tayong kontribusyon para lalo natin na ma-preserba no, ang ating pamana at lahat tayo pwede natin pagdiwang yung ating pamana.
9: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, Estados Unidos, pansamantalang itinigil ang Project Freedom sa Strait of Hormuz. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balitang atid ni Drizzle Nanyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Ipinahinto pansamantala ang Project Freedom na naglalayong tulungan makalabas ng Strait of Hormuz ang mga barko ang apektado ng gyera sa Middle East upang makita kung ang kasunduan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos ay matatapos at mapipirmahan na. Ito ay ayon kay U.S. President Donald Trump. Ginawa ang anunsyong ito matapos sabihin ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na ang combat operation laban sa Iran ay tapos na. Dagdag pa nito, umaasa ang Trump administration na ang pansamantalang pagtigil ng Project Freedom ay makakatulong sa pagpatuloy ng negosasyon. Base sa ulat ng BBC, sinabi ng Iranian state media na ang sandaling paghinto ng Estados Unidos sa kanilang Project Freedom ay maituturing na panalo sa kanilang bahagi matapos ang pagkabigo ng nasabing bansa para buksan ulit ang Strait of Hormuz. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Alex Ayala pasok sa second round ng Italian Open. Ang recap mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
12: Tagumpay si Alex Ayala sa opening round ng 2026 Italian Open, isang WTA 1000 clay court event matapos manaig kontra sa Polish netter na si Magdalena Fresh. 6-love 3-6-6-4, Miyerkules ng hapon local time sa Foro Italico sa Roma. Dinomina ni Ayala ang unang set at hindi na hinayaang makabuelo pa ang kanyang karibal sa ikatlong set kung saan inutlot niya ang serve ni Fresh para masungkit ng panalo sa round of 128. Susunod ang mga kalaban ni Ayala sa second round o round of 64 ang Chinese player na si Shane Wang na inaasahang magaganap bukas ng hapon Philippine time. Ang Italian Open ay bahagi ng paghahanda ni Ayala para sa 2026 Roland Garros o French Open na isang Grand Slam tournament. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
13: Ako si Jel Sigafood ng Madarulog na Penrile, Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsanang pagluto ng aming mga pagkain. Minsanan na lang po namin niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ka ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At yun yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap ang bansa natin.
14: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ng mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. BFAR Regional Office No. 2, sinimulan na ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga mangingisda sa reyon. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Tuguegarao Cagayan, narito ang balitang atid ni Dina Villacampa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Dina,
15: sinimulan na ng BFAR ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga mangingisda na lubhang naapektuhan ng taas presyo sa diesel. 3,000 piso rin ang matatanggap ng bawat benepisyaryo. Sa kasalukuyan, umaabot na sa mahigit 3,000 ang nabutan ng tulong mula sa 15,000 mangingisda sa reyon na natukoy ng mga benepisyaryo. Sila yung mga gumagamit ng motorized bangka sa pangingisda na lubhang naapektuhan ng kabuhayan. Sa katunayan, ayon sa BFAR, marami ang hindi na pumapalaot ngayon dahil dito at humihiling na paglalagay ng payaw at ng may malapit na pangisda ng mga ito. Samantala, maliban sa fuel subsidy na 3,000, may matatanggap din tig 2,325 pesos na presidential assistance ang nabanggit ding bilang ng mga mangingisda. Hinihintay na lamang ang pondong ibababa para rito para masimulan na ang distribution. Para sa Bago Pilipinas, Dina Tudong Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: National Bureau of Investigation Cordillera nagbabala ukol sa mga titulo ng lupa na binebenta at pinamamahagi ng isang multi-purpose corporation. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang atid ni Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Joseph.
16: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation Cordillera na peke o spurious ang mga certificate of land ownership na umano'y inilabas ng bagong lahing Pilipino Multipurpose Corporation matapos ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang tanggapan at ahensya ng gobyerno. Ayon kay NBI Investigator Francis Victoriano maraming irregularidad at kakulangan sa verifikasyon ang natuklasan sa mga nasabing dokumento. Ang mga ito anya ay hindi rehistrado sa alinmang ahensya ng gobyerno kaya't walang legal na visa. Lumabas ang issue matapos magtungo sa kanilang tanggapan ang ilang individual upang ipasuri ang dokumentong na ipagbili sa kanila ng grupo. Dito natukoy na walang sapat na basihan ang mga papeles at posibleng bahagi ito ng panlilinlang. Samantala, nagsasagawa rin ng hiwalay na imbestigasyon ang Baguio City Police Office upang mapanagot ang mga responsable sa naturang bagay. Muling pinaalalahanan ng otoridad ang publiko na maging mapanuri sa pakikipagtransaksyon lalo na sa pagbili ng lupa. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: DOST set up MSME sa Pangasinan, nakatipid ng hanggang 90% sa kuryente dahil sa solar energy. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang hatid ni Leslie Gemino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Leslie.
17: Tinatamang sa ngayon ang malaking kabawasan sa gastusin sa kuryente na umabot sa 90% ng mga micro, small and medium enterprises, Pangasinan. Matapos ang matagumpay na integrasyon ng solar technology sa tulong ng Department of Science and Technology, Ilocos Region. Sa pamamagitan ng Small Enterprise Technology Upgrading Program, siyam na kumpanya sa lalawigan kaya ng kasalukuyang nakikinabang sa mas mababang bayarin, mas mataas na epesyente at mas malaking kita. Pinatunay nito ng Reliera Farm na nakapagtala ng 90% na bawas sa buwan ng bill mula 135,000 na naging 13,500 pesos na lamang. Bukod sa sektor ng agrikultura gaya ng mga poultry farms, nakinabang din ang mga hatchery gaya ng DL Hatchery at JL Hatchery Farm. Nakatulong ang solar energy sa pagpapanatili ng tamang temperatura para sa kanilang mga alaga habang binabawasan ang production cost. Maging ang sektor ng paglilimbag, ginakaranas ng pagbabago. Ang Unicolor Printing Press ay nakapagtala ng 60.82% na bawas sa konsumo. Mula sa dating 60,000 pesos na bayarin, bumaba ito sa halos 0 hanggang 2,000 pesos na lamang kada buwan na nagbigay sa kanila ng proteksyon laban sa mga power interruption at pabago-bagong presyo ng kuryente. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Young farmers nakisa sa field and research activity ng Naga City Agriculture Office. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balitang atid ni Myra Revilla.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Myra.
18: Sumama sa field and research activity ng City Agriculture Office ang mga young student farmers na nasa on-the-job training o OJT sa naturang tanggapan dito sa lungsod ng Naga. Kasama sa pagsasanay at natutunan ng mga ito ay ang antifungal essays para naman sa thesis research, educational visit sa mushroom farm, soil sampling sa demo site para sa organic rice farming, Nagasarig microbial inoculant adaptation, immersion sa mga upper barangay ng Naga at ang distribusyon ng tilapia at hito fingerlings sa mga magsasaka at mga fish pond owners. Samantala, malaki ang magiging tulong ng pagsasanay na ito ng mga estudyante mula naman sa State Agricultural University sa Camarines Sur na magagamit nila sa oras ng kanilang pagtatapos. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 20 pesos per kilo na bigas, palalawakin ang implementasyon sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac. Narito ang report ni Juris De La Rosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Juris.
19: Mas pinalawak at ilalapit na hanggang barangay level ang bentahan ng 20 bigas sa lalawigan upang mas mapadali ang access ng mga kwalipikadong mamamayan sa abot-kayang supply. Ito'y sa ilalim ng programang 20 bigas at meron na ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layuning mapagaan ang gastusin ng mga mamamayan sa pagbili ng pangunahing pagkain. Ayon kay Governor Patrick Azanza, may 17,400 na sako ng bigas na inilaan sa buong lalawigan at ibebenta sa halagang 20 pesos kada kilo. Ibababa ang distribution nito hanggang sa 315 na mga barangay sa iba't ibang bayan upang maiwasan ang pagsisiksikan at mabawasan ang gasto sa biyahe ng mga benepisyaryo patungong Virac. Kabilang sa mga maaari nang makabili ang senior citizen, solo parents, persons with disabilities, four-piece beneficiaries, mga magsasaka at farm workers, mangingisda, jeepney at tricycle drivers, kabilang na rin ang minimum wage earners at mga guro at kawani ng DepEd. Karamihan sa kanila maaaring makabili ng hanggang 10 kilo kada transaksyon na may maximum na 30 kilos naman kada buwan. Isinagawa ng gobernador ang koordinasyon ng programa sa pakikipagtulungan ni FTI President Joseph Rudolph Law kasunod ng nauna nilang pulong para masigurong sapat ang ibibigay na supply at magiging maayos ang implementasyon sa lalawigan. Inaasahang ilalabas na sa mga susunod na araw ang schedule ng bentahan sa bawat munisipalidad. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
26: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. LTFRB at PDEGA sa Eastern Visayas, prioridad ang kaligtasan sa daan. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Sogod. Narito ang balitang atid ni Ruel Bugnos.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ruel.
27: Bumisita si PDEA Region 8 Director Levy Ortiz kay LTFRB Region 8 Director Gualberto N. Gualberto upang paigtingin ang kolaborasyon sa pagitan ng Philippine Drug Enforcement Agency at ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board noong Mayo 4. Sentro ng naging diskusyon ng dalawang leader ang kapakanan ng mga driver ng public utility vehicles at ang pagpapatupad ng mga estratehiya laban sa illegal na droga sa sektor ng transportasyon. Layunin nitong matiyak ang kaligtasan sa kalsada sa pamamagitan ng pag-iwas sa paggamit ng droga sa mga driver at pagsisiguro na sumusunod ang lahat sa mga anti-drug policies ng pamahalaan. Binigyan din ng naturang courtesy visit ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na komunikasyon lalo na kapag ang PDEA ay nagsasagawa ng mga operasyon sa mga bus terminal tulad ng Operation Harabas. Ang maganitong hakbang ay naglalayong sugpuin ng anumang aktibidad ng illegal na droga na sumusubok na samantalahin ang sistema ng transportasyon sa rehiyon. Nagkasundo ang dalawang ahensya na panatilihin ang regular na koordinasyon at pagbabahagi ng impormasyon upang maprotektahan ang kapakanan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Cebu Protocol kabilang sa tatlong pangunahing agenda ng 48th ASEAN Leaders Summit. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Dito ang balitang hatid ni Jessa Agua Ilanan.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Jessa.
2: Isa ang tinatawag na Cebu Protocol sa pangunahing layunin ng pagtitipon sa 48th Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Leaders Summit na gaganapin sa Lapu-Lapu City, Cebu ngayong linggo. Ayon kay ASEAN Philippine Spokesperson at Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Dax Imperial, ang Cebu Protocol ay ang nakatakdang unang amendment sa charter ng ASEAN kung saan ay formal nang magiging kasapi ang Timor-Leste bilang member state.
3: We are working toward UNMOS number 3 for an outcome documents for the consideration of the ASEAN members. First, the Cebu Protocol to amend the Charter of the Association of Southeast Asian Nations, which will mark the first amendment to the ASEAN Charter since its signing in 2007. This amendment specifically pertains to Timor-Leste's full integration into the regional bloc, reflecting ASEAN's continued institutional strengthening.
2: Inaasahan ding ilalabas sa nasabing pagtitipon ang ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation na maglalatag ng ASEAN Coast Guard Forum bilang isang sectoral body maging ang isinusulong na pagtatatag ng ASEAN Maritime Center sa Pilipinas. Pangatlong pangunahing dokumento na inaasahang ilalabas ng 48th ASEAN Leaders Summit sa Cebu ay ang opisyal na pahayag ng asosasyon kaugnay sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ang nasabing leader statement ani Imperial ang magiging batayan ng pagtugon ng ASEAN bilang isang kolektiba sa anumang emerhensiya na makakaapekto sa ekonomiya at seguridad ng buong rehiyon. Nagsimula na Mayo 6 ang preparatory meetings habang gaganapin ang pagtitipon ng heads of state ngayong araw ng Biyernes, Mayo 8, sa pangunguna ni President Ferdinand Marcos Jr. Mula dito sa Lapu-Lapu City, Cebu, para sa Bagong Pilipinas, Jessa Agua Ilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Limang araw na incident command system training sinagawa ng PDRRMO ng Zamboanga del Norte sa Dipolog City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga. Darito ang report ni Bless Eboyan Lamar.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
0: Bless.
4: Formal nang sinimulan ng pamahalaang panlalawigan ng Zamboanga del Norte sa pamamagitan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ang limang araw na training for instructors on the Incident Command System o yung tinatawag na TFICS sa Dipolog City. Itinuturing itong isang malaking tagumpay dahil ito ang kauna-unahang TFICS sa Zamboanga Peninsula matapos ang 7 taon at kauna-unahan din sa Zamboanga del Norte. Patunay ito ng patuloy na pagbibigay prioridad sa pagpapalakas ng disaster preparedness at mabilis na pagtugon sa sakuna sa lalawigan. Ayon sa nag-organisa, hindi basta-basta nakakapasok sa TFI at kinakailangang makapasa muna ang mga kalahok sa 4 na antas ng pagsasanay, kabilang na ang Basic Incident Command System, Integrated Planning, Position Courses at All Hazard Incident Management Team bago maging kwalipikado sa Level 5 o Training for Instructors. 25 kalahok mula sa iba't ibang local disaster risk reduction and management offices sa Zamboanga del Norte ang dumalo sa pagsasanay, kung saan nakibahagi rin ang mga kinatawan mula sa Department of Education, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police at Philippine Red Cross bilang patunay ng multi-agency approach sa disaster management. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Eboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagpapatupad ng dagdag sahod sa mga manggagawa sa Caraga Region, napapanahon sa gitna ng National Energy Emergency. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito ang report ni Jocelyn Morano.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
0: Jocelyn.
5: Ramdam ng marami ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis, kaya't inaasahan ni Earl de la Victoria, Board Secretary ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB Caraga, na susundin ng mga negosyante sa iba't ibang probinsya dito sa rehiyon ang bagong aumento sa sahod ng mga manggagawa ngayong 2026. Epektibo ang ikalawang tranche ng aumento noong May 1 na nagtaas sa arawang minimum wage sa rehiyon sa halagang 20 pesos, alinsunod sa inaprubahang wage order number 20 noong December 2025. Unang tranche ay umepekto noong January 3. Nasa 475 pesos na ngayon ang daily minimum wage ng mga pribadong manggagawa sa rehiyon. Sa Panayam, sinabi ni Dela Victoria na panahon ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa dahil matinding pahirap ang pinapasa nila, lalo na ang mga minimum wage earners, sa gitna ng epekto ng pagtaas ng presyo ng mga produkto petrolyo at iba pang bilihin. Pinapalaganap ng RTWPB karga ang wage order number 20 sa mga isinasagawang technical advisory visit sa iba't ibang probinsya sa karga sa layuning matiyak na ito ay naipatupad. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga departamento ng Cagayan de Oro City Hall kasali sa UN European Union Green Economy Workshop. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang balitang atid ni Ryan Carbon.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Ryan.
6: Naglusad ng workshop na naglalayong bigyan daan ang kapasidad ng lungsod na makakuha ng European investment sa mga organic waste processing facility at ito ay ginanap sa opisina ng Clenro. Kasali sa workshop na ito ang iba't ibang departamento ng City Hall na itinataguyod ng United Nations Development Program Philippines sa ilalim ng European Union Philippines Green Economy Partnership, isang programang may 3.67 billion pesos na pondo. Ang Cagayan de Oro City ay mayroong 460 toneladang basura araw-araw kung saan 54% nito ay organic o biodegradable. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito, inaasahan ng lokal na pamahalaan na bumuo ng mga panukala sa negosyo para sa mga pamumuhunan sa Europa sa waste to energy o biogas, pagproseso ng pagkain, at mga pasilidad sa water treatment. Naglalayo na gawing magnet ang pamamahala ng basura ng Cagayan de Oro City para sa international investment na gagawa ng renewable energy at organic fertilizers bilang bahagi ng pagsisikap na magbigay ng napapanatiling tugon sa kasalukuyang krisis sa petrolyo at pagtaas ng presyo ng synthetic na abono. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Huwebes, May 7, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Nationwide.
7: Ako si Jel Sigafood ng Madarulog na Penrile, Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsan ang pagluto ng aming mga pagkain. Minsan na lang po namin niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At yun yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap.
8: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa MGCP.
9: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito
10: higit 30 mm ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan.
26: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
11: Value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
12: Sa 4-Piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
11: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
12: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
13: Salamat, President. Okay, salamat.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Flight PR1043, now boarding.
5: Hey, that's us!
6: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
7: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
8: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
7: Closer to heaven we're 30,000 feet.
6: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
5: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
7: Leave all your worries as we soar over the clouds.
6: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
7: They'll be shooting stars through time and space.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dials sa Mega Manila. Sabay ang broadcast sa 104.3 The Capital FM, Philippine Standard Time. 8 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Muli isang maganda umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Webes, May 8, 2027 pa lang pala. Bukas pa yon, advance masyado. May 7, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamay ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Pambungad natin ngayong umagang ito ng Thursday. Narito muna ang traffic update direkta mula sa MMDA Metrobase.
0: Radyo Pilipinas Traffic!
9: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
10: Morning din sa iyo kasamang Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, unay natin ating nanatasilipin ang daloy ng traffic sa EDSA southbound, kung saan moderate traffic pa lamang dyan sa may West Avenue hanggang MRT North Avenue Station. At pagdating ng Pitwason, unti-unti rin babagal ang daloy ng mga sasakyan patungo naman ng Santolan MRT Station. Moderate traffic din dito naman sa may Connecticut, paakyat ng Ortigas sa flyover all the way to Show Boulevard. And after na Show Boulevard, sa Malibay na lang po sa Pasay, nagkakaroon tayo ng pagbagal patungo naman ng Taft Avenue. Samantala, northbound ng EDSA, unti-unti na rin pong bumabagal ang daloy ng traffic dyan naman sa may Park Avenue hanggang sa may Taft Avenue. At moderate traffic din dito naman sa may Pasay Road sa Makati hanggang sa may intersection po yan ng Ayala Avenue. And after ng Ayala, maluwag na po ang daloy ng traffic hanggang makarating na po kasalukuyan ng Monumento Circle. Sa may Katipunan Avenue, ang northbound lamang po nito ang nagkakaroon ng pagbabagal ng daloy ng traffic dyan po sa may tapat ng Ateneo. At sa C5 naman, ang southbound lane dito po sa may Tiendisitas, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Lanusa intersection. Light to moderate na lamang po dito naman sa may bahagi ng Canle Road patungo ng Bagong Ilog. Habang ang northbound naman mula po dyan sa may bahagi ng Blue Voss, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may McKinley intersection. At babagal muli ang daloy ng traffic dyan na po sa may paglagpas ng Canle Road sa Pasig hanggang sa may intersection ng Lanusa. At masusundan na lamang po yan dyan sa may approach ng Green Meadows, nagkakaroon ng konting build-up. Babagal muli ang daloy ng traffic dito na po sa ibabaw ng Libis flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang magkabilang direksyon naman ng Commonwealth sa mga oras na ito, maluwag pa naman ang daloy ng traffic. At paalala sa mga motorista, konting ingat po sa ating pagmamaneho para maiwasan natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Webes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 7 and 8 at kasalukuyan na pong ipinapatupad dyan hanggang alas 10 ng umaga at muling magbabalik ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Sa kwang inyong gabay ng lansangan, Charlie Nozares nag-uulat.
9: Thank you, Charlie Nozares. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Bay. Philippine Standard Time, meron tayong 12 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Sandali lang, ilan muna mga paalala.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Abacada. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
12: Tandaan ang mga kapitbit. tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dials sa Mega Manila. Ito po ang programang Boses. Sama-sama tayo hanggang 8 AM. Ngayon pong araw na ito ng Thursday, May 7, 2026. At ito pong 48 ASEAN Summit, mga kaibigan, gaganapin ngayong May 7 hanggang Mayo 8 sa Cebu. Inaasahan pong maglalabas ng mga mahalagang polisiya ukol sa regional cooperation. At kabilang po dyan, syempre, yung pong panukalang pag-ambyenda sa ASEAN Charter, ang pagpapalawak ng koordinasyon sa karagatan at isang nagkakaisang tugon sa krisis sa gitnang silangan. Meron pong three pillars. Ano po? Yung una, yung lead ASEAN. Yan po ay para sa political security community. Ah, lead ASEAN. Yung pangalawa, sail ASEAN, para naman sa economic community. At Rise ASEAN para sa socio-cultural community. And of course, patuloy po maghatid sa inyo ng mga update tungkol diyan sa mga kaganapan sa ASEAN Summit. Ang ating mga kasama direkta mula sa Cebu. Seventeen and a half minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Good morning muna kay Sean Kyle Flores. Nag-post na nanonood daw siya from Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Mayroon pong bagong tugon ng masa survey, ha? At dito naman tinanong kung ang mga

0: 61% ang approval rating. Maya-maya po tayong makikipag-ugnayan direkta sa Octa Research Group. Ang makakausap natin this morning, mga kaibigan, si Dr. Guido David mula po sa Octa Research Group. And later, tayo po'y makikipag-ugnayan din sa Office of Civil Defense sa pamamagitan naman ni OCD spokesperson si Sir Juni Castillo. Update lamang po sa tugon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagtulong sa ating mga kababayan sa Albay dahil nga po sa unrest o sa aktibidad ng Mayon Volcano. Paalala pa rin mga kaibigan ng Department of Health sa lahat dahil nga patuloy ang pag-init ng panahon at tumataas ang heat index o damang init sa maraming lugar. Kinakailangan lagi tayong hydrated, iinom ng maraming tubig. Huwag munang tatapat sa direct sunlight pagdating ng bandang alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Dahil sobrang init ho yan. And of course, paalala pa rin na kinakailangan magsuot tayo ng mga komportableng damit. Komportableng damit, ha? Hindi naman ho ibig sabihin, baka maghubad na naman ang damit pang itaas yung ilang mga kababayan natin. Tapos nasa labas ng kanilang mga bakuran. Huwag ganun, ha? Komportableng damit ang ating isuot. Mga kaibigan, 20 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Teka, congratulations nga pala kay Larry Noda Jr. Yan, Larry Noda Jr. Congratulations ha. Kahapon nag-graduate siya sa kanyang kursong Bachelor of Science in Criminology. Si Larry Noda Jr. ay anak ni Larry Noda. Kasama natin dito sa Presidential Broadcast Service. Congratulations ha. Ang ating oras mga kaibigan sa buong Pilipinas, meron tayong 21 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang po, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: Ng araw, Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: ...ng Ritz Hotel Davao, nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamalaan sa pamamagitan ng maagang pag-turn off ng aircon sa sales office with at least 2 hours before our office closing time. Kasi before, 30 minutes before the closing time, ino-off na namin ang aircon. Pero sa ngayon na may crisis po tayo, at least 2 hours at saka kung hindi man kailangan, ino-off na po namin ang aircon. MWF na rin po akong gumagamit.

0: ng sasakyan instead of everyday na gamit ko sa office, puntang office, at saka ino-off ko rin po yung aircon pag gamit ko yung sasakyan. Advance na rin po yung scheduling ng sales call namin at saka yung errands ng purchasing at saka sa sales office para maisa na po yung lakad namin. Thank you!
1: Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: 24 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Hingi tayo ng karagdagang mga detalye tungkol po dito sa huling tugon ng Masal Survey na sinagawa ng Okta Research Group. Ating makakausap si Dr. Guido David mula sa Okta Research. Sir, magandang umaga po.
3: Yes, magandang umaga, Alan. Kumusta naman? At magandang umaga ulit sa mga viewers and listeners natin.
2: Yes, sir. Good morning. Hingi nga kami ng detalye, sir, dito sa naging resulta ng huling tugon ng masa survey na sinagawa po ng Okta Research. This pertains to kung ano ang pananaw ng mga kababayan natin sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan, and we understand kabilang sa mga nakakuha ng mataas na marka ay ang among the national government agencies, Philippine National Police. Dr. Guido David, sir.
3: Yes, tama yan, Alan. At yung lumabas nga sa survey result natin na conducted noong March 19 to 25, 2026, first quarter survey. So, tinitingnan din natin yung mga performing agencies, yung performance ng mga ahensya ng pamahalaan.
2: Apo.
3: At isa sa mga pinaka mataas yung trust rating, so nakafocus tayo dito sa PNP.
2: Mm-hmm.
3: Bilang isa sa mga mataas yung trust rating at mataas din yung performance rating. 63% yung trust rating at 61% yung performance rating ng ating PNP. So, 1,200 respondents nationwide, plus minus 3% margin of error.
2: Okay. Ito, dalawang aspeto ito, Dr. David, sir, yung binabanggit mo. 63% yung trust rating at 61% naman yung approval rating. Ganun po ba yon, sir?
3: Tama yon, Alan. So, magkalapit lang naman yung numbers. Mm-hmm. Halos similar din naman.
2: Okay. Para rin po sa mas malinaw na kaalaman na namin, ika nga, pag sinabi pong trust rating, ano po ang ibig sabihin noon? At yung isa, yung approval rating, ano po ang ibig sabihin noon, Dr. Guido David, sir?
3: Yung trust rating, generally, yung pagtiwala ng mga tao or yung confidence nila sa organization.
2: Okay.
3: Ang approval rating naman, yung sa performance nila, kung nagagawa nila yung kanilang tungkulin. At dito, Alan, iba-iba naman yung naging result natin sa mga iba-ibang region.
2: Mm-hmm.
3: For example, sa Luzon, 59% yung trust. Sa Visayas, mas mataas nga, 66% ang trust. Tapos sa Mindanao, 74% ang tiwala nila sa Philippine National Police.
2: Okay.
3: So, magandang balita yan na, Alan, para sa ating mga mga public servants natin na tumutulong para i-enforce yung peace and order sa bansa.
2: Okay. Oh. Hawak mo rin ba ngayon, Dr. David, sir, yung detalye kung paano yung breakdown naman ng approval rating across these regions na yung binanggit kanina, sir?
3: Yes. So sa approval rating, patitingnan natin na 61%. Sa Metro Manila, actually, above average naman, 52%.
2: Mm-hmm.
3: Pero mas matalas sa nasa balanced Luzon, 59%. Tapos sa Visayas, 63%. At sa Mindanao, 69%. So consistently, mas mataas sa Mindanao,
2: apo.
3: Visayas, tapos Luzon. Parang ganun.
2: Mm-hmm.
3: So, yun nga. Wala naman tayong tinanong kung bakit ganun. Pero, yun ang results na mas mataas siya sa certain regions, especially sa Mindanao. Siguro mas mahalaga yung mas pinavalue nila din yung peace and order. Kasi sa Metro Manila naman generally, hindi naman gano'n ka. Dapat nga, pasalamatan natin kung hindi magulo dito sa Metro Manila. Pero, yung sabihin, minsan, pag hindi kasi nararamdaman ng mga tao yung danger or yung harm, parang we take it for granted. So, parang gano'n yung sa tingin ko, na parang dahil, yun nga, dahil peaceful naman dito sa general peaceful, syempre, hindi natin may iwasan. May mga krimen na mangyayari. Meron talaga mga masasamang tao. Hindi natin pipigilan yan. And kung nagagawa ng PNP yung tungkulin nila, ay yun nga, i-enforce yung peace and order. And yun nga, siguro nakakaligtaan minsan dito sa Metro Manila. Pero sa Visayas and Mindanao, mas appreciated nila.
2: Ayun.
3: Yung ating Philippine National Police.
2: Opo. Okay. Dr. David, doon ba sa huling dito po sa survey na ito, tugon ng mga sa survey, nabanggit din po ba kung aling o lumitaw din kung alin pang mga national government agencies ang mataas ang trust at approval rating? Sir?
3: Unfortunately, hindi pa na-release yung na-release lang specifically yung sa Philippine National Police. Pero sa traditionally, historically, at least ng mga nakaraan na buwan, ng mga nakita natin, ang mga mataas yung approval rating, nabibilang dyan yung mga educational sectors, yung Department of Education saka Commission on Higher Education, pati yung Department of Health. Kasi ito yung mga service sectors ng government. Kaya yung mga kababayan natin, yun nga, sila madalas humihingi na tulong dito sa mga ito. So kunyari yung zero balancing ng Department of Health yan. Kaya mataas yung approval rating nila. Yung isa pa mataas yung approval rating yung DSWD, yung Department of Social Works. Ayan yung mga historically, nakikita natin mataas yung approval rating. I think yung rin, yung interior and local government,
2: DILG.
3: Generally mataas din, DILG.
2: Okay. Now going back dito sa naging resulta sa trust at approval rating ng Philippine National Police. Pagdating po halimbawa sa income bracket ng mga respondents, meron bang significance itong kung nasa ang economic bracket halimbawa ng ating mga kababayan? When it comes to the trust and approval rating ng pulisya base sa survey na ito, sir?
3: Yes, actually, mas mataas nga sa socio-economic class D, 65%. Sa mga middle class, yung approval rating, 65%. D naman, 62%. Mas mababa actually sa ABC, 42%. So, hindi ko masasabi kung bakit ganun ang respondents . Pero yun nga, sa D, mataas yung satisfaction nila sa Philippine National Police, 65%.
2: Sa economic bracket na D, ganun?
3: D, yes. Yes, sir.
2: Okay. And again, ang respondents natin, ilan? 1,200 all over the country, sir?
3: 1,200. Ang isa pang peculiar ay sa mga seniors, mataas yung approval rating. Sa 75 and up na age group, 74% yung approval rating nila. Pero sa 45 to 54, dito pinakamababa. So hindi ko sure kung, again, hindi ko ma-explain dito. So 48%. Pero sa mga bata naman, kabataan, mataas din. Sa 18 to 24, 65%. Sa 25 to 34, 66%. So, sa mga Gen Z at sa mga millennials, mataas yung approval rating ng Philippine National Police. And then mataas din sa mga seniors. So for some reason, itong ano lang, itong age group lang na isa. Ako kung bakit may ano sila, personal experiences that relate to this. Pero yun yung lumabas sa datos eh.
2: Okay. Well, Dr. Guido David, sir, salamat po na marami sa mga update na ito tungkol dito sa latest tugon ng masa survey ng Okta Research. Sir.
3: Maraming salamat din, Alan, as always. Magandang umaga.
2: Yes, sir. Thank you. Good morning, sir. Mga kaibigan, Okta Research Fellow, si Dr. Guido David.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
2: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 34 and a half minutes na makalipas po ang 7 a.m. Yan, okay. Good morning kay Sean Kyle Flores. Good morning kay Rosalina Capuno. Sila ay nanonood sa, kasama sa mga nanonood sa live streaming sa Radyo Pilipinas Facebook page. Sandali lang ha, narito muna ang balita na ihatid sa atin ni Marian Bastasa mula po sa Quezon City. Ito po ay tungkol sa lawak ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Ha, ito. Ang lawak daw ng ashfall mula sa Bulkang Mayon, mga kaibigan, may kukumpara sa halos kalahati ng Quezon City. Ganong kalawak, ha? At ang nagpahayag po niyan, mga kaibigan, ng Philippine Space Agency.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Detalye atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
4: 8,500 ektarya ng lupa ang natabunan ng ashfall mula nga sa Bulkang Mayon ayon yan sa pagsusuri ng Philippine Space Agency o PhilSA. Nasukat ito mula sa kuha ng satellite images ng Sentinel-2 kung saan inihambing ng PhilSA ang kanilang mga kuha noong April 28 at May 3 para matukoy yung mga barangay na naapektuhan ng abo at pyroclastic density current sa Misigali. Ayon sa ahensya, ang lawak nang natabunang lugar ay kasing laki nga ng halos kalahati ng sukat ng Quezon City. Bagamat may limitation daw itong satellite data dahil sa cloud cover, ay sinabi naman ng PhilSA na tugma yung kanilang findings sa atmospheric models at mga ulat sa ground. Patuloy namang nakikipagtulungan ng PhilSA sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC para sa monitoring ng sitwasyon gamit ang satellite data. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Thank you so much, Marian Bastasa. Update po yan mula sa Philippine Space Agency, PhilSA, ang area na naapektuhan ng ashfall. Diyan po sa Bicol, ang area, ang lawak, comparable to half ng area ng Quezon City. Sandali lang, maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman sa Office of Civil Defense. Ating makakausap ang spokesperson ng OCD, si Sir Juni Castillo. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Known to tourists as hanging rice, buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang buso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
2: Philippine Standard Time, 40 minutes, makalipas pong 7 AM. Update mula sa Office of Civil Defense, mga kaibigan, makakausap natin this morning, OCD spokesperson, Sir Juni Castillo. Sir Juni, good morning po.
14: Good morning, Sir Alan. Good morning po sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
2: Yes, sir. Update lamang po ito, lalo tigit sa government response dito po sa mga kababayan nating naapektuhan ng mga aktibidad ng Bayon Volcano, lalo tigit sa Bicol Region, Sir Juni.
14: Opo, Sir Alan. Dito nga sa ating isinasagawang response operations dahil nga sa nangyari doon sa Bayon Volcano. Ang Office of Civil Defense naman po, no, tuloy-tuloy yung pagka-respond doon. Nandun yung ating mga quick response teams. And then, ganun din, nag-distribute na tayo ng mga kahapon. No, nag-distribute pa tayo ng mga additional na mga bottled water sa Kambalig at saka sa Ginubatan. Yung ating mga N95 na pauna na nga na-distribute. No? We also distributed yung mga goggles para sa ating mga kababayan din sa Ginubatan at saka sa Kambalig. And then kahapon din po nagkaroon ng malawakang clearing operations, no, doon naman sa mga barangay sa ganun din sa dalawang bayan po, no, ng Ginubatan at saka ng Kambalig. Yung ating pong mga iba't ibang ahensya at tuloy-tuloy din naman po ang pagresponde, yung ating health cluster led by the DOH, no, merong mga nebulizers, mga ganun din po yung mga food and non-food items coming from of course the SWD, ano, para dun sa ating mga kababayan na nasa evacuation centers at ganun din yung mga outside na evacuation centers. Yung clearing operations of course led by DPWH, no, BFP, PNP. Yung OCD naman kami ang nagpo-provide ng mga fuel ng mga sasakyan na yun, ano. And then ganun din para dun sa mga yung mga Karatig probinsya po, ano, na tumutulong na rin doon yung mga water filtration. Yung ating OCD water facilities din po ay nandun din, no. So tuloy-tuloy po yung ating pag-responde doon dahil ayon na nga rin po sa ating presidente kahapon nung nagbigay po ng situation briefing ang aming Civil Defense Administrator si Yusek Harold Cabreros, no. So ang direktiba po ng Pangulo, tuloy-tuloy na pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan, and at the same time po yung kapakanan din ng ating mga responders, no, na pangalagaan na yon. At saka yun nga po ang sabi niya ay tuloy-tuloy pa rin palagi, no, maagap, akma at saka maayos na pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan.
2: Opo, Sir Juni, we understand, di ba, merong portion sa gilid ng bulkan na inextend yung tinatawag na danger zone, Sir Juni. So meron bang mga kababayan tayo na kailangang ilikas para makalabas sila doon sa extended danger zone na ito, Sir Juni?
14: Sir Alan, nasa alert level 3 pa rin po tayo, ano? Ibig sabihin ay nasa yung permanent danger zone is the 6 kilometers. Pero meron na pong mga karagdagan nga po na iniligas na dahil dun sa nangyaring abo, okay, no, yung ash fall, no. Ito naman pong mga kababayan natin, no, if in case it escalates at saka itaas ang alert level, ay nakanda naman po yung plano ng ating pamahalaan, no, both from the local, regional, and national government agencies for these extended danger zones nga po, ano yung mga kababayan natin kung kailangan na ito ilikas.
2: Opo.
14: At saka kung ano, at tugunan po yung mga pangangailangan nila sa evacuation centers.
2: Ayun. So ibig sabihin, kailangan ilikas muna sa mga evacuation center at doon naman eh, kumpleto ang mga supplies para sa kanila, food, non-food items, inuming tubig, Sir Juni?
14: Opo, no. Through the camp coordination and camp management cluster, no, led by DSWD, and then co-coordinate din po, no, yung Office of Civil Defense, ay lahat po itong mga pangangailangan doon sa mga evacuation centers ay kumbaga nakatutok tayo doon, no, nakaprepositioned for these resources, no, both from the national and then the local government units.
2: Okay. And of course, dahil dito sa ganitong kalawak din na area na naabot ng ash fall, may pagtaya ang Philippine Space Agency na ang area na apektado ay napakalawak kung ikukumpara sa Quezon City ang area. Kalahati ng Quezon City, ika nga, ang naabot ng ash fall. Ano pong update naman sa aspeto ng clearing, paglilinis dito sa mga naapektuang area, Sir Juni?
14: Opo, tuloy-tuloy yung clearing operations, no. In fact, magmula noong Sabado ng gabi, ang inuna po ng mga clearing operations natin ay yung mga kalsada, no, mga major roads. Tapos tuloy-tuloy, so hanggang kahapon po, yung massive na clearing operations doon naman sa mga kumbaga sa mga liblib na mga barangay na, no. Yun na yung isinagawa kahapon. Meron nga po mga 200, no, na mga operatives natin ng mga clearing operations ang nagsasagawa kahapon, no, tulong-tulong po yung iba't ibang ahensya, and then ang Office of Civil Defense naman po ay nandoon din para tumutok, no, ayun nga yung fuel, yung pagkain ng ating mga miyembro ng clearing operations. So yun naman po ang tinutukan natin, because ang tinataya nga po, no, na sana po hanggang ngayon, and then bukas, no, ay kumbaga na-cleared out na lahat ng kalsada doon. Lalo pa po, siyempre, eh, may LPA at saka may paparating na bagyo po, no, na dapat din tayo maganda.
2: Ayan. Okay. Sa aspeto po ng ano, sa, ayan, nabanggit mo yung paparating na bagyo. Okay. Sa aspeto po ng agrikultura, may, I understand reports are still coming in. Meron ho bang mga areas na agricultural, ika nga, ang klasifikasyon at naapektuhan din? May pinsala ba? May reported na pinsala na sa aspetong yan, Sir Juni?
14: Sir Alan, dito sa mga kababayan natin, ano, ng mga farmers doon sa lugar, no, mayroon po na itala na reported na 181 na mga farmers ang apektado. Tapos in terms of yung kabuuan ng hektarya ang apektado po, no, ng mga pananim, umabot po ito ng 82 hectares na affected po yung mga high value crops, no. And then pagdating naman po sa production loss, ang tinataya po dito ay mahigit 7 million po na damage, yung po ang naiulat sa atin.
2: Okay. At siyempre, kanina napapag-usapan naman natin yung mga kinakailangang ilikas, mga evacuees, ano, na nasa loob ng danger zone, ano. Namomonitor naman po na walang bumabalik o walang pumapasok dun sa mga restricted area, Sir Juni, sa kasalukuyan.
14: Opo, no, ito yung nga po pinaigting, no, yung pagbabantay ng mga atin naman pong law and order cluster sa pamumuno po ng Philippine National Police at saka ng Armed Forces of the Philippines, para nga po maigting na bantayan po, maigpit na bantayan itong ating mga kababayan, no, at saka hindi lang po mga kababayan, no, pati yung mga turista at saka mga iba pang mga tao po na huwag pumasok sa 6 kilometer permanent danger zone. Kaya po nagbabantay po, no, nagdagdag ng mga additional units yung Philippine National Police at saka yung AFP, no, para nga po mapangalagaan yung kapakanan po ng mga kababayan natin na kung sakaling na para hindi po makapasok doon sa 6-kilometer permanent danger zone.
2: Opo. At dahil nga po nandiyan ang posibilidad, halimbawa na magkaroon ng mga pag-ulan kung sakaling magtuloy ang pagpasok nitong paparating na bagyo, no? Siyempre may mga areas po na nandiyan din ang posibilidad na dumaloy ang lahar, Sir Junie, sa mga dalisdis ng bulkan.
14: Tama po. Yung mga nauna na po may bagsak, ano, na mga lava and then yung mga ashfall, ano, kapag lumakas po ang ulan, ayun naman po ang tinitingnan na kumbaga delikado yung pag-agos ng lahar. Kaya nga po yung mga clearing operations ay puspusan yung sinasagawa, ano, ng magkakaiba-ibang ahensya para nga po makapaghanda dito sa kung sakali man po na tamaan o umulan, no, kung makaapekto itong darating na bagyo, bagyong Kaloy po, no, pag pumasok ng Philippine Area of Responsibility. So yung mga response agencies po natin, actually nagsagawa na po kahapon ng pre-disaster risk assessment meeting.
2: Opo.
14: No, and then tuloy-tuloy pa rin po, so if not today and tomorrow, no, gagawa, magsasagawa pa rin na po punong para po dun sa isinasagawang kahandaan para nga dito po sa darating na bagyo.
2: Okay. In closing, Sir Junie, of course, mensahe, paalala para sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga. Please go ahead po.
14: Maraming salamat, Sir Alan. Sa ating po mga kababayan, no, ngayon, meron pong low pressure area na kung saan nagdadala rin naman po ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas at saka ng Mindanao. So yung mga kababayan natin doon, no, pag-utsag po, no, makinig sa abiso ng ating mga lokal na otoridad. And then sa darating naman po, no, na Sabado at Linggo, ay expected naman natin yung bagyong Kaloy, no, na wala. Maari po po magbago yung track nito, no, pero magbabantay tayo, no, para at saka maghahanda para po para pa rin sa ating kaligtasan, dahil ang utos pa rin nga po sa atin ng ating pangulo ay tugunan, direktang tugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan at siguraduhin po yung kaligtasan natin lahat.
2: Okay, Sir Junie, salamat po na marami for the updates mula sa ating Office of Civil Defense, sir.
14: Maraming salamat po, Sir Alan.
2: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Si Sir Junie Castillo, spokesperson ng Office of Civil Defense.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
2: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 50 minutes. Makalipas ang alas 7 ng umaga.

Maya-maya, subukan nating maihabol ang Pagasa Forecasting Center tungkol nga rito sa minomonitor na sama ng panahon. O yung mga bibiyahe ngayong araw na ito ng Thursday, ang mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila. Mga private vehicles na ang ending po ng plate number ay 7 or 8 ngayong Huwebes, ha? From 7 a.m. to 10 a.m. and then again from 5 p.m. to

0: PM. Narito na ang update mula sa PAGASA Forecasting Center.
1: Rancho Pilipinas Weather.
0: Iatid po sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning.
2: Yes, good morning din po sa inyo. Maginis sa lahat ng ating mga tagapakinig. Naritong ulat sa lagay ng panahon sa kasalukuyan, yung low pressure o LPE nga dito sa loob ng ating PAR ay huling namataan sa layong 120 kilometers timog Silangan o southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Patuloy nga yung nagbibigay ng makulimlim na kalangitan at kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog sa may Central Visayas, Eastern Visayas, Negros Island Region, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region at Zamboanga Peninsula. Ito nga nasabing low pressure area ay hindi na natin inaasahan na magde-develop pa into bagyo at posibleng nga itong malusaw habang tumatahak sa kalupaan ng Mindanao. Samantalang easterlies naman na siya nakaka-apekto dito sa may Luzon at Visayas na siya naman magdudulot ng mga pulupulo at panandali ang mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Yung bagyo nga sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na Tropical Storm Hagupit ay huling namataan sa layong 1,995 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. At sa ngayon, may taglay ito ng lakas ng hangin na maabot ang 65 kilometers per hour at pagbugso na maabot hanggang 80 kilometers per hour at kumikilos pakanduran sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, inaasahan nga natin na maaari itong pumasok dito sa loob na ating Philippine Area of Responsibility Sabado nga yan ng gabi o Linggo ng madaling araw. At kapag nangyari yan, papangalanan nga natin yan na si Bagyong Kaloy. At sa ngayon, inaasahan natin na kapag pasok nito sa loob ng ating PAR ay posible itong humina dahil nga sa hindi favorableng kondisyon ng karagatan dito sa ating bansa. Gayunpaman, ay patuloy natin pinag-iingat yung ating mga kababayan dahil sa posibilidad o hindi natin inaalis yung posibilidad na posibleng lumapit ito sa kalupaan ng ating bansa. Kaya naman, patuloy naman tabis pag-asa hinggil nga sa latest updates na binabagyan nating bagyo. At yan ang latest mula dito sa PAGASA. Charmaine Varilla, nag-uulat.
0: Thank you, Charmaine Varilla, mula sa PAGASA Forecasting Center. Bye-bye time muna kami sa pangalan po natin mga kasamang naglingkod ngayong Thursday morning. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rovan Malilin, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati-dati maraming pamilya.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang Philippine Statistics Authority ay patuloy na nagsusumikap upang mapahusay ang mga programa at serbisyo na kanilang inihahatid sa publiko. Sa paipanayam ng Radyo Pilipinas Lucena kay PSA Quezon Registration Officer Ms. Vanessa Rabuel, ay kanyang binanggit ang rebranding na ginawa ng ahensya sa PhilSysID.
4: Na-promote na rin namin ito dun sa mga social media channels namin, nagkaroon na rin mga advisories, tapos ginagawa namin siya ng mga social card for media promotion. So yung ating PhilID, tatawagin na po natin itong National ID. So ang objective po is para to promote yung wide acceptance po and promotion ng National ID, kasi pinopromote na rin po natin yung mga digital National ID and yung tatlong format ng digital ID.
3: Idinagdag pa ni Ms. Rabuel na patuloy pa rin ang mobile registration na isa sa mga estratehiya na ginagawa ng PSA para mas mapabilis ang pagpaparehistro para sa National ID sa lalawigan ng Quezon.
5: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
6: Noong May 22, 2019, nagsimulang bumiyahe sa Lucena City ang modern jeepneys ng Lukban Genesis Transport Service and Multipurpose Cooperative. Ang kooperatibang ito ang may-ari at namamahala ng mga kauna-unahang modern jeepneys sa lungsod. Nagsimula sa 15 units ang modern jeepneys ng kooperatiba. Makalipas ang halos 5 taon, 55 na ang units nito na bumabiyahe sa mga rutang Lukban-Lucena City, Mauban-Tayaba City at Gulang-Gulang-Lucena City Bayan. Ano nga ba ang mga benepisyo ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ayon sa karanasan ng Lukban Genesis? Narito ang pahayag ni Lukban Genesis General Manager Ana Risa Diwata.
7: Isa sa mga